0: sa mga ugat og mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan og mga perito nga mapagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The secret of health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok og kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang paggagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sanzone Plus Coffee Mix.
2: The secret of health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kay kini, aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

saai. Ahora es hora de que trupa de reggaetón a las 8:12.

0: Bullseye.
1: Okay, doon lang kita'y 13 minutos na mga katrupa ang nakalabay sa alas 8.
0: Bullseye.
1: Oh, sakto naman laging orasan niya katrupa nga Junji. Gari, gikwana? Gishit ba?
2: Murag, siguro gishit na
1: siguro. Gishit ba ang orasan? Bantog na kay...
2: Okay, na mauna diha.
1: Mao naman ang oras.
2: Eh, advance manig doon kami nung to diri.
1: Sige. So, anyway, mga katrupa, welcome sa itong final round, sa itong tulumanon. Of course, there is programa nga Bullseye Gapon. Right, wasama sa Gapon, mga katrupa, ang tulumanon, hatod Gapon sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Right, kining Premium D3 Soft Gel Capsule, kani intended ni sa mga kalawasan, galuya, mga katrupa, stress ka, o kaha ang kulang kastulog. No? Nga nindot ni kay dunay vitamins usab. Kining D3 mga katrupa, dako kining tabang usab, magpaligon sa itong kabukugan. Kining atong kabukugan, usan ni siya nga dapat ligon ka dunay kay magkataas ang itong edad. Maunang nalirita pati o sakit, sakit atong guan. Kilawasan, gumikan usab na sa itong kabukugan mga katrupa nga magka-anam nagkuan. Ka-anam nagka... Muraba og sa panit pa kadupang Junji mangunot.
2: Oo, oh, nag paingon na gyud og ganang
1: kupong-kupong ba yon.
2: Paingon na
1: kupong-kupong.
2: Kabok, oh, paingon na kupong-kupong.
1: Unsa man ang kupong-kupong?
2: Pamanay mga dili kayo mga worst kay pinulungan sa kanang mayon ba nga tiguwang na mangay ka.
1: Magbakang-bakang na. Mao na nga paliguna in town ng lawas mga gadrupa, di aman ning premium dito makatabang na to. Ala, tumar na ani mga gadrupa. Okay, para ang atong kalawasan, dili in town magpaingon kupong-kupong. Ligay, tinood na.
2: Condition magod ang lawas na to, gudana.
1: Mas maayo, para ang lawas, healthy kanunay. Instead nga, gapalitan niya ng mga makadaot sa lawas, mga gadrupa, dili na lang ta sa ikaayo sa itong lawas in town. Na, good morning, be. Kinsa man nga itong mga nagpahabol diri sa itong mga linya diri sa si cellphone line. O, desa mo katrupang Junji, kinsa man na
2: si eh? Archely de la Cruz Arnita.
1: Oy, good morning katrupang Archely.
2: Kuya, wag kining mga apelido nga Arnita katrupang.
1: Di basta-basta.
2: Di basta-basta ni mga Arnita. Oy.
1: Dito sa Kuano, sa Manila. Di basta-basta na mga pulo.
2: Pangalan yun ni sa mga dagko nga mga padulang mga basketball, mga Arnita Asrodum, di ba?
1: Kana, sama na, no? Ala, good morning ni mo di katrupang Aranita. Diapos katrupang kuan. Kining Ilinor kadite. Kumusta naman katrupang Ilinor? Good morning po di mo di haa. Thank you so much, no? Then good morning usab kang katrupang Chito Abarques. Ingon siya nga, good morning mga katrupa. Daghan man nangabudol ron 31 million. 31 million daw.
2: Oy, 31.
1: Unsa man ang 31 million?
2: 31 million.
1: Wa ko maka-apas na imong 31 million.
2: Basig 32 million ang boto ni Inday Sara.
1: 31 million daw. Sige.
2: Unsa man ang pasabot?
1: Thank you so much katrupang Chito. Good morning ni Maria.
2: Katrupang Chito.
1: Di aman po si katrupang Maria Jubilin Pical Kukelia. Good morning katrupang Jubilin. Salamat sa pagbisita sa itong page, no?
2: Thank you kayo, ha?
1: Thank you. Ala, habantita, kinsa paning naadihan, nagtanaw sa itong page. Good morning.
2: Mayong pag-paminaw ninyong tanan diha, dapita, baga katropa.
1: Nahala. So, balik ta sa itong nasigutan, sunahan katropa nga, Junji. Na kining budol-budol actually di nagud ni bag-o na to.
2: Sige na kay diha sa San Francisco katropa gari adto nakalabay ng Disyembre na apoy senior citizen in town na biktima sa
1: budol gapo no.
2: Duoy kayo.
1: Diha na magsugod katropang Junji. Mga katropa kana magud sila pag magistorya na sila mga katropa. Dali kayo na mupahimulo sa kahigayunan kung masins nila
2: nga musabay ka
1: nga ikaw ni sabay ka
2: kada magod
1: mabuto na nga kada mga advice nga don't talk to strangers no di man sa ingon katrupang Junji nga isnabiro isnabira ta pero sa ngalan nga labi pag naginusara ka diha Bantay-bantay ay isa lang.
2: Okay lang, muta na nga sir. Asa na pita pa ingon ang sa barangay kuan. O di ba na may mga ingana ang mula bayra, mga utana. O ka na, okay na.
1: Pero katukin ang utana. Katukin ang utana, mag-elp na.
2: Oo, mag-elp niya. Gibira ang kamot. Sa disa, kiinit raba.
1: Oo.
2: O di, wa na, nanay, laing kuan na yun.
1: Mutok na, pero ay tubay.
2: Ayaw.
1: Mayagin na. Kay ang pag-hypnotize, diha naman na mo sulod kung nitubay ka.
2: Tubay niya, magkikatubang na ka.
1: Oo. Di ba na ingon nga, tutukan ka daradicho, sunod ka.
2: Lili.
1: Oo.
2: Istorya na.

0: Ay, kunsabo, anak. Oh, kay para kunuhay, makuha ang imong loobang musalig ka.
1: Kana.
0: Oh, ma-feel man ani mo nga, uy, katong tao ganyan nga iyang gitawag ko.
1: Oo, dool.
0: Musalig bang gani?
1: Dool.
0: Oh. Oh, maayong kuan gani. Ay, nipindi mo na. Mauna nga, don't talk to strangers.
1: Kana rin yun.
0: Oh, kay nga nung mga katrupa, diha mo sulod ang giingon anang hypnotize. No? Ang hypnotize, mauna siya ang pagkontrol sa atong kaugalingon, mga kadropa nga dili ka kadili. Oh. Kanang kanang itong mga sales talk, mga kadropa, part na sa actually pag-hypnotize. Oh. Di man sa ingon nga magic. Di lang yung kakadili the time nga istoryahon ka.
1: Kana, oo.
0: Niya katropang John Jake, kinapod na pa yung mga tawag yun nga sobrahan kabutan, di pong kadili.
1: Oo,
0: samot
1: okay.
0: Na.
1: Kanabitong mabihon yun po kayo.
0: Mabihon.
1: Oo.
0: Oh.
1: Pero isang yun ni Idi katropa Gary, dili po na sila basta-basta. Kana gani nga mga tabaw, di po na basta-basta mo doon sa imo hagwala, agad po sila yung makitaan nga mabinipisyuhan nila.
0: Oo, oh, oh, normal, normal.
1: Oo, pag-ana.
0: Una, ana.
1: Pag-ana, uy.
0: Kato, kato.
1: May ko ani, wa. Cellphone naman kipad mo rin.
0: Dilita ng kipad?
1: Dilita mo doon niya. Ano niya matas kipad?
0: Malangan ta.
1: Malangan ta niya. Sige, hina sila subay-subay. Hangtod ba, timingan ka nga. Ayay, kin eh. Hayag kayong mga porsira, hayag kayong mga kulintas.
0: Correct.
1: Din eh. O, mo din na, trabaho ko na yung ka.
0: Dito, yun na nga, dito ta ni katrupang limuluke, kaya nasa aeroplano.
1: Oo.
0: Kana ano yun ay...
1: Oh, ano na siya?
0: Kung asa na magkapabor,
1: ato na
0: dito.
1: Dito na.
0: Oh.
1: Ito na dito. Niya kato siguro ang babae. Kaya nauna niya, ay, kini.
0: Yan
1: kulintas na isingsing.
0: Na kulintas. Silang lang kulintas. Na dekado ni, kaplido ni, lang lang.
1: Naapag yung cellphone niya, baga kayo di. Nauna niya, naag yung mga ATM ni. Dito na.
0: Maniid na po nila.
1: Samot na yun siguro.
0: Kasagaran anak sila, mga katrupa, kung naana sila sa mga kanabi itong mga transaksyon itong mga katropa nga anha kasagari ang dunay
1: mga bangko
0: kanang dunay makuhaan yun nila dako-dako no, pananglitan, bangko
1: bangko, kanina na, let's
0: nga itiim kuan, kining machine. Itiim machine diha na sila sa magpaatbang bakahana magpaniid sila kung siya naana no, kanang mga mga katropa, ka ng mga parmasya.
1: Mm-hmm.
0: O, ikaw ng mga parmasya, naagun na'y kwarta.
1: No? Naagun na, oo.
0: Ang mga tubig-tubigan nga mo, kuha ng parmasya katropang Junji, naagun na'y gibalon-balon nga kwarta. O, kaya mo palit mo nagtambal. O. So, ang ilang kuha na, kini kay medyo naisakyanan, dako-dako, ganyang sakit.
1: Ay, ah! Ano na nga, Kenny?
0: Mahalo na tambal palito na.
1: Mahalo na yung tambal, ano eh, mauna ni. Mauna na itong tirahon.
0: Di man na dito siya, magkatang-atang mga katropas, mga tindahan sa aman, ano? Na yung mga namaligyang barbecue.
1: Di man na dito. So, may tuhugon siya, di man masaspan siya. Siya, may barbecue hon. So, kumadaw-daw niya diya.
0: Lapas ang orasan nila. So, 22 na po mga katrupa. Yaw-yaw organita. Di, kini magulong paghatag na mo sa overview. Tinood yun eh.
1: Kaya siya, dako yun nga panaminan sa uban. Na yung mga alahas, tanugi lang ninyo.
0: Tanugi. So, strategic ang paggamit sa alahas. Sige. Hapit mo laman yung taas-taas mo na ito istoryaan ni mga katrupa. Pero pag matngon ba yan ni siya nga kwan?
1: Tinood yun na.
0: Ato nang giklaro mga katrupa kay dako rabang kabibuhon karon diri sa atong admusansyor.
1: Samot na yun kini karon.
0: Grabe mo dagsang diri.
1: Grabe ni.
0: So balik na ta mga katrupa ha. Doon na kita alas 8.23 sa itong orasan.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-FM
4: Sikap Lodi nang-apply sa barberohan og dinhi.
5: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
6: Basta man!
5: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
6: Basta ato?
5: Mang-apply unta kog barbero.
6: Hala, showy! Showy ha? Payot yang!
5: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
6: Bayot ka?
5: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?

0: exciting!
1: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. Taytay 4 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kadaadlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Daghan na ngutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
1: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
3: Zaton Gold Coffee Mix.
11: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Pation o kapoy o nihamis po akong pamanitan. Layo ro kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Zaton Gold Coffee Mix.
12: Zaton Gold Coffee Mix. Ang kapiga mo ay perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
3: Zaton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sister Pain.
13: Ako si Roldan, saka Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Nahirajin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipilis sa mga butika.

0: Bullseye! Bullseye!
1: Oke, mga katrupa, itong orasan, alas 8.30 na. Dali kayo sa itong oras, mga katrupa. Pwede pa na mag-last no ibi, no? Paspasang itong orasan. So, kininga pa kayo sa mga katrupa, itong sabkiris, mayong kabubuton. Right, sa Santon na Plus Gold Herbal Capsule. Mga katrupa, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, maayo kini mga katrupa. Nga gamiton nga tos prediksyon sa atong panglawas magahupay sa atong balatian in taon mga katrupa no atong mga higala diha na dunay mga bukol-bukol
2: ayaw mo kumpiyansa
1: okay basin og amo abot pas puntong kining bukol is cancer na mga katrupa
2: tinuod
1: delikado na niang uban sa mga katrupa gibudlay na. Mauna nga gamitin ang Santon Plus Gold Herbal Capsule kay para masuplementuhan ang kakulangon sa nutrients niya sa itong lawas, ang kakulangon sa kining atong panglawas, mga katrupa nga diin nagkadaot ng atong mga cells din ha. No? Aron na dunay paghimo sa cell repair, mas maayo gamitan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tumaron na mag-gudi siya. No? So, pangitaan ni mga katrupa na as mga butika, Mercury Drug mga katrupa na ani Southside Drug TGP generika nationwide
0: Bullseye Bullseye
1: of course atong mga okay mga local pharmacies so far katong akong pag libot-libot mga katrupa halos na
2: naata na no
1: ano
2: kompleto yeah. Dili na sila lisod mangita
1: dili lisod atong, kining Santon Gold
2: atong produkto
1: kining Santon Gold mga katrupa niya sa atong sibyaan naapod. So, na may problema sa panglawas, gamitin ka na. Sige, alas 8.32.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kimasun na ito, Lakbit is good.
2: Good morning, Gang Niza Jen Esteller Quivedo.
1: Oh,
2: ito is May Rosario.
1: Asan niya siya nagpaminaw?
2: Taga Rosario.
1: Nisa Jin.
2: Watching Rosario, thank you and God bless sa inyong programa.
1: Good morning, katrupang Nisa Jin.
2: Taga Rosario.
1: Estelier.
2: Good morning, dihan ninyo.
1: Quivedo. Di basta-basta si
2: Quivedo.
1: Ma'am Nisa, katrupang Nisa Jin. Ang pangalan, no? Mag-lisod tagamay, no?
2: Gani.
1: Sige, thank you so much no, sa pagpaminaw ninyo sa may Rosario. Okay. Then, good morning, Usab, kang katrupang, Ayun tala kay atong girefresh ang atong page, no? Kay para mo gawas ang mga nag-minsahe. Si katrupang Kristanyat Gulay.
2: Good morning, ana, ha?
1: You say good morning, boys.
2: Boy, mora na siya. Good morning, mga bro.
1: Maugyad, oh?
2: Oh, di ba?
1: Good morning.
2: Good morning, boys.
1: Thank you so much, katrupang Kristan.
2: Ayun niya, good morning, bro.
1: Good morning, bro.
2: Bro, good morning. Ikang Art Hermosa, good morning.
1: Good morning ni Mudia.
2: Mayang pagpaminaw ha. Unya kang Vince Lee Pataho.
1: Good morning katropang Vince Lee ha.
2: Vince Lee Pataho mayang pagpaminaw ni mo mga grabe gyud ning Pataho.
1: Sige. Nagana sila.
2: Na i Beverly Pataho. Na Elena si Pataho. Nagrabe. Mo lagi budagan kag konsehal ani.
1: Ato salig kas mga Pataho.
2: Sa lungsod ana siniguro na. Siniguro na kini ang mga pamilya hay mo duolon. Daog.
1: Ato sa barangay kandidato kay para sure-sure.
2: Sure ball.
1: Good morning gika hinaman sa mga dayo sa pagpasiugdas mao nga pambansa mga katrupa gusan dili sir. Akin sa mani as katrupang katrupang Alexander Bob, good morning, no?
2: Good morning.
1: Thank you.
2: Siyempre, ang ato ang mga visiting facilities katrupa, Gary, naanagin siya sa 97.28%.
1: Na, kumplito.
2: Kumplito na.
1: So, by the way, mabuti ni, kining-kining atong pagpahinom do o pangiskot mga katrupa, kalabutan ining i-secure kini, na to.
2: Atong mga gamit.
1: Ang atong mga gamit.
2: Okay.
1: Atong kaugalingon. Okay, mag-abot-abot ra ba ang katawhan diri sa atong lugar?
2: Oh, niya ang bisan patuod makita nato mga katropa nga grabe ang presensya sa atong kapulisan, atong kasundalohan. Dili maguna nagpasabot nga kada isa ka tao, isa ka pulis.
1: Isa ka pulis.
2: Mamantay dili.
1: Nalahi man ning mga bunguton katropang Junji kay.
2: Oh, makita gud nagpamaagig aha kada
1: pinon.
2: Ko anon isko na ila po nang istudyuhan.
1: Mag-study man na sila.
2: Oh, mag-study na.
1: Oh, niya ibutang nato nga mga pulis tuara dito dapita.
2: Oh,
1: diri mi. Unya, lain-lain nga mga tao musulod diri sa diri sa agusan diri sa mga katropa gumikan kay.
2: Grabe ng tao ana, mag-aabot
1: kina. Kanang palarong pambansa naman siya mga katropa. Ang palarong pambansa actually ang pagsugod sa mga programa sa mga athletes dinhi. At tumani sa opening sa Mayo 24.
2: Oo, dito ang opening ana.
1: Oo, unya hangtod ni sa Mayo 31.
2: Oo, taas-taas mga duha ka semana ni.
1: Taas-taas. Unya ra ba ana pagkahuman na mga katropa? Ang next ba yung event kay Naliagan na po?
2: Naliagan. Oo, oh, sunod-sunod na siya.
1: Oo.
2: Sunod-sunod.
1: Oo, oh, so Naliagan. Mubanos po mga katropa na apoy San Franz nga pista.
2: Kana, kay so, Kwanman, kadiwa, aw, kadiwa, kining,
1: ay, lang, ay. Magdiwata festival.
2: Oo, magdiwata festival.
1: Oo, oh, so, daghan ang mga musulod yun rin sa atong lugar mga katropa. Mauna nga kita, og na kay alahas din na mga katropa.
2: Oo, oh, safety yun.
1: Safety na na siya.
2: O niya, gawas ni ana mga katropa, kining mga motor.
1: Motor.
2: Oo, oh, kana gyon. Oh,
1: okay, kana mga motor. Sigurado ng
2: mga karnap ana, no? Mga kawat.
1: Kawat-kawat.
2: Mao na. Bisan pa, og na ay presensya si BO, mga pulis, og unsa diha.
1: Okay, sila naman lagi bantayan.
2: Okay, kung ako'y pulis,
1: og
2: lisod po kay memorize ni mo na mga motor nga ang tagian ng motor kadto. Ang tagian ng motor kadto. Di pagtanaw sa pulis diha nga naay mo lingkod sa motor niya mo iya bidi gina makaingon nga kinawat.
1: Oh, makaingon siya tagiya to.
2: Oh, tagiya, tagiya ni. Dali magkagpitin daghana na. Dali magkag ang asahan ng daan na sa 14,000.
1: So, ang mismo ang pulis pwedeng himuan sa kawat sa kawat sa tubangan.
2: Oh, kay wala
1: di man siya kabalog.
2: Di man siya kabalog nga si Antagiya di ani wala di diri. Di na mautek iya.
1: Correct, correct.
2: Oh.
1: So, kana mga nagdala-dala og motor. Usapon ninyo na nga i-safety.
2: Kana
1: butangan baka ninyo nag-lock na?
2: Oh, na may kanang mga lock bitaw nga motingog na.
1: Oh, mga alarm.
2: Mga alarm ba?
1: Oh.
2: Para ma-aware ang pulis. Uy.
1: Ayay. Oh, kawat na to.
2: Kuha na ni. Kay nagto magyuta nga grabing presensya sa atong pulis gyud ana.
1: Oh, mayo gani na butangan yung alarm mga katropa kanang alarm nga mohilak.
2: Ay, mo na nga ingala ang nahitabo. Pero dili lang kay kita po yung dili man kay kita rin nagpahimang noan sa ilaha mga katropa.
1: Oh, correct.
2: Si Governor Cane pag atong sa Priscon gipahibalo po niya ni. Kay daan na gyud ni pangandaman nga naa gyud ni. Naa gyud mga daotan aning mga binuhat.
1: Sigurado.
2: Basta kay kini nga mga event.
1: Kinimanggong mga bunguton mga katropa, ang buot pasabot na ko sa bunguton. Kina mga kawatan.
2: Kawatanan, mga kawatan.
1: Tulisan.
2: Mga tulisan. Kining, tanan na na siya.
1: Pakiter.
2: Snatcher.
1: Snatcher.
2: Oh, tanan na na.
1: Oo. Magbantay taan na kay diha maguna sila mga ato, mga kapistahan.
2: Diha na magsugod.
1: Kung asa ang mga bibo-bibo mga katropa,
2: dito na.
1: Adto na sila kay nga anuman. Oh, pwede mag-ipasangil mga katropa nga na namistara mi dire, na itanaw mi dire.
2: Ano yun?
1: Oh, sa mga regular days, lahi man kayo, mamatikdan magagdali, kay, uy, na may laing tao, tao.
2: Oh,
1: siya kituyo?
2: Di man yung mawitag-iya sa motor.
1: Di man yung motor.
2: Kailaman ko ang tinutag-iya ni, di hana. Pero kanang inganang daghan kayo, dili gud para katropa gari. Uy, di gud na magali, di gud na matris ato ang mga kapulisan largo.
1: Mao na nga igmata. Alirto ta. Kay gani nagsugod na mga katropa.
2: Oh, karon pa lang gani ha. Wala pa gani ha.
1: Nanay na.
2: Nanay
1: na biktima.
2: Nanay na biktima.
1: Oh. So, kini katong mga tao to advance rato sila.
2: Oo.
1: Oh.
2: Grabe gyud nga.
1: Anyway, naapatos palibot.
2: Na wala pa na.
1: Oh.
2: Wala pa na.
1: Kay... Ibutang na to katropang Junji. Og nakabiktima to diri San Francisco basic to ni Baris Bayugan.
2: Oh, nga na mangana.
1: Oh, Bayugan, Trento ba kaha?
2: Trento, tabok-tabok ra manggod ni sila katropa. Kay basi og ang plano ani babasing man niya kamo, kamoy masayin diha sa kabibuhan sa kuan ha, kay palaro diha.
1: Oh, correct.
2: Oh, mo ni magkuan pud mo mag-apartment mo.
1: Bitaw nang uban niya.
2: Wala ka balo ba nga mag-apartment?
1: Mag-apartment na sila.
2: Wala gud sa druga katropa.
1: Okay, kamo na sila kanang
2: grupo manggod ni.
1: Grupo man ha.
2: Grupo ba?
1: Niya ang mga talento anak mga katrupa.
2: Oh, hindi na basta-basta.
1: Either pickpocketer.
2: Oh, mga ingana.
1: Budulman. Kawatman.
2: Kana, mo na ila.
1: Unsang opportunity nga pwede nila.
2: Oh, mag-hotel-hotel po na ang mga tabaga.
1: Ay,
2: hotel-hotel po na sila.
1: Hotel-hotel na.
2: Ay, organisasyon man.
1: So...
2: Wa pa na kabalo, wa ta kabalo anak nagbooking-booking, nag na diharon sa boarding house, na diharon naglubog.
1: Oh, basig na minaw, ganin sa tong sibya karon.
2: Basig na minaw ni. Sing maingon na nga, iya ganin taga XFM
1: gulabog. Gulabog gani nila nga among negosyo.
2: Pasi sa ta diri, pasi sa ta. Wa ta kabalo, na ara na diha.
1: Mao na diha.
2: Ara na diha.
1: Atong oras ano, tuyo ko. Alas 8:40, lipay ang naminaw karon nga mga bunguton, okay? Ay, salamat ng break sila.
2: Oh, ni break.
1: Gilugaran me. Yaw-yawan na to, kay para mahinumduman
2: yan. Mahinumduman, mabagod na.
1: Makadumdum mo diha. Sige, mga katuro pa, sama sige po, balik rabi. Humaning pahinumdum sa Sibian, stabay!
0: Bullseye! Bullseye!
3: X-X-F-M X-F-M
4: Uy! Wake up!
5: Hala, tapa di tagkwarto?
4: Gani, no?
5: Damanunon raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
4: Damanunon pagbaya ko, kap. Kaya kung damanon ko, mangumot, baya og itlog.

0: daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, na ay mga bugundo kabuhang murag na kongkoko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, doon, nawala na yun. Mga yun ay pinakalidabis niya, kaya nawala, magod. Basta kakusal ko kung matestimonin niyo, alanga, nindot yun.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Samo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon.

0: Pagpapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, Osaka Radio Personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.

0: Okay, doon na kita ay alas 8:47 mga katrupa. Pitapon mga alas 9.
1: dali
0: nga itong oras karon.
1: Oras na ito, eh.
0: Nya, fly, di ba ya, katrupa nga doon dyan, no?
1: So, mapahulaya po din tao po ninyo. Maluoy po mo mga katrupa. Sa Domingo na lang po.
0: Domingo na po ito magka...
1: Magpanayon sa tupan. Pero, po ninyo,
0: napa may oras, no? Ubon ba takajot, no?
1: Oo.
0: By the way, atong tulumon nun mga katrupa, hatun sa kinis mayong nga kubuton sa crop gold fertilizer. Crop gold fertilizer, maabaya din nagtabang sa itong mga farmers din para usab nga dunay sure nga pananom. Mulambo nga itong mga pananom, gamit na itong fertilizer nga crop gold fertilizer. Hindi sa mga katrupa, alahapit naman alas 2, pwede pagyapunta mga pikaron. Pinakamaayo sa mga pima katropa kining Santon Plus Coffee Mix.
1: Coffee Mix.
0: Ato mga kababayan andi nga dunay hormonal imbalances. Kining kape maayo ni
1: prostate sa mga kalalakihan.
0: Katong ato mga kalalakihan nga ang prostate ni hubag. Kay kining mahubag ang prostate mga katropa, sakit pangihina.
1: Dili na basta basta na kanang busaw. Makumotra ba kanang busaw kay mangihi ka tagagmay ra igo ra mo tulo.
0: Kanang busawon. Actually kuana siya kanang dunay mga problema ang mga nagka-infection. Pero most likely kining yung prostate nga sakit mga katropa, delikado na. So kung doon na kay problema sa prostate, kapi-kapi sa lang na.
1: Kapi lang.
0: Lingawa.
1: Ang kinipod yung kapi katropa, lami po itulog.
0: Kini.
1: Daghay na ka-observe na nga lami.
0: Kato si katropang bulahan, no?
1: Si ma'am nga kuan. Si ma'am nga Maribel. Maribel.
0: Ma'am Maribel.
1: Ma'am Maribel, ang iyang niinom siya na niya, lami, gino ko na itulog. Mo po iyang
0: Observation
1: sa iyang lawas.
0: Dalitsuhan kapag istorya mga katropa, mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sige, man ninyo madunggan, no? Magpili nila mo na unsay... sa inyong pagtuo mga katropa nga naaka nga balatian din nga magkatabang sa imo ni. Pili lang ka kidaghami produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Daghan kayo.
0: So, pangitaan lamang na sa mga butika mga katropa o kaha diri sa atong Sibian. Okay, naana diri sa atong Sibian. Sige. Good morning. Ato na yung mga higala diha sa mga tindahan karon, asa mo diha nagpailuna?
1: Paminaw diha karon.
0: Mayong pagpaminaw ninyong tanan mga katropa, mga panimalay. Hala, good morning ninyong tanan.
1: Mayong buntag pod kang Arlene Conciliado Pinyaluga.
0: Good morning ni mo, Marlene.
1: Ma'am Marlene, Ma'am Arlene Pinyaluga.
0: Pinyaluga.
1: Mayong buntag diha ni mo.
0: Mayong morning ni mo diha.
1: Pagpaminaw ninyong tanan diha karon mga katropa.
0: Kinsa pa ning uban diri ang nagkuan nga basig malimtan ni no?
1: Dili gyud angay malimtan kay magsig mangluod lagi mo maning kuan nato nila ni.
0: Basta ang mayugan karon gumikas problema sa internet, wa pag magkonektar.
1: Wa pa i-konektar
0: Ako na tong gingnas katropang Yuan. Ingon siya nga mao di ay
1: mao na nahitabo diha sa mayugan karon mo na nga pasinsa gyud kayo.
0: Bisag unsaon connect?
1: Bisag unsaon. Na solusyon na namo tong palwa-palwa diha globe mahulog. Ang kalaban na lang gyud diha, burnout na lang gyud uguan. Kining sa internet lagi. Pag once internet, wala gyud na katropa.
0: Wala. Why silbi?
1: Samot nag-burnout gyud, gyud burnout na wa gyud tay mahimo diha.
0: Correct. Bueno, mga katropa, ambak tas makajot sa laing nga topiko kay katropang Junji, grabing paglubo sa atong utang sa Pilipinas.
1: No? Katropa, 18.49 trillion.
0: 18...
1: Grabe, oy.
0: 0.49 trillion.
1: Trillion.
0: Sana Sus, Maria Josep. Bot pa sa bot sa mga buhi, mga katropa, dunay utang na daan, mabata ka magmatigua.
1: Naa
0: sa mga 160
1: ang utang.
0: 1,000.
1: Ang utang.
0: Kapin. Matag usa.
1: Kanang nagsabak diha ron nga mga tag 6 months pa.
0: Inyo na lang yun ang gawa. Sana na utang.
1: Inyo na lang inang isulyahan nga nak. Na biyagyo kay utang na. Istoryahan na lang yun. Nga na'y utang.
0: Ngabi, no?
1: Alimang ka-historic katropa. Oh, ang nakadungog ko ani gidiskasan sa mga eksperto yun sa ekonomiya katropa. Historic ni. Oh, historic ni. Ang giingon nila.
0: Nga, niabot ani.
1: Niabot nga nakataas.
0: Oh, grabe, oh, no?
1: Historic yun daw ni.
0: Oh.
1: Oh, kaya pinakataas ragi daw na to, 11.
0: 11.
1: Oh, 11, 12, anak lang. Panahon kang Duterte, 11.
0: Katos Duterte sa una.
1: 11 to iha.
0: Nakabayad pa man to sa utang.
1: Oh, nakabayad pa yun.
0: Unya.
1: And this is an end.
0: Maklaro po, makita po na ito kung sa mga kinibang namugna ng mga proyekto.
1: Kanalay nakita ba?
0: Kini mga katrupa.
1: Ang kinikaroon problema kay...
0: Nagsigirag utang, unya.
1: Why nakita? Kung sa mga yun eh.
0: Doon ay issue aning korupsyon.
2: Bullseye!
0: Sakit. Pamalundungon mga katrupa nga naing anita. No?
1: Still.
0: Okay raman, nagsigig utang ba nga kanabang... Makita na to mga katrupa nga ang benepisyo to agyos mga Pilipino. Unya karon na magsigig utang unya.
1: Why?
0: Na kita na to mga katrupa nga dunay iskandalo nga giatubang. Unya araba ang mga involved rabagyan. Gilikilikayan mga katrupa. Unya kinsa ang mga gipangdakop karon? Ang gipangdakop?
1: Ang ultimo rin.
0: Katong mga kritiko.
1: Ay!
0: Grabe.
1: Mawaragyod. May ilang gibanatan karon.
0: Ah. So, 18.49 trillion pesos.
1: Ang utang.
0: Nilubo na tahan yung utang.
1: Grabe.
0: Ah? Grabe. Magkalagot, mga katrupa.
1: Yeah. Ang problema ni yun sa kay...
0: Huwag man lamang tayo makadungo, katrupang Junje, nga nakabayad gamay ang atong nasod Pilipinas.
1: Ayaw!
0: Niabot pa ito sa isyo, katropang John Jay, nga ang gold na hilabtan.
1: Kanto yun.
0: Di ba?
1: Ang...
0: Haman tong halin sa gold.
1: Kanto, wana yun. Wana yun yung
0: gumo. Wana to?
1: Asan na to?
0: Masig... O ba naman tapatilawa?
1: Ayaw!
0: Katawa na ka na to niya eh.
1: Oo.
0: Kaya magkalagot pa minaon.
1: Ma-stress yun ta. Makita kayo ma-intonses o una kung magdili na dito mag-control aning nahitabo.
0: Mao.
1: Kita mo ay ma-stress aning una.
0: Ay, nako. Huwag may problema. Normal. Kinibang kong pagpangutang mga katropa usually. Nangutang ang nasod Pilipinas, gumikan kay Duna, kita'y gatubang in taon ng mga problema mga katropa. Pero sama ni ini, magsigig pangutang unya, Duna'y nahitabo. Nga, halapad nga korupsyon mga katropa unya, ug maingot ang kasulbaran, ang mga raba, ulo-ulo mga katropa, maura ba ganda mga tinuhak nga wag yun noon matandog?
1: Ayaw! Saan na malangin? Saan yung makaingunta nga saan na malangin tao niya eh?
0: Mao! Di ba ka maka... di ba ka masukos ka tupang Iron Heart?
1: Ayaw!
0: Malo, mamina, mamina, bro. Good morning, katrupang Ironheart. Kumusta na ka?
1: Mino, magyuda siya sa to. Di magyuda mahitabo din na sa Mino. Ito, kay mga iyan naman ta mga idol.
0: Kini magun mga, kini magun atong isikot-isikot. Ato, magun ikatawa. Onya, magbinelo ay ta sa atong mga panglantaw. Oh, wala isok anay.
1: Oh, mo gani. Dayon nga bato-bato sa langit.
0: Oh.
1: Ang tamaan wag magagali.
0: Correct. Then kuanta kining sambuang sa mayong pulong.
1: Oh, kada lang.
0: Oh, mayo na siya. Haman si katropang Ironheart. Good morning katropang Ironheart. Brother. Sige mayong pagpaminaw ng mudiha. Okay, oy, yaw-yaw na ganito na nga.
1: Oh.
0: Dali na pong oras. Saban ni siya, oy. Sige, mauna mga katropa, no. Actually, kinimang kong dako na tong utang. Ang pangutahan na to, kasagari, kung i-apply na to katropang Junji sa Matagusa, di ba, kung kita tao utangan. Kung personal lang isigutan mga katropa, kasagari na to, sukton ta, pabayron ta.
1: Pabayron.
0: Hindi ka bayad. Kasuhan ta.
1: Oo.
0: Sikwato ng atong mga butang.
1: Oo, basta ng... Unsa yung mga pwede mag-garantor
0: pwede ka.
1: Birahon magyod na.
0: Birahon, no? Pero kini sa nasod Pilipinas, unsa pa po yung mahitabuan ni mga katropa? Oh, ang ato ba kita ba si Kwaton ba ta?
1: Anak ba? Mabana say proseso sa pagpanukot?
0: Kung inga anak na nga, si Kwaton ta niya, daluntas, haini nga na siya, uban na po ko.
1: Ako mapukos ba na po kong uban?
0: Pero lahi man gano'n pang yun, Jay. Kaya ang may tabo nini, no? Bali ang may tabo nini mga katrupa, apiktado ang atong dagan mga katrupa sa ekonomiya.
1: Maugid na iisa.
0: Ang may tabuan ni katrupang yun, Jay, magkataas ang atong utang, magka low value ang ato produkto mga katrupa. Luoy kayo.
1: Ay, sabi.
0: Ibutang na to piso. Gumikan kay dako matag utang mga katrupa. Basin mo abot nga ang piso. Hastang gamay na nag-value sa
1: kaya dako mag-utang.
0: Foreign currency.
1: Kaya dako mag-utang.
0: Correct.
1: Nga na rabagid ang kuan ana.
0: Pero katong mga kining nasud mga katrupa nga walay utang.
1: Piting paglamboy. Bisag unsa ray paliton lagi.
0: Mahal man sila katrupa. Precious
1: mahal,
0: man sila.
1: Oh, mahal lagi po kayo.
0: Oh, so to pang ilang value ana. Taas
1: kayo.
0: Oh. Yeah. Pero gani, kung nasod gani nga pala utang, taas ang utang, arang luoy yun na ito.
1: Gawas nga luoy, ang problema man good, okay na, taas ang utang kung doon ay mga improvement na kita.
0: Oh, niya, gipadato niya mga tao. Kaya, gipadato ang mga tao. Maski ang mga tao na lang mo'y...
1: Mo'y makakuan ba? Gigahin na lang yung mga tao.
0: Karabang maningkamot.
1: Ang problema, o dako ang utang, o niya, why...
0: Nagkapubrig-pubrig sa mot.
1: Walay output.
0: Namao gani. Naglisod pa ino na mga katawan.
1: Oo, ana ba? Mao nay nahitabo. May man tong ang uban kay wapay utang.
0: Wapay utang niya.
1: Grabe pagkalambo-lambo gyud. Lambo gyud kayo ang syudad.
0: Mahal ang exchange sana sa kwan. Kung ikaw mga katropa nga nasud kang walay utang. Ang baylo ana nga respeto, ang baylo ana sa palit sa currency mga katropa.
1: Taas kayo.
0: Oh, na kay oras naman pod. Wag yun tayo mahimo ni mga katrupa. Magpasalamat na good may nga.
1: Nakiguban mo sa amo, aning business.
0: Naguban ta sa pipila ka mga adlaw. Kasi man nga pa naguban mga katrupa. So, Friday. Mamatod palagi nila Friday.
1: Friday.
0: No? Wala tayo program mo ma, kaysa ba naman?
1: Siyempre, parelax po mo ninyo. Maluoy po din taon mo.
0: Maluoy mo.
1: Maluoy po mo.
0: So mga katrupa, of course, wala naman tayo oras sa panayon dyanahan. Musunod na sab ang programang Sintro. Okay, rin sa itong paraguban. Of course, ni Katrupang Limilukay. Mga katrupa, inyong mga higala, manamilit na usap, happy weekend ninyo. Ako si Katrupang Reyes Listo Sura Vasquez.
1: O Katrupang John J. Librias.
0: O sa ngalan sa itong mga kabanan, sa itong transmitter department, right sa pagkakontrol ni Katrupang Harvey Rames, News and Public Affairs, papanguna sa itong news director, Katrupang C.J. Salvanloy. Atong news desk, Katrupang Limilukay. Anchors reporter, sila si Katrupang Ria Linton, Katrupang Ali Vicente. Mga katrupa, may muntag ka itong tanan.
2: Dalaygon ang Diyos.
3: Bullseye.
4: XFM.
5: XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

tropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome ladies and sab dinhi sa atong pagpanaguban sa atong tolomanon. Sentro. Biyernes karon mga katropa. Pizza utso ning bulan sa Marso na ba? Mayo 2026. Partner nato sa Technical Division si katropang Harvey Monton Hiramis. Sa ngalan sa mong station manager, katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am Seji Salvan Louis. Sa tumakaubanan sa News and Reportorial Division. Niya mga katropa, sa gihapon, kininyong alagad sa kahanginan, Limuel, Pagalaran, Ukay. Inyo makauban ining orasa. Pero, Bernays Manron, kutob rata alas 9 imidya. Kay... ining kalas 9 media hangtod alas 10 mo program ang Agusan del Sur Electric Cooperative ASELCO. Ilabi na sa mga update sa kooperatiba. So muna nga atong pagpanag-uban basta adlaw nga Biyernes kutob rata alas 9 media mga binating tigpaminaw. Pero di ta mabala kabisag hamubo rang atong oras kay kanan 30 minutes o guatay iyaw-iyaw dire. Madid irta. Wala nga po yung gamay rang oras pero ugwa biya po tayo iyaw-yaw dere. Di ba tinuod ba na nga madid ir? Sentro. Muna maning kamot yung tang doon na tayo mahatod nga kaninyong impormasyon matagkaroon na kunya. Kay para di ta madid ir mga katropa dere sa atong pagpanaguban. Kumusta man mong tanan kinatibukan lalawigan sa Agusan del Sur mga silingan atong probinsya dere sa Surigao area. Bukidnon og Davao, tanan na mga panimalay mga katropa na maabot sa lanog sa Sibya. Duha ka Sibyahan nag-broadcast atong pagpanaguban. Ang XFM Bayugan, pinagi sa frequency nga 95.7. O gadinhi mga katropa sa San Francisco, mabati kita sa frequency nga 91.3. Mga nanay og tatay, diha sila tasatag sa ka mga panimalay, ate og kuya. Na, nagpaandar sila sa ilaha mga radyo. Tanan, no? Dili lang diha sa ilang balay, kundili, bisan pa itong mga nag-travel. Unya, ang ilang sakyanan doon ay radio. Unya, naminaw sa atong pagpanag-uban. Maayong pagsikay-sikay o siyempre, amping sa inyong biyahe. Enjoy. Diri sa sentrong bahin sa lungsod o diha sa syudad. Ato po mga negosyante nga nagpaandar o radio. Kasagaran magid sa mga negosyante. Mag-radyo gyud. Kay lisod man po kayo mag-TV unya na busy sa ilahang pagpaninda. Sa nindot gyud gihapon nga ang atong radyo atong iupin. Diya sa merkado publiko, na maligya gulay, na maligya lamas, dry goods bakaha or naa sa mga sari-sari store karong orasa, motor shop, tanan no, nga hutong diya ka sa katilingban. Maayong pagpaminaw sa atong tolomanon karon ang sentro. Sentro. Ang atong hisgutanan karon. Sentro. Dili sa tasa nasyonal. Dili po ta sa lokal kay kagaina na kuha naman to na hisgutan naman nila ni katropang Ray o katropang Junje sa programang Bullseye. Natiwas naman nila tong atong topic kagahapon nga wa natiwas. Salamat po ta kay daghan pa kaayo mga isyu mga katropa sa atong katilingban nga atong pagatagaag pagtagad. Sentro. Kay kung wato natiwas kagaina na mao po ti atong maisgutan karon. Unya na pay lahi nga isyu mga katropa kay usa ni ka reminder. Ilabi na sa mahilig kaayo mag Facebook. Di ba halos karon ang mga tao mahilig na mangyud mag Facebook. Sentro. Labi na nga, bisag na ata sa talikpokpokang bukid, basta doon ay kurinti o, excuse me ha, piso wifi. Magkuhan magyuta, naamang yuta ay Facebook. Basta naalay internet o doon ay signal. Pero amping-amping ta, ang atong Facebook, mas maayo nga ato lang ng ganito mga katropa for communication. Sentro. Para kontak sa atong pamilya. Kaya diha magod sa Facebook, pwede ta diha magpagawa sa atong gibati, mga katropa. Ha? Kana bang atong gibati, nasuko ta, nalipay ta, pwede ta diha mag-post. Pero usahay ang pinganan, tungod kay basig mapariha ta sa
katong bag-ura nakagawas nga si Jason Sa. Sentro. Og daghan na ang ato makaigsunan ini na pasakahan og kasong cyber libel. Tungod sa mga malisyoso nga mga post diya sa Facebook, sa Twitter or sa kining X naman yung pangalan ining Twitter karon, o sa uban pa nga mga social media platform. Dayto o na nga itong pagpanag-uban, naka-live ta sa YouTube. O niya, diha po sa Facebook mga katropa, ang atong main nga page, morag may saka ng atong followers karon katropang nila ni. Atong niaging simana, morag 248,249,000. O niya, akong gili-ili kagaina, 251 na, no? May saka dahil siya mga katropa. Salamat kayo sa itong mga followers, ha? Yan ang inyong pag-share diha, Madam Lina Pataho, Madam Elviro Luna, nakatabang kayo, no? Nadungagan og pila kalibo ang atong mga followers. Salamat kayo sa inyong pagsalig sa XFM. Centro. Alang sa paghatod nga kaninyo sa mga impormasyon og mga balita, matag karon og niya. The best good nga mag-follow, mag-like, kay para og aduna tay mga balita nga i-post da sa Facebook. Una pa mo makabalo mga katropa kay mas mauna magyudiha sa social media kay ang broadcast sa balita buntag raman matag adlaw. So naay mga panghitabo mga katropa nga dili na ma-broadcast pero ma-post nato diha sa Facebook, updated yuta sa mga panghitabo matag karon og niya. Siyempre gani na updated kita, no? Mo ni atong gisotan kagaina nga diha sa atong Facebook mag-amping ta kay usahay kining natay kasuko ya ang uban pa gani pag dunay utang pag dili bayran suko kayo tagi po sa Facebook mga katropa ang nangutang o kana kabahin kana mga katropa sa pagpakauwaw ilabi na kung ang imong gi post mga katropa usa ka pribado nga individual. Unya ang pagpangutang baya kay kamurabiyay nakabaluan ang inyong transaksyon nga naginutangay di ay mo. Unya panahon sa pagpalingil mga katropa, gusto ni mong pahibaloon ang tibo kalibutan. Di ba? Oh, mali na siya. Muna nga naagyod na sa balaod mga katropa nga cyber libel jud kay kamurabiyay nagsabot ana nga magpautang. Sentro. Unya panahon sa binayranay wa kabayri sa imong giutangan, nasuko kay kapirting pungutan nimo kay imong utang unta imo pud untang ibayad sa laing utang nimo. Mo nang nagpost ka sa Facebook, no? Imong gi pamalikas pagani nimo ang nangutang. Imo pa jong gitunglo. Imo pag yung gi-mention ang iyang pangalan. So pagpakauaw kana mga katropa. Ilabi na nga sa pagpautang nimo og sa iyang pagpangutang kamo ra biya duha na hibaw. Di ba? May laing tao nakabalo ato, kamuraman. Mura nga, kung kamuray na balo mga katropa nga nagpautang mo o ikaw ng utang, dapat kamura po'y makabaloan na nga wa kabayre. Muna'y laktod nga pagkasulti mga katropa. Gawa sa utang na po'y uban mag-post diya sa Facebook kay nasuko, no? Labi na itong mga miaging adlaw, nag-viral ka itong post mga katropa gikan sa pamilya mo rag giiris na niya ang iyang post diha sa Facebook kay di naman ako makita. Sentro. Katong pamilya mga katropa sa usa ka pasyente nga senior citizen. Nireklamo siya pero nireklamo diha ra mapud siya sa Facebook lagi nagpagawa sa iyang gibati. Iyang kasuko diha ra man sa Facebook nganong diha man ta sa Facebook magreklamo. Na? Nga dili man na ang Facebook mo ay musulbad sa atong problema. Sentro. Nagpost ang katong pamilya sa pasyente. Di lang nako i-mention na kay murag di na po nako makita ang iyang gipost sa Facebook. Nagreklamo siya kay ang iyang pasyente or pasyente ba to or iyang kabana ito nga pasyente diha ato lang i-mention kay nagpagawas man po ni sila og statement. Ang DO Plaza Memorial Hospital, DOPMH, DOPMH, mauna, DO Plaza Memorial Hospital, diha sa may Patinay. Sentro. Nagpost ang pamilya
or kabanay kay wa siya ni angay sa serbisyo nga gihimo sa doktor. Kay kuno ang pagkatahi sa iyahang unsa man to niya, iya batong lolo or iyahang uyuan ba kato or iyang papa, wa siya ganahi kay hugot kuno kay nga pagkatahi mga katrupa sa doktor. Sentro. Oh, perti huguta gani iya pang gihulagway dito nga ang pagkatahi kuno mura kuno og nagtahi og kanang litson bili ba. Kabantay mo anang litson bili nga hugot jud kaayo. Sentro. Kay para dili mayagyag. O mo ni ang gikasukan ni atong nagpost mga katropa kay ang iya kunong pasyente gitahi kuno sa doktor ang samad sa dapit man to sa agtang, no? Diya sa kilid bitaw. Kanang dunggan unya na iagtang, di ba diha? Kilid. O diha kuno gitahi mga katropa unya terting huguta mo to nga. Nagpost siya sa Facebook mga katropa. Sentro. Nagviral. Yeah, daghan po dahil kayo nag-comment dito nga, ah, di good po maayo na kapagkatahi, kay grabe good pong huguta. Sentro. Bago pa good po ito kaya normal, sa tanaw sa tao, nagpula-pula pa. Mga pila pa ito kasi mana kahagi, gikan sa pagtahi. Muna, nag-viral dito, giminsyon pa yun mga katropa ang pangalan sa doktor. Diha sa Patinay, di Uplasa Memorial Hospital, ginganlan pa yun ang pangalan. So ni Katag, nag-viral di social media. Ang di Uplasa Memorial Hospital Management, nagpagawa sila og statement na ang maong post mga katropa ilahan ang gipailaom sa legal review. Sentro. Ngayon tag legal review, gitunan kung doon na ba'y nalapas, no? Ilabi na sa cybercrime or libel. Kay imagine, ginganlan ba, sa imong, kung imong sabton ang maong post, di panganlan ang maong doktor nga murabag di kabalo sa iyahang trabaho. So, Monica Ron, nga ang D.O. Plaza Memorial Hospital nagpahimagno, nga doon na sila'y posibleng himuon nga legal nga lakang. May nga tag-legal nga lakang, pwede mupasaka o kaso. Kay nag-mention man sa pangalan sa maong doktor. Sentro. Pero kung ako'y inyong pasasultiho,

na infection nga kay wa may infection nga ako nakita didto. Sentro. Gani ang tahi mga katropa, wa man kuni nilaban sa ospital ha. Ako lang gitan-aw ang kahimtang sa pasyente nga gidapatan og serbisyo sa maong doktor. Sentro. Ang tahi mga katropa nga akong nakita na moingon sila og hugot. Oh, hugot guno nga pagkatahi. Abi ninyo kanang pagtahi mga katropa normal gyud na nga hugoton. Sentro. Ha? Nabaday magtahi kag samad nga imong luagan. Manggawas ng unod ana og imong luagan. Sentro. Normal. Hugtan gyud na ang samad. Ug tahi kay kung di na nimo hugtan, kung sa kuan pa na, baboy pa na nga kuan mayagyag. Di ba mayagyag? Manang wa koy nakita dito nga mali sa pagkatahi. Kay gawas siguro kung na-infection, nagnana, nagnuka na noon o unsa ba diha, diha kay pwede ta mo musaway sa trabaho sa doktor. Pero kung kadto nga picture nga ako nakita ba? Sentro. Ugaman nga pagkatahi. Gani, murag paayo naman ganitong nasamad. Normal, medyo hubag-hubag siya, murag ingnon ta hugot, kay bago pagod po, nagpadayon pa man ang iyang healing ato. Unya, ato na yung sawayon ang doktor nga nagtrabaho ni Anto. Ang doktor nga nagtahi ato, in fairness sa iya, wa man ko nilaban sa doktor. Abi ninyo, giiskwilahan nila na og taas nga panahon. Pila ka gabi ni silang nabilar kay para makahuman og eskwela anang doctorate ilabi na sa medicine. Unya ingon ana lang nga kahimtang pakauwawan mga katropa. No, diha sa social media. Sentro. Kung na tinuod man nga pwede ta makapagawa sa atong gibati. Kay kuan man ta kanang demokrasya man ta pero naamantay. O kanang inyong gipost sa Facebook, wa kun ingon nga nasuko ko atong nagkuanha nagpost. Kanang inyong gipost sa Facebook og wa man mo ganahi sa serbisyo kay hugot kaayo mura og litson bile. Ngano di man mo adto sa management sa ospital. Nga pwede man mo dito musumbong sa hospital administration nga tan-awaran ning pagkatahi ining doktor nga nag-atiman aning pasinte. Nganong wala man ni tarunga. O, di ba? Pwede raman mo muadto dito sa management office sa patinay kay para ipatanaw tong tahi kung nasakto bagdi. Unya karon kay gipost man diretso sa Facebook. Unya, mura man og na ay mga caption dito mga katropa nga kana bang makapadamage, no? O kana bang nakaminos ta sa doktor. Ako mo laban ko atong pasyente kung akong nakita ang samad sa pagtahi kung na-infection. Sa kung tanawa man to na-infection. Sentro. Gani na ana to sa padulong mga katropa sa healing. So karon kay nabasa man ni sa Patinay Hospital ang maong post, motong nagpagawa sila mga katropa og statement og I don't know. Ato nang abangan og naabay kaso nga pwede mapasaka ngadto na sa nagpost. Kay tinuod, government worker, ang maong doktor, pero lagi, na namang guy balaod. Sentro. Ha? Nga di ta magpahitaka o gamit sa electronic or diya sa social media. Kung naatay kasuko, atong pakaulawan ang atong kalaban. Muna'y atong bantayanan. Sentro. Ilabi na kung wala tay kanabitang Sentro. Basihan. No? Okay na siguro kung na-infection, nasamot na noon sa iyang gibati, ang iyang samad, ni hubag na noog maayo, nagnang-nang bakaha, kay kana, pwede ta ni ana magreklamo. Pwede na to na, pero magreklamo ta dito sa ospital. Dili diha sa Facebook ta magreklamo mga katropa. Bantayanan, murag nahadlok siguro tong nagpost na katropa kay iya mang giiris ang iyahang post.

0: Retro. Pero,
1: mo na igiing una to. Nga tanan, mag-amping. Nga kay wa naman tayo unguras katrupang harbi. Kay sunod, alas 9 midya kay na naman ang asil ko. Temporaryo na putang manamilit ini. Daghapang tatag isgutan pero apiki naman kayong oras. Akong partner sa Technical Division, katropang Harvey Monton Hiramis. Sa ngalan sa mong station manager, katropang Ray Celeste Sorvasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Louie. Sa atong mga kaubanan sa News and Reportorial Division, murag na apa man siguro yung nagpaabot sa ilahang mga komento dari ako sa aming tagaag pagtagad gamay. Adi sir, kita mag-naagyudi ay. Marvin Bubis. Salamat kay Inday Abilyar, Ilvi Isturba Roluna. Ug sa uban pa nga mga comment nga napu manday ni kabok din ako mabasang uban. Inyong alagad sa kahanginan Limwell Pagalaran Ukay. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw ug pagsalig. Hangtod sa Domingo mag-uban ta, no? Ang atong oras sa Domingo alas 4 hangtod alas 5 asintado nga program. Lunes hangtod sa Biyernes ang atong programa nga sentro mabati alas 9 mga katropa hangtod alas 10 depende kung walay mosunod nato nga programa. May nga buntag ka natong tanan? Amping kanunay ug dalaygon ang Dios. Sentro.
2: XFM. XFM.
3: Hello? Hello?
4: Oh, hello.
3: Papa? Pa?
4: Oh, nak.
3: Uli na.
4: Nako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
3: Imo, manok, ibarte.
4: Unsa? Akong manok, ibarte? Kadali lang. Inay mo mama, nga nanako sa krusig.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
7: Ambo to rene mo, dahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
7: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haptos bagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
0: magpalit sa mga butika.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
15: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like yun. Basta nakaturbo.
0: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Sister Pain.
18: Si Arlene ng Davao City.
19: Usa ko ka virtual assistant.
18: Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: Symptoms persist.
17: Consult your doctor.
20: Mabibili sa mga butika.

0: Maayong buntag agusan del Sur, maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw nining Sibihan. Kini ang inyo ang mga higala sa kahanginan gikan sa Aselco Cebu yet Makalanos.
1: Yes, kini si Dave Baroro adlong Bernes, alas 6:34 ang takna sa kabuntagon. Welcome sa atong programa. Ikaw ang kooperatiba. Diin gihatag ang mga balita nga adunay kalabutan sa serbisyo sa Agusan del Sur Electric Cooperative kon Aselco.
0: Lakip na sa mga kaigsoonan ang mga mahinungdanong balita nga dunay kalabutan sa sektor sa enerhiya dinhi sa atong nasod.
1: Yes, maayong buntag sa mga katawhan nga kanunay nagapaminaw sa mga naka-hook up nga mga FM radio stations.
0: And of course, sa ato ang mga kaigsuunan nga makanunay nagtanaw din sa atong Facebook Live.
1: Mm-hmm.
0: Maayong morning kaninyong tanan. Okay. Sa atong mga kaigsuunan, no, labi na katong mga sikwit nato nga mga probinsya na abot na ining atong Pasibya. Maayong madag-umon nga buntag kaninyong tanan, no. Maayo unta nga nakapangapi na mo diha, no. Kay kami wala pang tugnaw po diri sa studio.
1: Mm-hmm.
0: You know, good morning kanatong tanan, no, labi na sa ato ang mga kanunay nga nagpaminaw din sa atong programa, no, mahitungod sa mga balita sa atong kooperatiba. So karong buntaga mga kaigsuonan, ato na usab paghisgutan, no, ang kaning lakaw sa atong kooperatiba, unsay mga pagpangandam, no, ang ibuhat sa atong kooperatiba, labi na kay pila na lang kaadlaw partner. Naana lamang kita sa 16, no? 16 kaadlaw. Palaro na mga kaigsuonan, no? So unaot nga ato ang i-welcome, no, og tanang grabe gyud nga pagka-welcome ba nga dili mahilimtan. Kining ato ang mga bisitor nga mga delegates, no, sa kumaabot nga kaning palaro og uban pa nga mga mahinungdanon nga mga pag mga advisories, no, gikan sa ato ang kooperatiba, labi na partner nga grabe ning issue, no, mahitungod sa kaning four piece, no. Ang katong uban gusto mong mahimong four piece, no, naikwa na siya. Nanay criteria nga mahimo kang four piece. Ang katong sa tinago nga criteria lahi pud to. No, so ato na siyang atong i-klaro pud, no, unyang sunod sa ato ang pipila ka mga topiko, no. Aside ana, no, atong ipahimalo ang mga membro consumer partner, no, sa ato ang under sa atong Trinto area office.
1: Yes.
0: Na
1: adunay schedule power interruption nila karon, no, ngarong adlaw gyud. Ang Trinto area office is mag-conduct sila og massive line clearing diha sa ilahang linya. Ubos sa ilang ilahang office, no, ubos sa kanon na igo sa ilang office dinaa sa may Bunawan area para sa pag para sa stable and interrupted power og ma-minimize ang outages karong palarong pambansa, no, karong maabot na palarong pambansa tuig 2026. Karong adlaw Mayo 8 tuig 2026, adlong Biyernes, magikan alas 7 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon kana ang ilang pagpalong niya, no. Ang apektado mao ang tibuok munisipyo sa tibuok lungsod sa Bunawan, ang barangay Pag-asa Santa Josefa, Purok 1 ug Kahian Kapatungan Trento. So muna sila ang mga ma-brand out karon taon-taon alas 7 hangtod alas 5 sa hapon. So balikon ako, aduna sila massive clearing, no. So kato mga membro konsumador tag iya, mga konsumante nato dinha ang mga dapit basin pwede pud mo makatabang gamay, hipos pusa nata ang mga ilang makuan basin malinta nila tungod sa kay massive lagi dili nila ma apod-apod yud tanan. So pwede mo magpatabang at the same time pwede mo mutabang, no, kay para madali nato ang trabaho. So adunay posibilidad nga masayo or malangan ang pagbalik sa kuryente. So maong mangayo kami og pagsabot ni ini sa atong mga membro konsumador tag-iya din ha sa may Trento area office nga mapalungan karong adlaw. Og aduna po'y pagpalong sab sa kuan sa San Francisco area office, no. Ang kaning ilahang pagpalong is dugay na po ni nila gi-schedule. Medyo na kuan lang na si tawag ani na postpone lang to ni Agi, tapos karon bal ilahan na pong palungon kay aduna sila clearing gihapon para sa umaabot nga palarong pambansa. Ang scheduled power interruption sa San Francisco area office karong adlaw gikan sa alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So whole day gihapon ni siya. Ang apektado sa pagpalong mao ang parte sa prosperidad, ang Barangay Awa, Barangay Numaog, Barangay Aspetya, Barangay Los Arcos, Barangay Magsaysay, Barangay San Salvador, Barangay Mabuhay, Barangay Santa Maria, Barangay San Jose, Barangay San Joaquin, Barangay Laperian, Barangay Salimbu Gaon, Barangay Libertad, Barangay San Lorenzo, Barangay San Martin, Barangay Santa Irene ug Barangay La Purisima. Mao ka na ang magpalong karong adlaw sa ubos sa San Francisco Area Office ang parte sa prosperidad nga mogikan sa pagpalong sa alas 7:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon karong adlaw gid na siya. So adunay mga posibilidad nga masayo o malangan ang pagbalik sa kuryente. Mangayo kami og pagsabot ni ini o kanang massive clearing man ni siya, mangayo gihapon may tabang sa uban na gusto mo tabang para madali na to ang trabaho.
0: Ayun no, so kana lamang ang naka-schedule mga kaigsuuna no, puro siya massive clearing kung ato ang balik-balikan partner katong nahuman lang na baguhay lang nato nahuman nga preventive servicing maintenance ato ang mga substations, particularly ang katong mga substations nga diin naka diha gibutang ang mga billeting sa mga delegates nato sa umaabot nga palaro no. So aduna poy gipahigayon ato mga kaigsuonan nga massive clearing no, kay dili ni siya maapas sa ato ang clearing crew. Okay, medyo taas-taas na pud ni ato ang distribution line og do natay clearing crew nga adlaw-adlaw naglimpyo, dili gyud siya maingon makayang malimpyo tanan no. So mao nang naay mga ingon ini nga mga schedule no sa ang ato ang mga area office aron nga matabangan siya madali ang kaning gipahigayon nga line clearing. So kana naka-schedule no ato ang mga pagpalong unlike sa katong nahitabo partner no sa labayng adlaw katong Mayo 4 no, Lunes no, nga daghay mga report no nga nahitabo labi na sa ato ang Bayugan Area Office no, nga nagpalong sila nga sayo pa sa kahaponon mga alas 3:30 sa kahaponon. Unya nabalik ang ilahang sugang dagita mga alas 7 na sa gabii no. Ato lang ipahibalo again nga iya to sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP. Og walay mabuhat no ang ato ang kaning ato ang Bayugan Area Office no nga pagturistor kay wala man tay kuan, wala man tay kaning source na lain sa gigikanan sa kuryente kundi ang NGCP butuan raman no, mao man na siya gigikanan sa ato ang kuryente. So adunay problema sa ilahang kaning linya no sa NGCP, mao nang napalong yun, no, wala gituyo og palong pud na siya no. Og na medyo na dilatan no, na langan ang pag-restore niini kay as reported medyo ulan-ulan no katong maong adlaw. Og naapoy mga kahoy no o mga lubi nga ni tumbang adto sa maong linya sa NGCP. So dito na siya nahitabo sa Barangay Basag sa siyudad sa Bayugan no. So na-delay ang nadugay ang pag kaning pagpangita kung unsa hinungdan sa pagpalong. So maunang napalong gyud no ang kaning ato ang Bayugan substation no. Kundiin mo ay nagserbisyo sa tibuok lungsod sa siyudad sa Bayugan, tibuok lungsod sa Sibagat ug Esperanza. So ingon ini no ato utang sabto nga walay control no ang ato ang kooperatiba. So ingon ana, so katong mga grabe na pud kayo nga nag-comment halos sa moingon naman nga sunugon ang opisina no. Again, it's not the Asilco's fault no. Gika na siya sa NGCP sa kung kung si Asilco manggani, dili ingon nga ingana kadako ang affected no. Mga pipila lang ka portion no, katong feeder to feeder lang kung adunay mga disturbances sa ato ang linya. So anyway, ang katong ingon ato nga mga scenario giasikaso naman sa ato ang kuan kaning team no aron nga mahapsay itong mga ingon ato nga mga panghitabo no. So kana lamang no ang regarding sa ato ang mga pagpaningkamot no nga maayo ang serbisyo sa ato ang sugang dagitabno no. O pagpaningkamot po nato nga We hope nga sa umaabot nga palarong pambansa, kita man gyud ang host, walay mga mahitabo nga mga pagpalong sa ato ang subong nagitabno, no? So ang ato ang technical team, no? Kauban sa mga technical team sa mga area offices, labi na katong mga area office nga aduna din na sa ila ang mga billeting, no? Gitanaw na ang mga schools nga pag-apuyan sa atong mga delegates kung adunay mga panginahanglan nun o gubay-ubay pod, no? Nga mga eskwelahan ang nanginahanglan o kining transformer, no? So maunang nga itong ginabuhat sa kooperatiba, nangita ta og ubay-ubay pod nga mga transformer aron nga temporaryo nga ma-installaran ang mga eskwelahan o transformer. So kanang mga bagong transformer ang ipangtaod nato sa mga schools nga nahimong pulayanan sa ato mga delegates, gipahulam ra na, no, sa ato ang kooperatiba, no? Kaya after sa atong palarong pambansa, ato na po na siyang ikuhao, no? O balik, no? Kay magamit mo na ito na sa ato ang uban ng mga komunidad nga nagkinahanglan o dugang ugmint sa kuryente tro sa kaninga atong transformer partner, no? So, ngun ana, mga kaigsuuna, no? Ang ato ang pagpaningkamot, isip tabang sa ato ang provincial government, even ang ato ang gymnasium partner, no? Muon nga kaning asa na dito
1: venue, imong venue ang sa Arnis.
0: Arnis, mga kaisunan. So gusto mong bisita dito pero I think murag limited lang siguro ka mga tao, no, ang kanang pwedeng bisita. So katora siguro mahiligon og Arnis, no? Katong mahiligon gok dun sa atong nanay og Arnis ba.
1: Bunalan.
0: Ganana, no? So ayun, no? So mao na ang ato ang pagpaningkamo tabang sa ato ang provincial government nga maayo, no, ang kaning pag maayo ang dagan, maayo ang pagpahigayon sa ato umaabot nga palarong pambansa, mga kaigsuonan. So aside ana, no, ato ang gipahimang, no, ang ato ang mga miyembro consumer partner nga pwede nang makabayad sa ato ang mga online payment hub. Can be GCash, Maya, kung sa paman. You can pay na dito sa mga Gaysano, sa
1: kiosk.
0: Sa na, Prince, sa tawagan ng mga mall, no? Nga partner sa Easy Pay, no? Can be nga ka ng mga kiosk sa 7-Eleven. Na pwede na ta makabaya din ha, sa ato ang maong mga partner, no, online partner sa payment. Labi na ka itong mahiligon nga kuan mga kaisunan nato ang agsurnon nga magbayad sa online o katong wala na ipitaka kung dili kuan na sila kaning say cashless na, no? Kay nga na naman nakaroon natong dagan mag cashless, no? Ayan, so pwede na nga mubayad mo accept, but remember kato lamang mga current nga mga balayranan, no? So pasabot kung naakay our years katong pag time ba nga pagbayad nimo sa ato ang opisina nga ang imong bayro noon 520 nga 520 ra pud ay imong kwarta, wala na kay pamasahe pa uli sa 500 lang sa imong gibayad. So naay batal nga 20, so wala siya mahulog nga our year, so dili na siya pwede, no? Og kato pong nag due date na, dili pud siya pwede, no? So ayun, no, speaking of ato ang mga balayro noon, labi na partner nga nagtaas ra ba ni ato ang rate karon, mga kaigsuna, no?
1: Yes.
0: Explained dito sa nakapost sa atong Facebook nga nagtaas, no, og nahimo ng 350, no, labi na sa katong mga unsa ni mga residential nato nga mga consumer, no? So ang bulan sa Abril nahimo ng
1: 350. 5118 na. Gikan sa katong Marso na 12.5322. No. Residential na siya, so na-increase nga 0.9796.
0: Yan, so ingana ng video, taas-taas ang pag-increase, no? As explained, unsay hinungdan tungod ni sa katong pagtaas pod, no, sa kaning generation nga presyo sa kuryente mismo ang nagtaas. Lakip na ang kaning lakip na din ha ang katong pagtaas pod sa kaning foreign exchange, no? Niubos man ang ang kanang presyo sa ato ang hinay man ang piso versus dollar, no? Anong dollar man, no? Sa most of our generating plants, ang ilahang fuel nga ginagamit pag generate sa kuryente is imported na from gawas sa ato ang nasod, no? Ilan ang gi-import. So maunang dollar ang basis sa kaning pagbayad na nila. So maunang affected ta once nga ang piso mo ubos kumpara sa dollar. Pasabot, ni barato ang piso, no? Compared sa dollar. Na labi na kabalo ng taon sa nato ang ekonomiya karon, no? Affected jud kaayo ang atong presyo sa kuryente. So maunang adunay pagtaas. So nasa 97, no? Again, 97 centavos ang kaninga sa residential nga pagtaas. Piso po ang pagtaas sa mga low voltage. Katong mga ginagmayng negosyo o naapod sa 90 centavos ang katong mga high voltage na ito ang mga konsumador, no? Ang kaning pagtaas per kilowatt hour, no? So dili siya tinuod nga tungod na sa 4-piece. Kabantay mo katang 4-piece or pasabot nila ana katong lifeline rate subsidy program sa ato ang gobyerno. So dugay naman ni kaniadto po sa paning tuiga nga na hitabo, pero lahi lang ang scheme, no? Lahi lang ang pagpamaagi sa pag-discount partner, no? Kay ang kaniadto ang pag-apply ni ini is depende, no, sa kaning konsumo pod, no? O depende pod sa kaning rate nga ma-subsidize sa usa ka electric cooperative. Depende sa kantidad nga ma-subsidize sa electric cooperative nga mga lifeline consumers, aya pa pod to bahin-bahinon sa mga non-lifeline consumers. So naa sa balaod, no, nga ang non-lifeline consumers, no, katong nagkonsumo og taas sa katong giset nga parameter sa ERC, taas nga consumption, mauto siya ang mag-subsidize sa mga lifeline consumers. So kinsa tong mga lifeline consumers? Katong mga kaigsuuna nato nga mga as giset by the PSA, katong mga ubos o kinitaan matag bulan nga mga pamilya og katong mga about below the poverty threshold, below sa kapobrehon nga threshold nga giset sa atong PSA, pasabot nga katong naagyud sa poorest of the poor, no? Lakip na pod ang katong mga member sa pantawid pamilyang programa o sa tawag ana 4-piece. Mm-hmm. No, nangyayon na tong ang uban gusto nang mahimong 4-piece. Kay daghan kayo binipisyo nang makuha. So nga na, pero wata kabalo, no? Or nakabaluta kung unsay mga dapat tumanon pod sa ato ang mga 4-piece ng mga katawhan aron nga pagdayon nga matagamtam ang mga subsidiya, no? So igon ana. So again, ang kalahian is that kaniadto sa pag-apply sa lifeline subsidy rate is ang kung pila ang maka-avail sa kaning discount, maputoy bahin-bahin noon sa dili maka-avail, sa wala naka-avail, no? O niya, ang gina-discountan ato is katulang mga selected nga component sa atong power bill, no? Ngayon, ana siya, except sa mga taxes ato nga time. So, unsay gi-discountan ang generation, transmission, o DSM, katong distribution, supply, and metering, no? Except lang, walay gi-discount niadto ang mga taxes. Mm-hmm. Ana, so, sa pagkakaroon, gibag-o nila ang kaning gi-enhance kuno ang kaning balaod, nahimo ng 0.01 ang kaning pag-apply per kilowatt hour, no? So kung nikonsumo ka og 100 kilowatt hour, ang imong donation ana para itabang nato sa ato ang mga 4-piece nga mga katauhan, piso, no? Kung nikonsumo ka og 200 kilowatt hour, ang imuhang donation ana as help to the lifeline consumers nasa 2 pesos. Yung nanara siya ka gamay, no? Pero dako na kayo siyang tabang ngadto sa ato ang mga kaigsuunan nga mga kabus. No, so dili tinuod nga ni increase ang imuhang balay ro noon tungod kay ni anang lifeline nga imuhang giamot, no? So adunay kalahian sa power bill mga kaigsuunan kay ang power bill sa naka-avail niining maong programa is makita dito is discount, no? Zero gyud sila ang ilahang billing. So, makita nila pila ang pero no naa dito na sa kanang subsidy part sa ato ang power bill, no? Kay gi unbundled man na siya, gi bahin-bahin magyo na to asa pa ingon ang imong gibayaran sa kooperatiba, sa kuryente, no? Ato man sa kita gida giunsa pag distribute sa imuhang gibayaran, no? Aron nga walay question gyud. Dili lang na iyon nga generic nga pagtanan mo, wala konsumo din, mo nung bayaran. So, wala giyon, no? Ato, dyan ang gibutang niya nga nanong niabot sa ingana nga ang imong bayranan sa kuryente. Asa ni paingon dahi ang katong piso, no? Dos, nga na ang kaning nasa ato ang power bill. So, sa four-piece nga billing, ang iyang power bill is zero na kay maka-avail man siya sa kaning programa, zero billing man giyon, no? Based sa kaning mando sa ato ang balaod, no? Throughput sa kaning balaod gikan sa Energy Regulatory Commission. So, ang kalahian po dito sa mga member consumer owners nga non-lifeline kinsa man ni katong ni konsumo og 51 kilowatt hour pataas. No, kay ang maka-avail ni ining programa din sa ato ang kooperatiba sa Agusan del Sur is katumang nagkonsumo og 50 paubos, no? 50 kilowatt hour paubos ang konsumo sa sakabulan. Ang katong 51 kilowatt hour pataas, moto sila ang mag subsidiya ni ining maong ang mga lifeline nga consumers. Kita. Kaya ako ang bayro nun kay medyo dako-dako man. Ayan, so ingana, no, ang mga kaigsuunan. So ato unang masabtan, no, nga ang pagtaas sa ato ang rate, it's either ang pagtaas sa imuhang konsumo, no? Labi na partner karon nga init kayo ang panahon, no? Kusog kayo itang gamit sa electric fan,
1: aircon,
0: sa'yo magtambal. Labi na ato mga kabataan karon, labi na kay
1: way classy,
0: bakasyon, no? Most of our mga kids, mga bata nato, magpundo na sa kwarto, mag-atubang na sa cellphone. Lahi man ta sa unang panahon, no? Abot lang anya kung katapad din.
1: Wala ko aircon.
0: Lahi man ta sa unang panahon, kay manglakaw man ta sa sana mangtakas man ta sa tong ginikanan, no? Kay magdula sa gawas. Dito sa kalubihan, magdula. Nga na atong ginabuhat, so wala ta sa balay, no? Kanya kaniadto pod ang presyo sa kuryente barato, no? Karon kay nagkamahal. Kanya ato ang mga bata pod nagka-high-tech, dili na mugawas sa balay kay mainitan. Naara sa kwarto magtambay, magpa-aircon o electric fan, mag-TV, while nag-TV nagtan-aw pag idog cellphone. Nga na, no, ang kalahian sa kapag kakaron mao nang nitaas pod ang ato ang consumption, no? So ato ana nang base na sa ato ang study, no, sa ato ang kooperatiba nga sa igon ana nga mga panahon mutaas gyud ang konsumo sa atong mga member consumer owners, labi na kay bakasyon, no? Kana nga baka vacation time mutaas gyud ang compared sa katong ting eskwela nga panahon, no? Igon ana ang ato ang nakita din na sa ato ang system. So mao na hinungdan. So unsaon kung tinuod ba gyud nga nitaas ang konsumo, so itandi ra nato ato ang power bill, no, sa katong nilabay nga power bill o katong bag-o nato nga dawatan nga power bill. Sa taas nga bahin ato makita ang atong total consumption, no? So inga na ana, no, so kung atong total consumption kan last month 200 niya, ang consumption karon 300, yan ni taas siya, no? So nagtipid man, no, nagtipid man mi sa amo ang pagkonsumo sa kuryente. So depende sa inyo, ha, no, kung kinsa may nagamit anang kinsa may giinstalaran sa kwintador, no, ang kanang kwintador nagkwinta ra na sa sulod sa imong panimalay, no? Walay lain unless kung nagpakabit ka sa imuhang silingan.
1: Unsa man ang pagkabit ng silingan?
0: Bawal ang kabit.
1: Ah.
0: So kanang kabit o kuryente.
1: Kuryente, kuryente.
0: So nagpa sa tawag ni, nagpa-series ka sa imuhang silingan, no? Kay suga lang niya, wala ka balo na naabot din sila gigamit dito nga kanang mas dako og konsumo. No? Adunay advisory karon ang Energy Regulatory Commission. Ato lang ning lakbitan partner regarding ni ining labi na kay in kaning compliance, no, sa katong advice executive order number 110, no, sa ato ang presidente nga tungod lagi aning emergency nato, no, regarding sa energy. So adunay advisory karon nga gipagawas ang Energy Regulatory Commission, mga kaigsoonan, nga ang mga electric cooperative, ang mga distribution utilities including ang generation part, ang katong transmission, magpahigayon sila o mag-implement sila o katong ginatawag nato nga staggered payment, deferred payment. So hinumundo mo atong nahitabo sa kuan, pandemic nato, no? Nay times nga, nay month nga wala sa tanang eleksyon. No? Wala ta na mutol. So ingana na pud ang gi-implement karon, no? Ipa-implement sa Energy Regulatory Commission, no? As di kaning consumer protection measures, no? Pursuant to Executive Order number 110 nga si example kita si Aselco nga i-deferred nato ang kaning pang-eleksyon. Pero naara na sa inyo ha, member consumer owners, no? Mabayad mo dili, no? So para ato lang walay disconnection within that period. So kanus ama na mahitabo as stated dito sa ilang advisory, ang 3 months lang, no, from May to July nga billing pwede nimo siyang bayaran nga staggered o katong imuhang tunga-tungaon, no? Or katong mga member consumer owners nga konsumo lamang og 200 kilowatt hour, pwede nila siyang i-deferred, no? Dito na bayaran sa pila ka bulan, no? Hangtod lamang sa bulan sa September ang pagbayad. So atong huna-unahon partner, hayahay sa sugod kung sa as consumer, hayahay sa sugod niya dito na ta magkabuang og bayad sa katapusan. Maglisod na noon. So kung advice namo sa inyo ha, monthly na lang yun magbayad, yes, no? Kung naay ikabayad. Sabi na kay magkamahal na karon, no? Nalisod ang ato ang pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. So mo na siya. Ato na siya ang palauman next Friday tungod kay it's already 7:01, no? So ang tanaw na tong mga relo, it's 7:01, no? So if you want the advance notice ni Ana, you can visit the page of the Energy Regulatory Commission. Nakapost mo na dito ilahang maong advisory, no? So sa pagkakaroon, una-unaon lang sana to, no, as a member consumer owners, kung unsa effect kung dili sa kumubayad ani nga bulan, ako sa siyang bahin-bahinon kay magkasapaw-sapaw man na siya do lagi that month kay wala may disconnection kung di nakabayad. At the end pag September ni nagsapaw-sapaw na ato ang bayro nun, maglisod ng tagbayad, maputlan niya punta yun ana, no? So ato sang bansay-bansay yun, no, sa ato ang kaugalingon, no, sa ato ang matabang sa kooperatiba o nga dili tama sa ni maalaot po, no, mga membro konsumador tag iya sa umaabot nga kaning panahon. So yan, no, again ato siyang palauman, no, karong umaabot na pod nga Biyernes, no, og hopefully nga kitang tanan nga mga kaigsoonan agsurno, no, musanong ta sa katong panawagan sa ato ang provincial government diay, no, karong umaabot nga decisions nga mag-clean up ta sa ato ang mga area, clean up drive ayan karon ang May 16, no, adlaw nga Sabado. Yeah. So dinhi natapos mga kaigsoonan ang atong 30 minutos nga panaghisgot mahitungod sa lakaw sa atong kooperatiba. Hinibalik si Boyet makalanos.
1: Dakong salamat nato no sa mga kanunay nagapaminaw sa mga nakahukap ng FM radio stations. And sa ito mga suki na avid listeners no, si Nanay Fe na di sa ito bangan karon sa atong stasyon na kapikapi na ron. And also ang atong guwapa nga manager di na sa Bayugan Area Office, Ma'am Gina Bacor. Good morning, ma'am.
0: Good morning.
1: Unta nagapaminaw pakakantod karon and ang ping perminti sa imuhang pagbiyahe. And sa ito mga lineman, line workers and sa atong mga drivers, mag-amping ta kanunay no sa kalsada, sa atong trabaho, sa atong duty, sa tanan mga nagtrabaho, sa tanan man ang ining kamot, amping ta kanunay o kanunay madasig sa adlo-adlo na itong pagpanginabuhi. Kini balik si Dave Baroro.
0: Sa ngalan sa among General Manager, Engineer Emmanuel Bigilarse, and of course sa ato ang Board President, Director Mabinsi M. Plaza, uban sa iyahang mga membro sa Junta Direktiba, kami sa Asilco kanunay nagaingon,
1: serbisyong mapahiyumon.

0: Odi.
1: Unsa man orak?
0: Tinood ba nga matog ang ista?
1: Nah, ambot lang orak. Kay sukad pa masukad, wajug ko gakitag isda nga magbit-bit og unlan.
2: Mga maring sa pagpaabot og welcome diriya sa tuang tulumanon. Kung ako ikaw gatropa, ako si Maring Inday Erica. Good morning!

mga higala, mga maring. Doon na tayo, 29 minutos na nagalabay sa Las Jes sa Buntag. Ayong Buntag, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome! Welcome sa tuang panag-uba, Andrea, sa Studio X. 107.1 XFM Tagum o babati sa mga maring diriya sa XFM sa Mati City. Magpildiha lang sa mga higala babati sa tadiriya sa XFM sa Bukidnon. O Malaybalay, probinsya sa Bukidnon. O syempre mga higala, mga maring, mga paring. Mabati sa tadiriya sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Hanto ta, alas 12 sa Udto mga higala. Ning adlaw karon nga Biyernes, thanks God it's Friday. It's a Friday. Adlaw ron sa mga bigat laon. Kay ugma mga maring nga makapahuway sa abdaan ng mga higala. Ang mga aping sa tuang mga itmigim makapahuway na sa mga maring. Kay medyo makarelax na puntaan ni ugma mga maring. Bada bari ko hantot alas 12 mga higala kang adlaw nga Biyernes sa Mayo 8, 2026 naman di ay. Kapaspas ba aning adlaw mga maring ha? Murag ka mo lang niya karong gibiyaan na ka. Murag paspas ka ayo mga higala. Ang ato ang text line alang sa to ang tila greeting. Og sa inyo mga request, ay kamukalimot mga higala, ipadangat ka na sa toang text line sa 09663069569. 09663069569. Okay, bahala sa inyong morning, karon mga higala. Ay, ako anang painito na yung buntag rong pinahay sa kuang dila. Dila na ko nga wapagoy kaparehas mo labtik mga higala, ha? Ako si Marik Inday, Erika Jaliguapa, Dile Mestesa, apan dili makumbiyansaan. Tungod kay Mangunay og Silingan.

0: kang Dunex sa kanta ay si Dunex sa kanta ni ay supply man di ay kanta ni Marie. Welcome ka mga igala sa kuwain kadawa nga pagbalik o gano'ng mga orasa. Dala na ako akong kaobanan diri ang si Walay Lain mga Maring ang umeegat karong buntaga mga higala. Ako si Maring Inday Erika. Nyo ako sa unggi. Ang ayan mo ko kanaw na kung buhok o mura kong kuan. Bumbay nga waan na kaway ng utang. Ay gumi ka na anak akin kay narin may mga screenshot.
1: Ay!
0: Ami mga screen Kane. Kamo na ito? Katong gidala sa Martin City? Ato ayun sa Turel. Sikak ato-ato sa Digo, sa Turel niya, mahapit rin ka diha sa shrine. Welcome mga Maring sa tuang panag-uban. Ako ni si Tia Darian. Ako na muna Tia Darian na may noong ko kada kong bungod sa kagwang ning kalakihan ni. Ako si Maring Inday Erika dili guwapo dili mistay sa apan dili makopyansaan tungod kay mangunay og silingan. Siyempre ako ang kauban kining COO sa Gabi Group of Company Walay Lain si.
2: Kaya ang yapon iyong iyaan sa kanaw na yung panabang.
0: Mura lang ako kakaong puding ba?
2: Lami kang puding day ay.
0: Puro naluya lagi si Parimbong.
2: Samot po yung kalami. Kay libre siya. Ang naglibre may naluya.
0: Naluya siya kay... Ala, akong tubig. Maring, asa to? Maring.
2: Mabli ka tubig.
0: Naglibre niya akong Paribubong.
2: Ay, mo, di ay nagluya si Paribubong.
0: May ba may naman yung libre?
2: Wala yun. Wala yun ang imong libre.
0: Nakapiaot siguro si Paribubong sa senior. Nagpang libre man.
2: Wow, siguro to wala sigahapon. Nagpila na siya.
0: Ay, nako, mga igala, welcome. Ay, mo pagkuhan ko. Ay, mong luya-luya, Jabi. Kaya naanami sa radyo. Ay, nagunsa mo diha, Maring.
2: Nagunsa mo na mo diha pa.
0: Ayok liya luya di ako ni Loy, lain lagi ka.
2: Ay, ayok liya ko ni Loy. Ayok liya luya kay bangilan para ba? Atong ibangil para ba na sa bao-bao?
0: Maring ka nang si Katugay ni ato sa Boracay kanya. Ito alam si ka sa kuwa nga. Ako Maring Erika, ganahan ko anang bangbangil sa wala pa may bao-bao kanya ato.
2: Payong-payong.
0: Di ano sa nga. Habal-habal. Para ni Matro sa nga balabal, kalsuhan na siya ang kanang badidoy nga naka-turbo, Maring.
2: Ay! Sinana, di ay?
0: Sakto, Maring. Anyway, mga higala, nga to ang programa karon alas dyan. Medyo naipit mi sa oras, mga Maring. Oy, kay nakuha mi sa...
2: Nalate mi, kay nalate magin mi.
0: Gi pakapit pa mi og Santon Plus Gold Coffee Mix ni Kuani, Lisel, Akaso.
2: Nakay nalipay man sa tuagod kay ihadong ang ihadong pangalan na apil sa drama.
0: Medyo ni pakpak sa bayang petals, Maring.
2: Ay, di ay.
0: Na apil sa drama ang yangan. Oo. Pero, gipainomin niya og Santon Gold Coffee Mix. Muna yes. Nga, kini mga oras, bisan na late, mga may healthy amo ang mga bodybuilder.
2: Makita niyo among mga pamanit nga sinaw kayo.
0: Uy, lang lagi, power lagi ni Maring. Ikaw kay medyo pula ka di ako. Mura ba, gihipa ni Ria. Gihipa si Tita di Bata, Maring.
2: Lain ako. Lain na ilang suga ko diri. Oh, mura bang nakakasakan ang...
0: Uy, lain na kitong suga dyan sa Giranti Dos Maring. Ay,
2: katong ka... Katong siyo simi?
0: Ga, servisyo mo ko di akani adto, Maring.
2: Ay, naman to, ikaw na kito nakitaan ako, Maring, sa simi.
0: Di pa undang ko sa management, kaya kung ako rin mo sayo, mang lakaw mo na mga customer. Kaya ako, mangi, labyog-labyog ako ang Eat Me Games.
2: Wala kini kay customer, Maring.
0: Naa.
2: Wala, mang lakaw man sila.
0: Si Edgar. Edgar ay isa labyog rin.
2: Si Edgar na die-hard din mo.
0: Muna nga, si Edgar nga rin yung kunya. Kabalo, pina si Edgar nung ang hilig niya, Eat Me Games ang po. Maring, nilagpot yung bustiso, Maring.
2: Kamita sa nakonitis yung Maring.
0: Nalagi ni Tolo, Maring. Sama na, Maring, ka ng extension.
2: Gilong ka? Gilong mo kaya kung ilong, Maring? May buramang naikanon, no?
0: Ay, alagi ko pensaan ng sa kapulgada ang kitason niya. Pulot, Maring. Kay... Muna yung... Hoy, ayaw ko na... Brato, ang kompres, Maring. Ayaw ko litugag ba yung Maring?
2: Unsa man ay tapang?
0: Subakan jud ang bato na si mong luyo oh, ara pa dai isog gay. Ay nako. Sige, padayon na sa unahan mga maring. But anyway, ang kini ato ang programa hato ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health mga maring. Kini ato ang tulo ka mga kape nga lamian kaayo nga mga kape. Ah, nag-una din na mga maring kini ato ang pinaka mag promo ay pinaka the best grahan kay kuka ni maring ay
2: ang sa may grahan mo maring
0: kining Santon Gold Coffee Mix.
2: Wow, tawad ikaw na ba niya ganahan na maring dili lang ang kukwintangon ani
0: ang mga tagapagsabangan mo nagiging kape maring.
2: Yes, magpagilang gi-offer sa to maring kakabalog siya sa uhaw pakita sa kabel
0: makabalog baka maring makapakalma ni maring kay kato mga wamalista sa ayuda ni kalma sila
2: ani kalma ba di ay
0: kaya nakainom sila og Santon Gold Coffee Mix.
2: Para katong na yung mga mainito ng ulo, pwede naman mag-Santon Gold Coffee Mix.
0: Aron nga mo, mukalma inyo. Dili mo alma, mukalma.
2: Mukalma.
0: Ang inyohan mga gipamati, di nga mga palagot, Maria.
2: Makamahasa.
0: Ang ikaduha, nga to ang Santon Plus Coffee Mix, nga pati lamian sa dili, kinalamian sa Nisya Marie. Oo, kung dabis isa ipainom sa medyo mga bata-bata pa, o ka na mga bata-bata on po noong pangisip. O mga batanon maring sama ni Kinet batanon pa man si Kinet. Bata pa na siya, oy gani ga kuan gina siya magduwa pa gina siya di unsay makit anak ko.
2: Di ba?
0: Duwa sa panit.
2: Ayo ma. Nakita ni mo?
0: Oy ako kita na sa dakong bangag maring. Matura dai kay ma. Duwa siya makagawas man.
2: Dapat di Kinet manawag pud siya.
0: Dara ko siya maning game. Amo na maning panit sa siko.
2: Ayaw ba?
0: Ay! Ay, sa mga kadawa-dawa karong panit maring ha. Siguro ba yan? Siguro ba yan? Nananaring. Anara maring. Ipakita sa kamera. Ipakita dari asa loyo. Na.
2: Sige na, be.
0: Muna si Kainet.
2: Mamatay mo kong katawa.
0: Salagay ka, Ken.
2: Moto siya. Nakita ninyo mga katropa?
0: Moto siya si Kainet na hili ka ipanit.
2: Ayaw naman.
0: Ayaw, anak. Gawas na ko dito, Ken. Tabangan ka na mo ron dyan, eh. So, anong gawas na? Nagduha na po ito panit.
2: Ayaw naman rin. Nakahilak ko. Maring.
0: Muna maring masakay muna imong timailhan nga mo kahit tagkawala o niya dugay mga
2: bugawas
0: sa CR nagduha-duha ng panit.
2: What's the color sa panit maring?
0: Naging siko. Mapatukar na kantabik yung mga tawa sa tambay. Yow! Ay, mabalik mo yung lang sa pipila ka mga istorya o mga pagpahinom doon mga maring. Live gikan diri sa studio, sa Studio X. Ako niyang imong ex. Ako si Maring Inday Erika.
2: Ako niya.
0: Kinsa kasi.

0: at ayon sa bandang Atlantic Star, ang yang awit na ganayon mga maring perminte. Sabasabot sa perminte, always mga maring. Welcome sa tuang Tila Greetings! Siyempre, ato ang Tila Greetings mga maring. Hatod ni kanato sa Turbo. Aron nga mas malikon ang ato ang mga dila. Ang ato ang mga pamitay.
1: Ayaw naman.
0: Sugo na po gamaring.
2: Ayaw maring. Uy, kapasakit na kaya akong pangamaring.
0: Malikon ang pamitay, mag-turbo, male enhancer kanunay.
2: Yes.
0: Kailain po kayo ng mura ka ng kuwan. Uy, isang sibudjin. So, ang kanabay ang mga Mrs. Mahimahe Blandeslan?
2: Lucky? Oo, nanadaghanabay ang kayo, tango, no?
0: Ayan.
2: 10 million na bang nananaw yun?
0: Uy, share din ayun na. Uy, kaya rin na...
2: Isya na na ato ang live para dili lang kay ikaw kamo makakita.
0: Asa man dato ang air conditioner diri ato ko ning pabog na wag maayo big eh, niinit man ako ang pamitay maring.
1: Yaw.
0: Niinit ako ang pamitay maring. So ang ato ang oras mga higala alas 11:03 na sa buntag.
2: Uh-huh.
0: Maayong morning sa mga namati kay Ron diri sa XFM sa Mati City Davao Oriental. Og usab maring asa tarapita madungog sab karon.
2: Madungog sab kita sa kuan 101.7 sa Bukid Nun! Malay-balay, Bukid Nun. Dili lang kayo niya siya. Malay-balay, ha? Maabot po na higikan sa Quezon, Maramag, Palencia,
0: Ipasugong.
2: Ipasugong.
0: Og, diri asab sa lugar ni Conilo.
2: Yes! Sa lugar ni ato ang kumari, si Kumaring Ray.
0: Aba, nagpagatas pa ito si Maring Ray kato na kalabay ang gabi.
2: Di ba ka malo ma-invite si Maring na, oy?
0: Gani.
2: Maring, invite po siguro, oy?
0: Magbahin, siguro tayo ito makita sa Trento.
2: Sa tunga-tunga, yun.
0: Tunga-tunga, siguro tayo makita.
2: Sa Trento.
0: Sa Turinto ta magkita. Sa tanan nga mga atong kaubanan diri sa XFM sa San Francisco Agusan del Sur.
2: Yes.
0: Man sa mga damati nga mga gwapo o gwapo karon diri sa San Francisco. Maayong morning. Welcome, welcome, welcome sa tuang Tila Greeting.
2: Yes. Andam na ba ang tanan?
0: Andam na ay
2: andam og andam na magparing squad na.
0: Kung andam na di pila na. Pilahin na.
2: Ano yan? Dapat yan si Jairo na po. No, nagkabi ka na si Jairo ba?
0: Si Jairo na ang gitag na ni Kuan ni
2: Jongjong. Uy, gitirahan ko. Ano siya? Tulo mang sipo ni BBM Maring Erika.
0: Baan siya ang saldi ko?
2: Ay!
0: May pataka ka panudlo.
2: Uy, ano po si Kunio? Si Kunilo? Ano po siya? Si Yuhan na drama ninyo, Tia Daria. Isip man na. Lain lagi sila ay. Lain ikaw lagi. Daw, ikaw daw makatawa nga ka ng kanaking diretso-diretso.
0: Wala gano'n ay makasuway ni si Coniloy o ka ng masuksok ng usaka pulgada ng balahibo.
2: Yes!
0: Anyakol na.
2: Oy! Naapun na ito yung mga taga-dabaw ano yung nananaw. Naaman si Tuber.
0: Haba si to?
2: Na si Tuber!
0: Oy, taga-solid.
2: Yeah. Kanyang mga taga-solid ba kayo mo? Ikaw ang buray mo mga taga-solid. Okay, Lebanadris kang Ma'am Lisel. Salamat sa inyo.
0: Ay, salamat sa inyo, Ma'am.
2: Sa always nga kang Santon Gold Coffee Mix, Ma'am. Salamat. Inaot ko nga na, maya po na ugma kayo mo balik. May kayo hotdan mo kumiliri.
0: Oo, po may sponsor.
2: Po may sponsor na hotdan mo. Mura dihan na lang siguro may mag-api sa buntan. Mura
0: dihan na siguro mag-abot, Maring. Ito na siya nga-abtanan niya kay Santon Gold Coffee Mix.
2: Yes, mura dagang kay baon pa si Ma'am.
0: Hindi, ingon sa kanilang... Ingon sa kanilang...
2: Napasakaban, dagang kayo.
0: Upat daw kabuok.
2: Upat daw! Murat, panahon na po natin niya, mamalingki.
0: Oo. Kang Ani Bayawa, shout out, dari sa Laundry Laban. Always nagapamati, goods perminti sa XFM, kay Sadya kayo, murag mga overlog yun.
2: Nana po na si Chinese man, nana siya, naglanog-lanog mo dari sa programa, dari sa San Francisco Tropa.
0: Hi, good morning, kang SM Ray Suravasquez. Good okay, morning.
2: Okay, sa imo ang best friend nga si Lemuel. Lil, Lemuel, shout out sa imo din, ha? Kay Ronald po di ay kani si Ronald ba kay Silim Sako kay ana siya o
0: si Ronald
2: nga,
0: Ronald Trump
2: ginapa magpatila mi diri sa kuan ha
0: sa
2: Tinago Andili Mawab.
0: Uy, tilaan na to na di ha.
2: Ay, ako tila. Ay, kamalo ba ka nga? Magnarabat yung karaban ni na sa Mawa.
0: At tangi mi niya sa Mawa.
2: Yes, mga tumi ni na sa Mawa.
0: Sa Nuevo Iloco.
2: Nuevo ba to?
0: Ambot, di po ba siyon?
2: Mura karong kakatapusan.
0: Kakatapusan sa?
2: Sa kalibutan.
0: Is your sure
2: na na po ang CEO dire sa kuan Pirido.
0: Kinsa na?
2: Pa-request ang kinit patila. Ay, patila si Tuto.
0: Si Tuto.
2: Oo. Ang si Oo.
0: Kuy, kumusta man to ato ang mga linyada da to mga pamita
2: hita? Yes. Ang dire po dai hello, I'm watching from Purok, Bagong Lipunan, Barangay Westagong.
0: Kinsa na?
2: City si Rigas ko ni Sir Lar. Wa man dapat si Sir Lar ug sinistor.
0: I
2: from Nestor.
0: Ay, si pa rin Nestor na.
2: Ah, si Nestor na eh?
0: Oh, dako ka na sa kargada, Maring.
2: Ay, agri man ako kanang gabi po.
0: Dili ni sa gabi, Maring. Ay,
2: kargador, gini ay ni.
0: Stop yung kong tilaok, Maring, oy. Napundo, Maring. Bago pamunta ng haol, Maring. Nagunsa na itaan ni Maring. Programa man na yun ta.
2: Lalaing gayo si Alvin ay.
0: Isang Alvin.
2: Si Alvin Guo. Kaya siya nga, ayaw hilak. Kay mapangit ka ha?
0: At least gusto ko niya nga mapabilintang guwapa man. Oh, sa makausap pa mga yung buntag kang Berenistor, kang Maring Sisil, pinasa may Purok, Bagong Lipunan, Barangay West, Tagum City. Yes. Mayong morning. Salamat kayo ha?
2: Bisan pa sa mga kuanday o nga, nangotana lagi yun. Kanong saagod inyong caravan?
0: I-update
2: lang ka na mo, ha? Kanong di, burag katapusan lagi? Kanong katapusan
0: karong
2: sa
0: bulan
2: Mayo?
0: Na, karong bulan
2: karong
0: na?
2: Karong Mayo, ha?
0: Ay, sige.
2: Yes. Tanaw ta sa game to sa inyong Luka Donex. Uy, game to daw. Ano sa man eh?
0: NBA na, man.
2: Ay, NBA. Kay nagdula si Lolo Bron. Uy.
0: Kapal ba ka sa iming na NBA?
2: Ano sa man na NBA?
0: Nabayot ang amaw. Oo, kay ama mo punta.
2: Mayang pagpaminaw ni John G. Librias.
0: Oy, salamat kay pare John G. Thank you,
2: yes.
0: Kay kang Ali Vicente. Yes. Yara kay nakalimut mo ko ng mga kabanan niya.
2: Pagpuyo niya, Alvin, ha? Pagdula lang sa panit po niya.
0: Si kuan ka to nga to ang hitsuraan nga teknisyan niya ba? Sakto pa marugsan. Si Keanu.
2: Si Keanu, diyaw kayo na.
0: Oh, pildiha lang sa Maring ang ilahang admin niya mo ilang newscaster din ha, Maring.
2: Ay, di ay.
0: Si Kony Loy.
2: Saan ka naman? Usa ka meron, yung tagtad, bala. Gidok-dok, martilyo ang agtang.
0: Ano ka nun, kayo na? Kaya lang sa ipamarog na rin.
2: Kuyaw kayo ng bayhana. Dili po na basta-basta.
0: Nagkadubay. Nagkadugay na siya marin. Nagkahamis ang telescopic marin.
2: Nagkadubay.
0: Marag tirahan siguro ng BS1.
2: Wala naman siguro yung magkuhan eh.
0: Wala yung musukol.
2: Kaya atuan na lang ni ikuhan eh. Bigyan eh. Unsa man.
0: Wala na kay tilaan na lang.
2: Tilaan na lang ito eh.
0: Onyada, ha?
2: Manukad ka?
0: Ako saan ko, ako ang pamitay kay Nahiwi. Ako ang pamitay ma rin, ha? Balil na tika stampi.
2: Anta, natanggal ang tali lagi.
0: Ako, ano?
2: Igang kakagatong lamboy mong gamit, nylon mo lagi kakagat.
0: Lahit mo kung ako nadala ma rin. Nagabok mong gutong lambok, eh, acidic kayo ma rin.
2: Acidic na ito?
0: Nakuan ma rin. Nakuan ang lambo na iyon sa acid, Maring.
2: Nalaan na.
0: Kasi pa itong tilaan niya, kaya ito na yung pastadahan tali, kaya rin nga mahuman na tayo.
2: Okay, yun na ba? Bura man ang ganang nakuan na, burang nabahaw na kayo dugay mo kayo.
0: Dugay di ay?
2: Dali o na ito, kaya mabahaw na.
0: Eto!
2: Da! Ayaw na ma. Patila, pumidiri sa kapalong, Maring Irikaw. Ah, di na ka magmaaya na, Jairo. Kadoa, ha?
0: Kinsa pa.
2: Ah, kamay mo ang buwan. Si
0: Ma'am Ani Bayawa. Ito pa rin dilaan si Ma'am Ani Bayawa. Kinsa pa ilain niya rin, Abi?
2: Wala na yung mahabon?
0: Wala na.
2: Wala na?
0: Kaya
2: takloba. Wala mahabon, kaya takloba na.
0: Ato nang sirahan niya, kaya ba silang hamon? Anya na, but anyway, ato ang pagbalik mga Maring, ato na pagtagad kining suwat kang ipadangat dili sa tuang tulumanon kay nindot kay ni siya Maring.
2: Wapo kay ato ang sulat ron kay almost
0: tagaan ko sila og
2: almost tuwa ka kupon ban siya, grabe sulatan dahas kayo.
0: Naro o?
2: Oo.
0: Oh, tagaan ko sila klo Maring.
2: Ah, unsa man yung klo nimo?
0: Nakabanag gamay kuan.
2: Ang makatubag sa kuan.
0: Inyo na ning kuan. Ay, maghabot. pagkatawa mga igala, mabalik miss, human lang aning kanta ha, giganta ni Pare Richard Tuto. Ang awit na kanayon, Now and Forever.
2: Yeah,
0: ako si Marik Inday Erika, dili guapa, dili mistesa, apan all good, makupiansaan kay Mangunay, good kong silingan.
2: Kaya niya po niyo iyan sa kanunay panaban, si Tia Daria.
0: Unya. Uy, pagkapin niya.
2: Excited!

sa sulod sa prisuhan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naalam mo'y mga bagong blip. Naalam mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihan na mong blip. Di ba exciting?

Ako sa maayong pamatasan, Tia Daria o Gamaring Erika. Tuguti una ako sa pagpangayo o katahuran sa mga nananamati. Good morning, kanyang tanan, o thank you for watching. Maring Erika o Tia Daria, itago lamang ko sa pangalan nga Kuni. Siyempre, usa ko kababae. Usa ko ka minyo. O gitago naman nato sa pangalan kanya kong nabana karon nga si Tober. Maring Erika o Tia Daria. Nakos karon sa sitwasyon nga I am a really... Nakanang gabasol ko ba? Gabasol ko ng anong naminyuan ko ni Stuber. O garon inyong sabtan ang tinuod ng istorya sa akong kinabuhi. Sugdon ko sa dihang uyab pa mi ni Stuber. O gingon ini ang mga panghitabo.

0: doon.
1: Mm.
0: Balance.
1: Mm. So, Bear, nalagi ka to, Bear.
2: Dugay naman kitang uyab, ah.
1: Mm-mm.
2: Gusto na akong mabutang ito siguro sa kanyang prestada. Oh, oh, oh.
1: Hmm? Mag-plastar ka diha.
2: Hindi ba, but sabot na
1: ako. Kung mag-plastar ka diha, diha.
2: But pasabot na ako nga mag-minyo na ta.
1: Mag-minyo?
2: Mag-minyo.
1: Grabe po ka. Gadali ka.
2: Wala man ko gadali. Ang ako lang nga basing mailog as lain ba?
1: O, tinaw na nang imo ha. Walay makailog. Pero ayaw pagdali. Ayaw ko kapiki ha. Pero imo ko aksyon ng kapiki ha. Dili pa ko gusto mag-minyo.
2: Minyo, nagutagod.
1: Dili pa ko gusto mag-minyo. Ayaw pagbuot.
2: Mag-minyo na taba, aron nga.
1: Hulata ang sa tamang panahon. Kaya ang panahon naa sa tama.
2: Di ba, abin mo my loves, gusto na kong mag-minyo na ta. Kaya aron nga, di mabugang pahilabot kung dito mag-minyo, dito magkasal ko. Di
1: ka siyempre!
2: Di ka kuhan pa kuhan yun.
1: Kung loyal ka sa imo ang mga minyoan, dapat dito nakapahuman sa minyo, gusto ka mo hilabot.
2: O nga, hantod, karos aman ta mag-guan ani. Sige rin, tag-agwanta ani. Ako sakit na ba kiningan kong pusoon.
1: Uy, ipaipit na! Ano, luha man ang pugson.
2: Sige na ba?
1: O kung

0: mo kita nagkauyab kon mga
1: mukuan kanya kun dapat pa human nagkasal.
0: Ah, so man oi kinaraan man ang style oi.
1: Yes, conservative sa parents. Strict parents ko.
0: May man nagsaging kardaba kay hilaton pa mang liki.
1: Muli kay pre nagkardaba.
0: Karang buwang na kayo.
1: And eh? Pero, tuber.
0: Di jud ka magigminyo sa kuha. Di jud ka magkasal.
1: Tuberculosis. Ayaw pag, pagbuot. Hulat ta.
0: Some town eh. Mura ba, wala ba siguro ka mahigugman ako?
1: Pohon! Pohon, pohon.
0: Mahigugman ka na ko, ha?
1: Yes, of course!
0: Ang pakuha na kuno ko, be.
1: Ha? Ano ba ako? Sabi na abot na nang naabot ba ito sa kuha? Ikaw, tuber ba? Kanang, ikaw pag, nadyo kayo pagamanyakol.
0: Gato king uban, kailan ako di pa sila uyab, kakuhaan kayo sila. Itang uyab tao, sumunay ni.
1: Lahit ko. Don't me.
0: Muna ikong gunahan klase yung pagkababae ni mo kuni.
1: Ayaw ko.
0: Wadyo ko na, wadyo ko masayop kaya ikaw akong gipiling, ikaw akong gipanguyaman o nagdugay atong relasyon.
1: Yes. Kaya I'm not a girl that is to get.
0: Murag Britney Spears. Pahok ka na lang gabi, rin niya mahumanda.
1: Kana, murag sure ko. Mabot pa mo.

0: O ba dai marin?
1: Oo, marin. Ala, oi. Ana ako agun gusto ka naging kanagin dako kay kargarada ka ng sakto-sakto gani nga mo so, burilod pa.
0: So, ba't pasabot ni mo? Anong gusto ni mo namin nyo ang kanagin ako kay kargarada
1: di? Yes!
0: Ano ka na rin si Kamarama, si Tumber ka nang iyab ni Muro wala pa rin kakita ni Ana.
1: Pero wala pa kung makitaan ako ah. Diyan ako makabalo.
0: Abir og dili na kong kargarada si Tumber bi.
1: Di mo ko katingog marin. Ay, wala pa man ako so, nakita.
0: Ya, kung halimbawa nakasal na mo, niya ka nang gamay na iyang kargada marin, biyaan naman siya.
1: Murang magduha-duha na dyukuan na marin. Kaya akong gusto, dako na bagyugaya marin.
0: Oy, suway sa marin. Oy, ito sa ba?
1: Ano man marin?
0: Para makita niyo, pinili akong banan ako nga sa Edgar o.
1: Oh. Ano, dako pa siya kargada marin?
0: Wala pa may anaga, kasal marin. Di ako na nisang gipatilaw. Sus, nakitaan ako marin.
1: Bantong so,
0: murag 1-8 na rin.
1: Bantong na mo. Wala ko na si Edgar kaki ang nagamay. Kinigamay ang bagta.
0: Ay, isa ma rin. Yagin ang igaid ma rin para di mahalata ma rin.
1: Uy! Ina na yung gulikan ako kay Edgar.
0: Advice ako sa imuha ma rin. Aron di ka mapakyas ma rin.
1: Swayi
0: daan ang imong uyab nga si Tuber. Aron makitani mo kung dako ba si kargada o dili.
1: Uod, no? Para makita po na ako kung sa gikadako.
0: Anya,
1: na nood ka na ako rin. Kaya isbato pa niya, kami nyo na sa sakua.
0: O sa pagpiki, ang langay ni mo ano, uy, minyo ay na, uy.
1: Maray mo, ganyan akong paniidaran ko ng kayong uda ko, bagyan o gamay.
0: Si Marvin ganyan, minyo na is Marvin.
1: Si Marvin, ay, pasin
0: na. Pa.
1: Ah, sige, ako pa rin susihon, Maray, kung unsa ginakada ko iyang kargada.
0: O, i-monitor na, uy.
1: Ako na yung i-applyan o monitoring.
0: I-surveillance, guru na, Maring.
1: Ako na yung tisigan si Tober.
0: Ano yung style, Maring?
1: Tuloy ko, Maring. Ano yung estilo, anak, Maring?
0: Ano yung CR, Maring? Butangi o CCTV?
1: CCTV?
0: Pwede makita ano pa. Hiunin mo dito si Tober niya kung makita ano mo dito, Maring.
1: Sige, try ko niya. Mapalit ko, Maring. Sige, Maring. Salamat, Maring.
0: Papalit sa online, Maring.
1: Ah, sa online.

0: Ang ipanhi man ko din mo resbahin ninyo. Masino kay plano na ko. Kawangi.
1: Ako? Ni plano? Never.
0: Masino na kay plano na ko. Kakutlo na ko pagkalalaki ko.
1: Maragi. Maragi ito may. Maragi kapoy kay ka. Panghihisa dito sa CR. Lakaw dito panghihisa.
0: Wala, wala mo. Di mo ko kahiyon.
1: Di ka ka nagbaktas.
0: Ay, tuod no?
1: Panghihisa para maka maprisko ay mo ang panangboy na. Tanawon. Eh, diya. Tanawon, ganibi. Tanawon, ganibi. Dapat siguro rin CCTV ako napalit. Huwag mo ko'y nakita. Ano ko? Nip-nip mo kayo rin CCTV ako napalit.

0: ako'y makita nga dako mo kayo ang abresiyahang siper.
1: Abot, kamay.
0: Luwak mo. Luwak mo kong makita, oy. Hala. Naot mo na yung CCTV.
2: Kaya nag-ingahin siya mong...
3: Namo ka rin nag... Kasi nagtanaw naman siya mong cellphone.
0: Na ako'y kitanaw naman ko'y nag-message. Akong si Kumare.
2: Lain na inyo hang...
0: May birthday on ya daw.
2: Lain yung share kung mo... Share tali akin makakanta, matagkalit.
0: Di ang gano'n makagwapo. Ginatingog di ako. Singer di ka, sampul abe.
2: Nagkaroon. Fernando po manika ako.
0: Ay! Abil mo na kung si Matt Monroe, si Fernando na ito.
2: Fernando po niya ako ha. Ay. Kasi man, sampulan tayo kanta.
0: Sober!
2: Saman.
0: Ay, bre. Gusto mo lang ito dito sa sala?
2: Iyon mo kong gibira.
0: Dito ito sa sala. Hindi mo ito sa CR.
3: Ano yung sa sala mo ito sa
0: kwarto? Abin na lang, doon lang ito sa ganghaan.
3: Sa kwarto, tapos mo gawin.
0: Ayos sa, bilit sa...
3: Kasi mong salit sulod si Donix diri ba?
0: Nag-bake ka wala?
3: Mag-deliver ba na si Black Rice?
0: Nag-bake ba ka wala?
3: Kasi gusto, brief?
0: Wala mo ako kay brief siguro?
2: O nag-brief, oy.
0: O, abray mo siper, panirado sa.
2: Oy. Habit na minta ng amigas. Isa man, kuni, nagka-desisyon na ka, magpagkasal na to.
0: Ako sa una-una ako.
2: Sige rin, magkaguna-una, oy.
0: Pagkain akong gamayang time. Gamay na lang kayong oras akong kinanglang ipangayo sa imo, ha?
2: Mura magkaganang...
0: Gamay na lang kayo. Ayaw, super, antusa na lang ang gamay mo oras. Diha, makadesign na dyan kung unsa ko ay desisyon sa imo, ha?
2: Mura magkagtiyador sa lasto, siguro na hunag number.
0: Inunanak ko na siya, among bayan sa imo, ha? Kaya kinanglan pa na i-compute.
2: Ah, sige.
0: Kaya kung makadaog ta...
2: Ulis ako kagabi na.
0: Ah, sige. Ampil ka nun, ha?
2: Basta makadesisyon kayo.
0: Yes!
2: Pakasal na ito, ha?
0: Gamay panahon na lang. Ayun sa mga niya akong CCTV. Dapat magkayo niya akong CCTV. Huwag mag-uwi makita. Ako dag zombie.
4: Ayun, ma.
0: Ang niawas nga lang na tubig ako nakita, pero huwag mag-uwi nakita. Asa mo niya ang kargada ng napitan na butang?

0: Maringari ka og tiya dariya pila na istorya. Nisugot na lang dito nga mapakasal mi ni Tuber. Kaya lagi nga, may bawaan gina ko, bounce ka na ko rin iya, pero di ba makita o ganang kutanaw na ko sa CCTV footages maring, o yan. Mutong napakasal na mi ni Tuber, kaya I love you so much, bugo ni niya. O niya, pag human sa mong kasal, mo ka ni maring Erika ang mga nahitabo.
1: Salamat kayo, kuniha.
2: Yes.
1: Nakasya na good town ta.
2: Magpasalamat siya kay nisugot din ko sa imo ang ipangandoy.
1: Kabulubag ka kuniha. Grabe ka, excited ako karong gabi. O na kay kasal mo to ganinang buntag.
2: Kabalo siya ko, kada ka na kayo kinambrasan siya kay kamanggunit.
1: Bisag ka kapoy sa pag-abi-abi sa mga bisita, pero kondisyon niya po na kong lawas kay
2: sure?
1: Excited kay kong mutilaw ni mo.
2: Kanahan lang kung buwan na to, bro.
1: Ikaw yung duha din sa tumbay. Kita naman duha, sugda na to ni.
2: Ay, tara to. Okay, grabe. Excited jo kayo ka?
1: Mas excited mo lang.
2: Ah, tara, tara. Sa pa medyo gaya
1: yun na to.
2: Dali na. Ah, sige, sige, sige.
1: Ako yung damsyon.
2: Kaya mo, ako abrihan.
1: Abrihan ni mo. Ha? Sa may marama ka nakuya naman. Sa may nakuyawan mo kasi nagkita ni mo.
2: Kangkang na!
1: Nge, ba?
2: Unsa na ni Sorber? Mura man ang galong ko!
1: Ayaw po, isinggit kayo mauwa po daw eh. Maulaw po tas mga silingan.
2: Mura man ang walls nga ni Tapuan. Unsa na ni Ani ang lusot
1: lang. Honey, my loves.
2: Maon ito kung nakita nga wadyo. Amin na kung CCTV ang daot kaya wadyo nakita.
1: Hoy, di na kakabaliban kay kasal na to eh. Manan ako ni mo, aguantahan ang doon sa kagamay ng akuha.
2: Ang sama na, Honey. Super mo na magtungaw.
1: Kaya nga nun, igilok. Gamay to, pero gilok man.
2: Mugilok pa siya.
1: Sige, giniper ni mo pagkuha. Saan mo na, uy? Ano mo giniper?
2: Ano na
1: ba? Gilok, kayo, gilok. Ay,
2: marunitan.
1: Ay, mura magkaga. Ay,
2: katala, makuha ko ng cutter.
1: Tuni ba? Sige, aga. Ay, gilok ka,
2: uy. Hilang man na yun, uy.
1: Ay, di na kaganahang gamay. Siya, ay, naghila ko eh. Mudakura lagi ni. Mudakura na kay bata pa man eh.

Amerika og tiya Daria, mo ni ako ang problema karon. Kayo nagpatuo pa ko stamba sa kong kumari nako na si Mads Waning. Sila ni Tia Prising. O sila ni Tio Sidoy. Dili na tayo sa punto nga ma-surprise ko ni ako ang nabana nga si Tuber. Kay hastang gumayag sa iya ang kargada maring Erika. Sus, marajog ka ng agungan sa mais ganang saot maring, oy? Pang kinder ang size ba? Nagbasol jog ka ayaw ko kay kana galing maghilabtan ko niya maring, no? Sus, mura lang kung diya'y kigwa ka gilok-gilok ka may. Pero ano ko'y mahimo kay kasalbi ay mini tuber. Kasalbi sa simbahan o sa huwes pagyod. Ako mga pangunta na mo ka ni Karun. Although nga, mahal na ko ni si tuber, pero di ba na ko mapunggan nga magbasol ko? Uy nga, hantos-hantos ba na ko ni pasano ni aning suliran nga di ko malipay maring? Kung kamo ako, kung ako kamo, o sa may angay na ko pagabuhaton. Palihog, tabangi o tambagi ko ninyo. Inyong suwat magtatampo, Connie.

0: mo kanto, mga mari, nga to ang kaagi nga ibasa. Karo nga adlaw mga igala, simple nga kaagi, pero
1: yes,
0: medyo bugat biya po ni Maring Daria. Ay, but anyway, ato sa itimbaya ni Daria, ha?
1: Yes, napudri na mga pahabol nga timbaya po ni sila.
0: Pakitimbaya daw, pakigreet daw sila ni Maka Richard o Mac Richard Tailoring, si Mr. Ranil Daculo o Daculio, eh Mr. Dudes Dacula sa may barangay Central City of Mati, gikan kang katropang Vicente Pichon the Fourth.
1: Nga to ang mga taga Mati din, di po magpalupit.
0: Dito siguro sila magpatahi o nindot sa mga uniform.
1: Ay.
0: Oo, kay medyo layo-layo naman diri as Dakbayan Stagom. Anyway, ito itimbaya sa makausap pa ang Mac Richard Tailoring.
1: Yes.
0: Magpatahi siguro tag bra di ha, oy.
1: Okay. Kanang bra nga isa lang sa pitaanan?
0: Kanang bra nga kanini bangang istunga. Kanang hungaw pa ayo na din.
1: Shout out po namin diri sa Mira Puentes. Si Mary Rose di ay ni
0: Si Mary Rose?
1: Si May Rose.
0: Aba, diyan sa kuwang katunay yung buhok ng maraga
1: mais. Ana pa si Arcelia Umaki. Ana si Mao di ay walay nakita kay mura di ay tungaw.
0: Uy, Maring, pwedeng na... Anyway, kung gilok, let's go tayo mas gilok. Ginasya, Maring. Ay, spoko mo ng tungaw, Maring. Kung muna yung kot-kot sa mong itnigins, pwede mong ganing gilok ka.
1: Ay, naapot si... Ana po si Alvin, Alvin Buok.
0: Si Alvin.
1: Oh, ipapaak na lang na yan. Tapay ni Doi si Amigas. Para mo dagko. Okay.
0: O ba naman, o pinisilin mo, hiyos naman gihapon.
1: Tama. Dali naman kayo ng Amigas po.
0: Atong kuhaon ng mga lantip ng mga tambag sa mga namati karon dira sa Tibok, Mindanao.
1: Ang namati, kikan dira sa Mati City.
0: Okay.
1: Bukidnon, o sa San Fran.
0: 0966-306-9569. Osbon ko, 0966-306-9569. O live, sabta karon mga higala sa Facebook page. Pakisearch, palihog ang XFM 107.1 Tagom. O ang XFM FM Mati City.
1: Yes.
0: Ayan, tayo i-follow niya mga Maring, ha? Og,
1: namo karon sa live, i-comment ang iyong mga ang iyong kusay, kuwan eh, ang iyong tambag.
0: Tambag ninyo kang kuan, kang kuni.
1: Kang kuni, kusay tambag ninyo.
0: Malasad yung kuni.
1: Si kuni ang tambag, ha? Dili si tuber, ha? Ayaw ka tuber, kaya magmahay mo.
0: Pero, ambot ling mga, kani si kuni, atong sender na to, malas si Ginesia.
1: Ay, pilihan lang gito siya.
0: Kaya di ba sa ganahagan ang gagmay?
1: Matod pa sa istorya, mas gilok man daw ang kigwa. Mami, kigwa kayo mo gilok.
0: Sakto.
1: Yes. Bata ka rin gamay, di man ganit katulog.
0: Yes. Kita ganit kong mabutangan at tungaw itong itmigims, mahasol mo kayo pagmaayo.
1: May na lang niya ko ang si paggamay ni. Gamay lang gin siya.
0: Kaya pa gamay po niya ko ang Maring.
1: Ay, pero bawi man siya Maring. Ay, naku man po ang pikul bon.
0: Bunog yapon Maring.
2: Ayaw naman.
1: Masa na yung si
0: Ano
1: yung
0: masilando? Okay rin gamay. Kaya ako man yung pickleball. Yung grabe piting kuhanan to niya. Bunog kay akong kuhanan. Kaya si Kibanga sa... Muna diya karon ang istorya nga kinabuhi ni Kony. Nga dili ta ka relate ani Maring. Kaya ato mga bauna dagko magkargada. Ay, nako, mga Maring. So, ang iyong tambag, B, kuhaan siguro na sa ato ang kuhaan, B?
1: I-comment na rin ang iyong tambag. I-comment ang iyong i-text na lang para mas dali.
0: I-text na rin. Ato na basahon, mga Maring, sa mo ang pagbalik. Siyempre, kanya ito ang programa. Hatod ni kanato ang mga higala sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule, doon ay sangkap nga mangustin ang palaya, malunggay, garlic, spirulina. Nga sigurado mo alim sa mga balatian. Mm-hmm. Mapalit kini sa mga parmasya butika nationwide.
1: Yes.
0: Mapalit subs sa ato ang Yes to Health Clinic diri sa Dakbayan Stago, mahadapit sa
1: Ganti Road, ha. Makita niyo diya pa doon sa left side. Entrance lang din sa public market. Makita mo ang Yes to Health Clinic. Tapad lang nasa sa kanto nga naibugasan.
0: Mm-hmm. Pangita lang si
1: Palanga.
0: Ayaw, naghawa mga higala kaysa mo ang pagbalik, ratsada, tila greetings.
1: Tapos ay pakapin mo rin.
0: Kinsa na siya.
1: Ah, importante di ha, taas ang dila.
0: Taas sige ba?
1: Importante na. Good noon mga katropa, true love. True love, dili ibasin ang private part ha. The whole person yun imong dawaton.
0: Yeah.
1: Ay, kuyaw ni iyang tam...
0: Kinsa na siya?
1: Si Ismaela Sibilanyo Asuncion.
0: Aba, magaling siya magtambag, Marie.
1: Yes.
0: But anyway, ito na balikan ng mga tambag.
1: Balikan na lang siya.
0: Pagbalik, diri agyapon sa inyo ang Gipanga ng istasyon. Kini ang... XFM! Exciting!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, pare, pagod. Nakuratira mo rin mong kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot.
4: Exciting!
5: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos at daladalang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako pa inom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
6: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
8: Lamig ako ba sa nang kopi, Santon Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kong diyan, pero nakuha-kuha na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag. Santon magabi eh po. Buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungugwa ni si Dr. Sayus to. Na pa yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
7: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka o healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Vision Next, daghanang natumangan.
10: Sir Miguel, gamuta-muta akong matanga daw kay Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice dito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, itumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
9: Vision Next, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Premium D3 user.
11: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kuksay, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, budka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-looming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
7: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo.
13: Pakusog.
12: Turbo.
13: Pagdugay sa away.
12: Turbo.
13: Doble.
14: Matunggan to ni mo sa radio ad, bagura.
15: Murag exciting ning turbo ah.
16: O pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
15: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
16: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
17: Turbo, food supplement from Ehimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
18: Turbo, wagas, ang lakas.
17: Turbo, food supplement from men, mapalit sa mga butika.
19: Second Plus Herbal Soap.
20: Namaoda, taga-Tibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: Santon Plus Herbal Soap.
21: Pili na!
19: Santon Plus Herbal Soap.
22: Mga katrupa, exciting!

0: na balik ta mga igala sa tuang dulumanon. Kini ang kung ako ikaw katropa. Kung ako ikaw katropa, kung ikaw ako katropa la. Kung kitang tanan sa mga ato mga steeping anikuro ang kalakihan ni mga maling. Sa kaagi nga ito ang gibasa kaagi sa usa ka babae nga si Connie nga namin sa usa ka lalaki nga iyang lugar niyang uyab. Maya dito niya na diskubrihan pag humang kasal nga gamay dahi kayo o gargada.
1: Gamay kayo ayan tapadido
0: eh. Medyo gabasol siya maring. Kay murag di gidaw makahatag o kalipay gibay nga ana maring.
1: Wala ko kabalo ka sa maring kayo sa kuwa. Malipay naman po ko kang lando.
0: Kay unsahay mga gumingon tagang sahay mga ring.
1: Si lando mga maring, dili mo kayo yung sa kuwa nga dako.
0: Kung sa mandiyahan
1: maring. Standard lang siya.
0: Kumaga square ana.
1: Di ka mga wi-wi nga ito ang kuwa na maring.
0: Murag paan ba itong square bread?
1: Square!
0: Anyway, ang ito ang programa mga higala ha. Kining ngaulingaw lang nito ang mga kuandri at mga pasalida diri ha.
2: Yes.
0: Ngaulingaw lang gid ato ang tumong ani mga maring ha, walang kokontra.
1: Yes. Walang kokontra.
0: Mo supla dia kay kinahanglan mo ang mga steeping mga maring.
1: Ako sa maring.
0: Kaya ya.
1: Naman na ito ay watcher from Singapore.
0: Hi si
1: I Wasaki Agiri Vlog. Hello, good day, watching from Singapore.
0: Ay, mga taga-Singapore. mga taga-Singapore, maayong morning. Salamat sa pagtanaw.
1: Medyo layo din siya maring. Kaya naraman ta sa one. Singawan.
0: Singawan niya, Singapore siya.
1: Udagan pa siya ako Singato. Singa three.
0: Agi pa ta sa Tagugpo. Tagbina. Tagbilaran.
1: Layo pa din yung tagmaabtan. Ano yung maring?
0: Dagan pa tagmagian nga mga ti.
1: Yes.
0: Kisa pa'y naadya maring kaya ito lang yung bigwasan.
1: Ito ni Hologabon ang mati maring.
0: Diri asab sa ito ang mga namati sa Mati City sa makausap pa mga higala. Naghangking salamat kang sa Mac Richard Tayloring. Mga namati karon diyan sila ni Mr. Daniel Daculo. Sa pag-isakto magbasa ni Maring Daria. Daculo o Daculio?
1: Daculio.
0: Si Mr. Dodds po.
1: Daculio?
0: Daculia po. Basi Daculo, Daculio siguro ni Parias. Lahilang isang apelido maring ora o ang diferensya. Pati na kayo salamat kaya sa pamamati mga maring kang Mr. Ranel o kang Dodds diya sa may Mac Richard Tayloring sa Mati City. Particularmente din ha ang mga higala sa may Barangay Central sa Dakbayan sa Mati Davao
1: yes.
0: Oriental.
1: Wow. Sa kuan sa Madam Market
0: sa Madam
1: ato ang kuan de mga amin na kabigo ng mga si, tindera
0: nabasera de ang si Inday Utnga
1: Inday
0: Tato de
1: mayawan mapunta
0: si Inday Utnga katama ni Tatong kaoban sa Davao City DVI nga tsada po kayo mo Utnga maring ikaw na Utnga daw maring ayaw pala nasa ipan ako maring pangutan ako maring
1: sige dyan ikaw na maring
0: Ya anak ko maring.
1: Mura man tog iro maring ka nagigukod.
0: Mura ka iro nga ka nang kita ganig hadlok ng mga butang. Oo. So ito yung sigunta ni maring ang kaagi ni Kuri. Kung ikaw ba sa iyang lugar maring mo parehas pa mamugbat yun mura magmahay sab ka.
1: Mugani. Ang kayahan mang good iya dapat iya gusto mo din siyang dako. Dapat iya giklaro.
0: Dapat iya na ang gikuan
1: mo. Palit siya ka itong mahalo ng CCTV.
0: Udi ka nang sige man sila date maring. Iya man ang magbagid bagiran man yan adaan.
1: Or iya pakalitan niya kuot ba? Unsa sa to? Amin ako na sinsilyo.
0: Iya, dito man gani sa nabiktima maring. Unay sa siyang tari, mga kana ganing aya na daw magpakasal kung makuan na. Aya na magpahilabot kung nakasal na. Diya sa nakuan maring kay...
1: wala na sige siya mabuhatan na maring. Kay kasado sa, naman sila.
0: Kung maabot sa punto maring, aya raw siya nag... Pailabot niya, kasalan niya, kanang sanghan dahi, maring.
1: Oo, oy. Ulahin na bang pagmahay, maring.
0: Di naman niya gusto, di ba na, pwede paopirahan. Alam nga,
1: kana, maring, pwede pa na paopirahan.
0: Niya mga paopirahan nga, laay man na kaayo, maring.
1: Kani, maring, kanang iyang kahimtang karo.
0: Di na may opiraan na, ano? Di na may mga opiraan na siguro.
1: Saka,
0: padakon.
1: Padakon.
0: Kanang,
1: kuanan. Muda ko, pagkato.
0: Siyaan, gamay, niya, pang sansanan o mga kuan.
1: Buta nga gapas. Burakunlan ba? Burakunlan!
0: Minatay kayo. Buta nga gapas, maring. Ay, naku. Nalilibog akit sa aling kaagi ni Kuni today.
1: Sige, basahon na natin. Burakunlan ang comment.
0: Birahi na yun na siya.
1: Yes. Kani si Ma'am Ismaila Sibiliano Asuncion. Ana siya good noon katropa. So lab dili basihan ang private part. Aba. But the whole person imong ginawaton. You got to love me for what I am. Yes, kanta man niya. Team song man niya ang ipakita.
0: English anta niya man.
1: Yes, team song. Oh, love me for what I am.
0: Oo ba?
1: Pagkos sa nakagamay, dili na basihan. Matod pa ni Ma'am Ismaila Sabillano. Ana siya nga, ang basihan yun, ang tinood ng gugma, wala sa parts.
0: Pero kung tanong ako, anong namang gidagdagmay, napoy dagko, pabor-pabor, siguro kayo na maring, no?
1: Kaya, ma'am, ipaliyo kong tubang, ana. Dapat gi... Anong pabor-pabor, ba nina may gagmay na dagko?
0: Dapat gi balance sa tanan, kay kuhan.
1: Huwag matod pa ni Mar... Si Marjay nga, saan eh, mananaong, March.
0: Sa ingon niya?
1: Bulitas daw, ingon ti Bimbim.
0: Aba,
1: saan pabutang ang bulitas?
0: Usa ang bulitas kato mo nang?
1: Usa magbutang bulitas? Sino nga mas dako pa mang bulitas kaysa ibutangan?
0: Di ba kakapot?
1: Usa pagtapot nga mas dako pa bulitas kaysa yang butangan?
0: Usa ang wielding sa ba? Aguanta lang jud ang sender bisan gamay ang kay tanang gamay may puruhan pangamudako. Ana lang maring. Gikan kang Elrin digin yun na ba? Di po ni basta-basta komento yun si paring Elrin. Ang gamay mo dako pa. Pero ang dako, ay, murisiko sabuy. Murisiko. Murisiko sa mga dako, maring.
1: Bakit ka mo kawang nasiko? Ay, muna mo nagatong, usay panit niya.
0: Maragandahan panit. Siguro ko
1: ano? Wala gilain
0: siguro. Kung ano na siya, Maring?
1: Eh, ano lang?
0: Panang laplapo na yung mga panit siko niya, iputos dito, Maring. Kung baga mura ka ng lumpia ba?
1: Lumpia? Ay! I-rap mo, i-rap?
0: I-rap mo, mura turon, Maring. Ay, loko.
1: Kuya po kayo, lahing mga niyong tambag si Mark.
0: Ana
1: si Mark Gregory, oh, ana siya, oh. Ipaputol na lang na, ma'am, ipakaon sa pato.
0: Mahilo ang pato.
1: Ay, ikaw yung good mark, ha? Imo ang dyan tagaan, huwag hilo ang pato. Uy, pwede ba yung pato, makakaon, ana?
0: Buangan, gini mo lang pato,
1: Mark. Mukiri ka pato, pato tingyod.
0: Dahil nagi ka, Mark, ay, masa pa'y naali, ha?
1: Wala pa niya.
0: And anyway,
1: mga tapulan, 9 million mo tanay ang daggan kay viewers dire.
0: Uy, igual siguro i-share siguro na maring. Uy.
1: Wala na, karon pa sila
0: nga. Busy sila karon maring kay Biyernes ron maring.
1: Ay, Biyernes di.
0: Busy ang ato ang mga tigling karon. Okay, so ato na siguro ning tambagan ni kayo man naman sila. Kita na puy mo tambag ani maring. Duwaro tani sa pagtambag.
1: Ako di pwede. Kung, kay, para...
0: Ako ani no, kung ako ani no, kaning istoryahan ni no, na ako masulti ani kang kuni, sala gini mo ni kuni. Sala gini mo ni, wagi apil, way sala si Juan Sani,
2: wow!
0: si Manswaning. Katambag masasay mo ha.
1: Yes.
0: Sala ni Juan, sala ni... Sa pati uban gani maring?
1: Sila Juan, sila Alvin. Si Mark.
0: Sila Elrin.
1: Si Elrin. Joanna.
0: Oh, si Joanna. Sila man tanong katambag. Kabalo man sila. Sila ni Mama Ani. Kanang kinaraanan yun ang uldo nga wapay dautan sa imong tumong nga kanang
1: yes.
0: ay nakapahilabot nga kanang gani minyo na mo. Pero...
1: Pero tarong mambot siya kay...
0: Pero manaing ana.
1: Oy. Us dito na juga manghilabot o paguman sa inyo ang kasal.
0: Pero doon nagdilay dili malikayan nga mga problema sa marami karun o.
1: Yeah, pero lahi man po ang iyahagong tumong. Kayo dili... Dagkukargada man yan.
0: Kagkaba.
1: Siya ang nanginang landi ay.
0: O gusto sa dagkukargada. Ato siguro siya sa New Corillia ka na si Elrin digin yun dito.
1: Ay, naku rin na kargada si Juan.
0: Mura ko naunin ka ng Juan niya. Mura ko ng didusi nga ka ng... didusi nga ka ng maso.
1: Oy, dakuwagin niya. Apat yung bukata.
0: Ay, sa'yo bukata. Apat yung bukata. Uy. Makapamaos, uy. O di ba ka, mautusan dito kang magpatambag siya kang barinistor. Di niya sa may purok bagong lipunan.
1: Pwede, pwede.
0: Unsay mga, unsay ang mga style ni barinistor. Kaya dako mo na si Cargada.
1: O gusto pa dyan siya mo dako. Ato ka kang donex. Pakano ng black rice para mo dako pagin na donex.
0: Pakano ang mga gulay.
1: Yes, mga utang daghan niya kang donex.
0: O di ba ganyan siya mga tagba mga maring. Mautusan siya ang pagsabangan.
1: Yes. Gusto ka mukhaon na. Ato lang mo yung rapuente na kananan niya.
0: Oo. Oh.
1: Nasi Miros niya.
0: Nasi Miros. Ganahan po na si Miros na kong kargada, Sab.
1: Oh, yes. Kamano ko.
0: Mamunay ganahan ni Miros. Kanandag ko kayo mga kargada. Kanang halos na kay dadog bukas pagkahuman.
1: Oh, yeah. Ni ana pa ko si Dueno, ana si Dueno. Apil lang lang po niya tudlog pusulod.
0: Uy, may mga pa...
1: Uy, may mga pakapin.
0: May mga plasing. May mga kuan maring, may mga kuan.
1: Murang, mamagtapok na dito ang mga onod.
0: Ayan.
1: Uy, naluoy po yung taon sa babae.
0: Gusto man na yun.
1: Luoy kasi ko ni Ana. Murang, abot... Anong maabot mga sa tudlo?
0: Abot mga sa... Ato yung patambago ni mga taga San Francisco, B. Kung sila yung katambag, Ani, B.
1: Ang mga tagbalay din, ha? Tambag daw mo? Iyong tabaga na inyong kauban nila, kanaraman na nila ang nagsipanlag.
0: Igo sa whitening, Mari.
1: Igo sa whitening.
0: Wala ginabaw kay maigo din sa whitening.
1: Nakin ang missing sa kwadri. Erset kayo rin si... Erset kayo rin si Erika.
0: Napaigingon ni Rianga.
1: Kulis ka. Kulis ka, Erika. Erset.
0: Ano sa nga? Jilly na lang.
1: Ay,
0: ako ba na ha... How would Ana 5 ml or 10 ml? Aba.
1: Ano ba nila ka ng kasirap?
0: Butangan siguro. Saan nga hindi ka ng...
1: Aman ba siguro na ka ng may ml?
0: Basig, iturok siguro ni Maring.
1: Turok iyang gusto. Petroleum siguro na iyang gusto.
0: Sus, pagkuman, ano, mora na ginigatong katong balanghoy nga makahilo, Maring.
1: Harap ako yung nadungo ka na. Bawal ng mga anak.
0: Bawal na siya, Maring.
1: Bawal na, Maring.
0: Huwag naghanap po ang namatay, Ana.
1: Yes, tagsaray libre, Ana.
0: Kaya na, na-inspeksyon, Maring. Na-inspeksyon. Sabay ka.
1: Kuya, napag-ipakapin si Dueno, Ana.
0: Sige.
1: Iring na lang yung tao, yung malingaw, Ana.
0: Sa ang iring?
1: Ano man, mag-unsang iring ka to? Magsigay ang pangamras?
0: ako sa iyahan, Maring. Noon ako ikatambag, Maring. Nahid ako kayong baliti dili sa huyong-huyong sa La Pilipina.
1: Yes! Maka po na dapat ako itambag.
0: Ihii siguro dito, Tuber. Ihii dito itong huyong-huyong.
1: Itong atpang ila, kuhaan nila parin mo.
0: Ila ni Papa Cards.
1: Nahid ako kay Acacia din, ha? Masin mo to Carby, ay.
0: Kay basis ako ang under monitoring. Nahid yung mga jatot nga.
1: May mga jatot na puyo.
0: Mga residente.
1: Dapat ihian dyan ni mo di ay.
0: Muna ihian na rin nga, mabuyagan ka.
1: Para mabuyagan.
0: Nga.
1: Posibilidad.
0: Si tagbaw na nakagpasaan, anak kay muda.
1: Ayaw naman. Ano, pagpasaan niyo mong imuha ng lockdown, ipadong si mong liog, ano? Si mong kabaga.
0: Kapoy rin, Jute, kay... Di mong anlaw kagapasaan si mong...
1: Asa ka pa rin? Puya niya kong kargada, niya kong kayo.
0: Niya kong bitaw niya, ano? No? Kano, ako ba yung issue na sa Pilipinas?
1: Yes.
0: Ay, kaya kita ang mga Pilipino, nagmay kita ang mga kargada, majority kayo na to. Nagmay tayong mga kargada, kaya namin yung nga, para namin yung si Kino, kaya nakuha na kayo ng iya, ha?
1: O, niingon siya?
0: Niingon siya.
1: Nakita din mo, ang siya color?
0: Marang siko sa... Marang siko sa kuan, kaya ng kindergarten. Tiluring na gor naminaw sila. Aba, naminaw ko ng mga taga Tiluring.
1: Nakakain salamat sa mga taga... Sa taga Tiluring ang pangalan niya, Maring.
0: Mac Richard Tiluring.
1: Mac Richard Tiluring. Amo na ko.
0: Ay, patahiin ko rin yung mga itnaps niya. Uy, nga maong.
1: Karang... Karang mga nga, mga sastri niya. Pwede ako magpatahi ko katong na Quilio. Panting na Quilio?
0: Okay. Hoy, wala mo tayo kong oras tayo, Marie.
1: Ay, magbabay ka, Tani.
0: Ay, naway, atong kinato ang programa, mga ikaw, lalingaw tayo, nalipat tayo.
1: Dahil salamat, ha? Kikan din sa Mati City. Atong mga listeners, kikan din sa Bukidnon. Bisan pa din sa San Frans.
0: Yes. Anton Lones, mga ingala kita magduwan uban
1: yes. Niya
0: sa imo ang Gipanga
1: ng istasyon.
0: Kini ang XFM Tagom. Ako ni si Maring Inde Erika Delig Bapa Delimis tayo sa apan. Ayoko piyan sa basin ugma. Maako na kababay.
1: Kailan niya ba yung iyaan sa kanunay panapang? Ay, nawala na ko ay mo. Kung maraw ay.
0: Sige, go.
1: Exciting!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Maring, pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
4: Exactly!

0: exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. PBBM, pinangunahan ang pagbubukas ng 48th ASEAN Summit sa Cebu.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. namuno sa makasaysayang trilateral meeting sa Cebu. Leader ng Thailand at Cambodia na ngakong ipagpapatuloy ang dialogo ng peace talk sa naganap na ASEAN Summit.
0: Big time rollback sa diesel at kerosene, nasahan po sa susunod na linggo.
2: 60 billion pesos ibinalik sa PhilHealth mula sa National Treasury.
0: Mahigit naman 200 boto nasa makukuha sa plenaryo sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Sa balitang regional, 1,000 pesos na fuel subsidy ng Iloilo City Government para sa mga taxi drivers inirelease na ngayong araw.
0: International news, mga katropa, mga guro sa Singapore. May kapangyarihan ng mamalo ng estudyante bilang bahagi ng pagdidisiplina.
2: Sa balitang showbiz, Miss Universe Philippines Bea Milan Windersky nilinaw ang citizenship at opportunist issue.
0: At sa sports, San Antonio Spurs pinadapa ang Minnesota Timberwolves sa Game 2 ng NBA Conference Semifinals.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
0: Pananghalian na po tayo ng Friday, Katropa, May 8, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa mga himpilan ng XFM Nationwide sa XFM Nara, Palawan, 98.5, XFM Brooks Point, 95.3, at XFM Kabangkalan, 106.1.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, formal na pong binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit sa ilalim ng Philippine Chairship. Sa kanyang pambungad na talumpati ay binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa at mas malalim na kooperasyon ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para matugunan ang mahahamon na makabagong panahon.
3: Ladies and gentlemen, our theme of navigating our future together has always held true for ASEAN. But now, more than ever, it is a principle that we must continue to share, an idea we must continue to embrace. If there is one lesson ASEAN has learned over the decades, it is that difficult times do not divide us. Four ASEAN challenges present us with opportunities that have further strengthened our resolve to work more closely, to listen more carefully, and to act more purposefully. This summit gathering is evidence of that commitment. It reflects our shared understanding that especially in moments of difficulty, engagement remains essential. That when circumstances are challenging, partnership is, more than ever, indispensable. And that even when the future appears uncertain, hope remains the responsibility of leadership. It is in that spirit that I warmly welcome all of you, reminded of the significance of our gathering. For ASEAN has always drawn its strength not from uniformity, but from unity. So as we begin our work today, let our discussions be guided by wisdom, openness, and our enduring commitment to one another.
0: Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po yan, napabilis lang yung pagsasalita. Oh, ah. bahagi ng pahag niya sa ginanap na opening ng 40th ASEAN Summit.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa ilalim ng paumuno ng Pilipinas bilang ASEAN Chair, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang trilateral meeting sa Cebu para pahupain ang tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia hinggil sa kanilang matagal ng border dispute.
4: We express our confidence in the ability of both Cambodia and Thailand to resolve the matter amicably and to manage their border differences peacefully in the spirit of ASEAN solidarity and unity. The entire ASEAN family remains ready to continue supporting efforts to promote dialogue, confidence building, and the maintenance of peace and stability in the region. Together, the three of us have reaffirmed that peace and stability are indispensable for ASEAN's continued growth, prosperity, and the well-being of our people.
2: Nagkasundo naman sina Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul at Cambodian Prime Minister Hun Manet na ipagpapatuloy ang dialogo at palalawigin ang mandato ng ASEAN Observer Team hanggang Hulyo, habang nagpapasalamat naman ang dalawang leader sa naging papel ng Pilipinas sa pagpapanatili ng regional stability.
1: XFM News Nationwide.
0: Binigyan din po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap ni Special Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East ASEAN Growth Area o yung tinatawag na Bimpiaga Summit, ang tinatawag na Vision 2035 Katropa. Hindi lamang po isang economic roadmap, kundi isang pangakong dapat magresulta sa konkretong pagbabago para sa pangaraw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ayon sa Pangulo, ang milestone program sa nasabing kooperasyon ay naglalayong lumikha na mas maraming trabaho, palakasin ang transportasyon at connectivity, at magbukas ng mas malawak na oportunidad para sa apat na bansang kasapi.
5: This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga katropa.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpulong ang mga foreign at economic ministers ng ASEAN sa 48th ASEAN Summit sa Cebu para palakasin ang pagkakaisa ng rehiyon laban sa banta ng tensyon sa Middle East sa safe o seguridad sa pagkain, supply ng enerhiya at pandaigdigang kalakalan. Binigyan din ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Trade Secretary Cristina Roque ang pangangailangang protektahan ang mga micro, small and medium enterprises at tiyakin ang katatagan ng presyo ng bilihin sa harap ng nagbabagong presyo ng langis at banta ng supply chain. Inaasahang maglalabas ng collective speech ang mga leader ng rehiyon pagkatapos ng summit, habang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtalakay sa mga konkretong solusyon sa krisis sa enerhiya ngayong araw ng Biyernes.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, ang PNP ay handa na pong tumulong sa Department of Agriculture sa pagpapatupad ng price cap sa bigas. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live report.
6: Handa ang Philippine National Police o PNP na makipagtulungan sa Department of Agriculture o DA sa pagpapatupad ng itinakdang price cap sa bigas upang mapatatag ang price nito sa mga pampublikong pamilihan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Ratates Jr., inagtasan niya ang strategic deployment ng mga police sa mga palengke at grocery store para tiyaking nasusunod ang regulasyon ng pamahalaan. Ang hakbang na ito ay tugol sa kahilingan ng DA na makipagtulungan ang PNP at Department of Trade Industry o DTI sa mga may pit na pagbabantay sa merkado. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapagtiling matatag ang presyo ng bigas at maprotektahan ang mga mamili laban sa epekto ng inflation. Inibok ni Nartates ang mga negosyate na sumunod sa pamuntunan ng pamalaan at binigandiin na handa ang PNP na ipatupad ang batas sa sinumang lalabag. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inanunsyo ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ang posibleng malakihang bawas presyo na abot sa 9 pesos kada litro sa diesel at 12 pesos naman sa kerosene simula sa susunod na linggo. Sa kabilang banda, magiging bad news naman ito para sa mga motoristang gumagamit ng gasolina dahil Inaasahang magkakaroon ng taas presyo na 2 pesos kada litro. Anyang malaking rollback sa presyo ng petrolyo ay dulot ng positibong epekto sa naganap na peace talks sa pagitan ng Amerika at Iran sa pandaigdigang merkado.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, opisyal nang naibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo mula po sa National Treasury. At insunod dyan sa direktiba ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. para matsyaka ang pagpapalakas ng mga serbisyong pangkalusugan sa bansa. Nagpasalamat po ang PhilHealth sa Pangulo at sa Department of Finance sa agarang remittance na nasabing halaga na gagamitin para sa pagpapahusay pa ng mga benepisyong medikal na inaasahan ng bawat Pilipino. Tinek naman po ng pamunuan ng PhilHealth na bawat piso mula sa pondong ito ay ilalaan sa pagpapabilis ng mga sistema at proseso para ma-check ang mabilis at patas na paghatid ng tulong sa mga nangailangang benepisyaryo.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala mga katropa, kumpiyansa ang House Justice Committee na makakakuha sila ng mahigit 200 boto mula sa mga kongresista para formal na maipasa ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at maiakyat ito sa Senado. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, malaki ang paniniwala nilang sapat ang bilang na ito upang pagtibayin ang committee report at tuluyang simulan ang paglilitis sa pangalawang pangulo. Sinangayunan din ito ng National Unity Party o NUP matapos kumpirmahin ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na nakahandang bumoto ng yes ang malakihang bahagi ng kanilang mga miyembro sa plenaryo.
1: XFM News Nationwide.
0: Senator Lorin Legarda ay sinusulong ang 10K allowance para sa student internship. Katropa natin sa balita, Brian DePaz sa XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Isinusulong ni Senador Lorin Legarda ang panukalang magbibigay ng one-time 10,000 pesos allowance para sa mga estudyanteng sumasailalim sa internship programs. Ayon kay Legarda, mahalagang bahagi ng tertiary education ang internship dahil dito nasusubukan ng mga estudyante ang kanilang mga natutunan sa aktual na trabaho at industriya. Gayunman, aminado ang senador na dagdag gastusin ito para sa maraming estudyante lalo na sa mga mula low-income households dahil sa pamasahe, pagkain, uniforme, dokumento at iba pang pangangailangan habang nagsasanay. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2102 o Student Internship Allowance Act, makatatanggap ng 10,000 pesos allowance ang mga kwalipikadong estudyante mula sa higher education at technical vocational institutions matapos makumpleto ang required internship hours at evaluations. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Naghahanda na ang Italy na kumuha ng libo-libong Filipino nurses sa pamamagitan ng isang bilateral labor agreement upang punan ang kakulangan ng nasa 15,000 hanggang 20,000 health workers sa kanilang bansa. Bukod sa bagong recruitment, pinalawig din ng Italian government ang kontrata ng mga Pinoy nurses na kasalukuyang nagtatrabaho doon ng 2 taon. Kaya mula 2027 ay magtatagal na sila hanggang 2029. Ang mga interesadong aplikante ay kinakailangang may Bachelor of Science in Nursing degree, rehistrado sa mga professional bodies at may sapat na kaalaman sa wikang Italian na abot sa B2 level proficiency. Sa kasalukuyan, malaki ang pagkakaiba ng kita kung saan ang isang entry-level nurse sa Italia ay maaring sumahod ng average na 3,000 euros o mahigit 213,000 pesos kada buwan kumpara sa sahod sa Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ay sinilalim po sa pagsusuri ni Forensic Pathologist Dr. Raquel Portun ang 5 sa 19 na nasawi sa inkwentro dyan sa Toboso, Negros Occidental, kung saan nadiskubre na 3 sa mga ito ang nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at sa likod. Kinwestiyon din ng forensic pathologist kung bakit sa likod ang mga tama ng bala kung tunay na inkwentro ang naganap. Habang lumitaw din ang isa sa mga bangkay, ay hindi pala ang naunang kinilalang si Errol Wendell base sa pisikal na anyo nito. Nanawagan po si Portun sa mga kaanak na iba pang biktima na huwag munang i-cremate ang mga labi at ipasuri ang mga ito kahit ama na ilibig na upang lumabas daw ang katotohanan sa likod na nasabing insidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Iniyak ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang tuloy-tuloy na tulong para sa 7 Pilipinong tripulante ng barkong San Antonio na nasugatan matapos ang isang drone attack sa Strait of Hormuz nitong Martes. Kasalukuyang ginagamot sa ospital ang mga biktima kung saan 4 ang nagtamo ng minor injuries habang 3 naman ang nananatili sa intensive care unit ayon sa naging ulat kahapon. Dahil dito, sinabi ni Kakdak na nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga ospital at sa pamilya ng mga biktima sa Pilipinas upang masiguro ang kanilang kaligtasan at kapakanan sa gitna ng tumitinding tensyon sa nasabing shipping route.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapainggan, katropa, sa iba't iba pang himpilan ng XFM. 99.5 sa XFM Zamboanga City, 102.1 sa XFM Cotabato City, at 95.7 Bayugan.
1: XFM News Nationwide. Balitang regional.
0: Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nanguna nga sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit 2026 sa Cebu. At katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Buksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit ngayong Biyernes sa Mayo Utso sa Lapu-Lapu City, Cebu bilang chair ng ASEAN ngayong taon. Sa kanyang opening message, binigyan din na Pangulo na patuloy na pabago-bago at lumalang sitwasyon sa Middle East ay may direktang epekto sa rehiyon na patuloy na hamon sa kakayahan ng ASEAN na manatiling matatag at handa sa mga krisis. Bilang taga-pangulo ng summit, nakatagdang makipagpulong si Pangulong Marcos sa mga leader ng mga bansang kasapi ng ASEAN na kinabibilangan ng Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Timor-Leste at Vietnam. Inaasahang tatalakayin sa pulong ang mga mahalagang isyu tulad ng seguridad sa rehiyon, krisis sa enerhiya at pagkain, kaligtasan ng mamamayang ASEAN at magpapalakas ng kooperasyong pang-ekonomiya. Nakatagda ring magdaos ng press conference si Pangulong Marcos sa International Media Center mamayang alas 4 ng hapon. Magtatapos naman ang summit sa isang state gala dinner na ihandog na Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa timang Navigating Our Future Together, muling pinagtitibay bay ng ASEAN ang kahalagahan ng pagkakaisa at sama-sama ng pagkilos bilang pangunahing prinsipyo sa pagharap sa mga hamon ng rehiyon at ng pandaigdigang komunidad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almimata XFM News.
2: 1,000 pesos na fuel subsidy ng Iloilo City Government para sa mga taxi drivers inirelease na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
8: Ngayong araw ng Iloilo City Government ang fuel subsidy coupons para sa mga taxi drivers na residente ng syudad. 1,000 pesos ang halaga ng coupon na natanggap ng 883 na mga qualified taxi drivers. Ginanap ang releasing sa Barangay Quintensalas Harod Gym mula las 8 hanggang las 11 kaninang umaga. Samantalang paggamit naman ito, ang pagpagas gamit ang coupon ay mula las 8 mamayang gabi hanggang las 12 ng madaling araw. Ang mga taxi drivers na qualified ay nagsumite ng photocopy ng kanilang driver's license na may specimen signatures. Matatanda ang una nang nakatanggap ng fuel subsidy mula sa city government ang mga tricycle at jeepney drivers. Layunin na nasabing programa ang makatulong sa mas apektadong sektor sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa.
0: Samantala, 12 anyos na babae nilangoy ang 5 kilometrong dagat para makahingi ng tulong matapos tumawag ang sinasakyang motor bangka sa Kulasi. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis, XFM Antique.
1: Live report.
9: taong gulang na babae ang nagpakita ng pabihirang katapangan na matapos niyang languyin ang tinatayang 5 kilometro ng dagat upang makahingi ng tulong matapos tumaob ang kanilang sinasakyang motorbangka sa karagatang sakop ng Kulasi Antique. Ang kabayanihang ito ay ginawa ni Cherry Ann Mateo, 12 taong gulang at residente ng isla ng Matmatan, Kulasi Antique. Ayon kay Mr. Meli Gaspi Jr., operations head ng PDRRMO, batay sa investigasyon ng Coast Guard Station Kulasi, 4 na individual ang bumiyahe mula sa mainland Kulasi, dala ang kanilang mga pinamili. Pauwi na sanang 4 sakay ng motorbangka ang Uneta. Bandang 11 ng tanghali ay sinalubong sila ng malalakas na alon at hangin na dahilan upang tumaob ang kanilang bangka sa pagitan ng Batbatan at Mararison Island. Habang nagpapalutang-lutang sa dagat, hindi nagdalawang isip ang 12 taong gulang na babae na languyin ng halos 5 kilometrong karagatan upang makahingi ng tulong. Matagumpay namang nailigtas kinabukasan ng umaga ang 2 pang sakay na sina Angelita Patricio

0: San Luis ng XFN o agusan.
1: Operation ang kapulisan matapos mauwi sa madugong bakbakan ng isang anti-illegal drug operation na ikinasawi ng isang pulis at ikinasugat ng isa pa sa sityo Cayuta na Porokdo sa Barangay Cagniog, Surigao City nitong nakalipas na gabi. Kinilala ang nasawing operatiba na si Police Staff Sergeant Charito J. Hipula, 38 taong gulang, habang ang sugatan naman ay si Patrolman John Paul M. Lismuras, 26 na taong gulang. Base sa imbestigasyon ng mga otoridad, nagsagawa ng bypass operation ang mga tauhan ng Provincial Drug Enforcement Unit laban sa suspect na kinilalang si alias Ronron. Matapos ang transaksyon, agad na pinusasan ng suspect, ngunit nagawa nitong makawala at naagaw ang service firearm ni Police Sergeant Hipula. Agad na namaril ang suspect na naging sanhi ng pagkabaril ni Hipula sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Bagamat na isugod pa sa Caraga Regional Hospital, idiniklara itong dead on arrival dakong hating gabi. Nagtamo naman ang sugat sa kaliwang tuhod at kanang braso si Patrolman Lismuras habang sinusubukang habulin ang suspect na mabilis nakatakas sa dilim. Sa kasalukuyan, nakadeploy na ang Surigao City Police Station, SWAT, PIU at mga intelligence operatives para sa hot pursuit operation. Naglatag na rin ang mga checkpoint sa lahat ng posibleng labas no exit routes sa lungsod upang matiyak ang agarang pagkadakip sa naturang suspect. Mga katropa, kapiba na puno ng mga health benefits, mag-Santon Plus Coffee Mix. Mula dito sa XFM Agusan del Sur, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang CJ Salvan Luy, XFM News.
2: At isa pa, 100 million pesos na pondo katropa, inilan po ng Tiesa para sa Agro-Eco-Tourism Park ng Tuguegarao City. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tuguegarao.
3: Dang makatanggap ng 100 million pesos na pondo mula sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA ang Tuguegarao City para sa konstruksyon ng Agro-Eco-Tourism Park sa barangay na Mabalansur. Ito ang kinumpirma matapos ang sinagawang site inspection noong Abril 17 na personal na dinaluhan ni City Mayor Myla Tingke kasama kinatawan ng TIEZA at ang Technical Working Group ng pamahalang lungsod. Ayon kay Mayor Myla Tingke, ang paglalaan ng 100 million pesos na pondo sa tulong at suporta ni Cagayan Governor Egay Aglipay na siyang chairman ng Regional Development Council ay gagamitin para sa konstruksyon ng City Eco-Tourism Park na inaasahang maging isa sa mga pangunahing pasyalan sa lungsod. Sa naturang inspeksyon, ipresenta naman ng TWG ng Tuguegarao City Government ang initial na plano ng proyekto kina Engineer Domingo P. Sanchez, Civil Estimator at Architect Jonathan S. Kiban ng TIEZA. Bahagi ang Agro-Eco-Tourism Park ng plano ng lokal na pamahalaan na palakasin ang sektor ng turismo sa lungsod at inaasahan na maghahatid ito ng pangmatagalang benepisyo hindi lamang sa mga residente kundi pati na rin sa mga bisita mula sa ibang lugar. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ako ang inyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Napapakinggan din sa WOW 94.1 FM Canlaon, Solid FM 90.3 Bacolod, Solid FM 104.7 Jensen, at Solid FM 89.1 Davao.
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather update.
2: Katropang Brian, ngayong Friday, binabantayan natin sa pamagitan ng pag-asa and tropical storm Hagupit na nasa labas pa ng PAR, may layong 1,615 kilometer sa silangan po ng northeastern Mindanao. May lakas siya na aabot sa 75 kilometer per hour.
5: Katropang Buddy, makakaranas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa malaking bahagi ng Caraga, northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Siquijor, at Palau. Palawan dahil sa easterlies.
2: Tayo po dito sa Metro Manila, mga katropa, at iba pang bahagi ng bansa, magkakaroon ng bagyang maulap na panahon.

0: Chansa ng panandalian pag-ulan dulot ng Easter Lis.
1: Tatama naman sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Parikagayan habang aabot sa 40 hanggang 41 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular na sa Naiya, Pasay City at Science Garden sa Quezon City.
0: Sumikat po araw 5:31 umaga at inaasang lulubog bandang alas 6:15 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International hatid sa atin ng Santon Gold, mga katropa. Pwede nyo pong subukan to. Iniaga ng Singapore ang mga teachers na gumamit ng pamalo bilang paraan ng pagdidisiplina sa mga mag-aaral na may edad siyang pataas sa ayon sa nilang Education Minister na si Desmond Lee. Binigyan din po ng kagawaran na may mahigpit na panuntunang sinusunod ang mga principal at school administration para ma-check na hindi labis na masasaktan ang mga bata sa ilalim ng palisiya. Kasalukuyan na rin bumabalangkas sa mga bagong batas sa mga mambabatas dyan sa SG upang gawing formal at mas maayos ang pagpapatupad ng tamang disiplina sa mga paaralan mula sa susunod na taon.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Nilinaw ni 2026 Miss Universe Philippines Bea Milan Windorsky na siya isang Filipino citizen simula pa noong isilang siya. Ito ang naging sagot ng beauty queen matapos questioning ng mga netizens ang kanyang paglahok sa Miss Earth USA bago lumaban sa Pilipinas. Inamin ni Bea na ang kanyang ina ang sikretong nag-enroll sa kanya sa pageant sa Amerika, ngunit iginiit niya na ang puso niya ay laging nasa Pilipinas, lalo na sa San Juan, La Union na itinuturing niyang tunay na tahanan. Naging emosyonal ang usapan ng ibahagi ni Bea ang kanyang hirap sa identity bilang Filipino-American kasabay ng pagdepensa sa sarili laban sa mga basher na tinatawag siyang opportunist at ipinangakong itutuloy ang kanyang mga advokasya para sa mga OFW at LGBTQIA+ community. Para sa Balitang Showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports atin sa atin ng Premium D3. Pinadapa ng San Antonio Spurs ang Minnesota Timberwolves katropa. Kung mamahilig dyan sa NBA, ha? Para po sa score na 133-95. Kung saan marangkada ang opensa ng buong koponan sa panguna ng pambato na lang si Victor Wembanyama. Nakapagtala ng double-double performance, so 19 points at 15 rebounds si Wembanyama habang nilunod ng Spurs ang Wolves sa 29 pass break points at mahigpit na depensa. At dahil po dito mga katropa, tabla na sa 1-1 ang standing ng dalawang koponan at maglalaban muli bukas para sa Game 3. Alas 12:29 ang oras. Ngayon pong Friday afternoon at live muna sa XFM News Center, Manila, Philippines. Samahin niyo na po XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting!

0: isang malusog at mapagpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa prewag edisyon ng ating programa, The Secret of Health. Programa naghatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, katawan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod na mga programa po na ito. At nasa likod ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapagpakonsultahan at pwede po ninyong mapuntahan na. Sa ngalan po ni Doc Remilito Coy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasayon po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa isa na namang edisyon ng The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries po niya about your health, may text nyo lang yan sa atin pong numero. Kung meron kayong mga nais ikonsulta on air dito sa atin pong programa, eh huwag pong mag-atubili na magtanong sa atin pong palatunturan. May text lang yan sa atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po kayong kamasailan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga kaibigan? Kumusta mga katropa? We hope and pray na sa maayos at malusog po tayong kondisyon. At syempre, patuloy pa rin sa pagsabak sa hamon ng buhay. Katuwang natin ha, ang ating pong mga dekalidad na mga produkto. Ang nagpapatatag ng ating pong kalusugan, Doc. Ha? Mm-hmm. Nagpapanatili ng lakas ng ating pangangatawan. Nandiyan ang ating pong mga powerful supplement. Especially ang ating pong Ultimate Trio. Magkukunan po natin ng mga nutrisyon na hindi natin madalas nakukuha sa ating pong mga kinakain o sa mga supply ng ating pong mga food intake. Madalas, Doc, talaga nagkukulang tayo ano? Sa mga nutrients came from foods. Ha?
1: Common yan. Kasi ayon sa pag-aaral, isa sa pinakapangunahing problema sa kalusugan kung bakit nagkakasakit is yung missing element of nutrition.
0: Yes, oh.
1: Ano, kaya nga, yung Ultimate Trio, nandiyan na yung mga antioxidant, nandiyan na yung mga healthy fats, natural proteins, at ganun din yung mga electrolytes na pwede pakinabangan ng katawan natin. Kasi nga, ang dami natin mga katropa na siyempre hindi natin maiwasan yung buhay kadalasan limited resources kung ano lang ang nandyan sa ating kusina, pagtsatsagaan na lang natin. So yun ang dahilan kung bakit maraming mga essential nutrients ang hindi natin nakukuha. So pag meron kang suplemento gaya ng Santon Plus Gold, malaki ang laban mo kasi yun na yung magbibigay sa inyo ng mga sustansyang hindi mo makukuha kung muli sa diet natin.
0: Yan, oo. Madalas pa naman, Doc, kung ano yung readily available, ayan, yung kumaga convenient sa atin na makuha. Doon madalas umiikot yung food sources natin or yung food choices natin.
1: Tama.
0: Kung ano ba yung mga mabilis lang makuha ng mga pagkain, di ba yung mga instant kung tawagin, ano? Malungkot isipin, Doc, ang buhay minsan nagiging instant na rin. Hindi na, kumaga, yung quality of health ngayon ay ibang-iba way back 40 years ago or 30 years ago.
1: Kasi karamihan ng mga pagkain na instant, dumadaan sa tinatawag na refinement. Ano? So, most important nutritional content na isang pagkain, talagang nawawala.
0: Nawawala, oo.
1: Unahin natin yung mga fibers. Mm-hmm. Kasi ang fiber, sa mga refined, commonly tinatanggal nila para magtagal yung produkto sa shell. Mm-hmm. Pinapaltan yung mga natural nutrients ng mga artificial at iba pa mga sangkap like additives or preservatives para mas magtagal sa shell. Ang problema, nakocompromise naman yung mga consumer na pwedeng... kaya commonly makikita mo yung mga produkto nakalagay na ay fortified. Pag tinabog na fortified, Idinadagdag na lang yung mga nutrients na like vitamin A, vitamin B, di ba? Kasi nga, nawawala yun commonly sa mga process, especially mga complicated na mga proseso.
0: Ayun. Yun yung malungkot. Kapag ang madalas na nagko-constitute ng ating pong diet ay yung mga refined or highly processed na mga pagkain, mga katropa. Ha? Kaya as much as possible, back on organic tayo. Back on mga mas maganda nga sana to kung tayo mismo yung nagtatanim. O kumbaga sa atin mismo nanggagaling yung mga produkto. Para alam natin kung paano yun pinalaki, pinatubo.
1: Ngayong panahon, dapat matuto na tayo na mag-produce. Kung meron tayong mga bakanting lupa. Kasi yung mga tinatawag ng urban farming, kahit nasa rooftop lang, naglalagay sila ng mga sa mga paso lang. Kasi nga, sa totoo lang, malaking bagay kapag alam mo yung kinakain mo.
0: Tama to.
1: Diba? So, kung meron po kayong pagkakataon, mas maganda, gawin natin yung pagtatanim ng sarili nating pagkain.
0: Mm-hmm. Okay. At syempre, huwag pong kalimutan na idagdag sa ating pong diet, sa ating pong lifestyle, ang pag-inom ng ating pong ultimate trio bilang pang suporta sa pagkapanatili ng lakas at lusog ng ating pong pangangatawan. Yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin mabili yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search lang, Yes to Health 2011. O di kaya naman ay sumadya sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center para po maka-avail ng ating pong mga dekalidad na mga produkto. At isabay niya rin ang pagkapakonsulta if makabisita kayo sa ating pong mga wellness sa clinic. Ha? Sa mga nagbabalak pong bumisita sa ating pong mga clinics, ay narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpole Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Sample Gold Live Testimony.
3: Ako si Leticia Uy. Ako yung ako dito sa Yes to Health na Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi dumidyo yung thyroid ko. months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, ayun. Ay, dire-direcho ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng, ano eh, yung T3, T4 para sa thyroid. Yan ang ano. Magandang effect nito kaya bumibili kayo. Ito o, nabibili ko lang ngayon. Susunod na ko pa ulit hanggang tuluyan ang mga itong aking bukol sa thyroid. Ayun lang. Salamat.
2: Sanzone Plus Gold. Mambibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng atin pong pinakamabisa at napaka-epektibo na Santone Gold Herbal Capsule. Ang number one na supplement ngayon ha, sa market mga kaibigan. At marami po ang mga kababayan natin ang natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom po nito. So mga gusto sumubok ng atin pong Santone Gold Herbal Capsule, pwede po yung ma-avail sa mga authorized dealers po natin nationwide, sa mga local pharmacies dyan sa inyong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po ang atin pong produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po sure kayo ha? At makasigurado na inyo pong inumin at gagamitin ang mga produkto. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Ayan, pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan itong nagagawa ayan, ng atin pong bituka. Meron itong tinatawag na hidden power doc ha, na nagpoprotekta sa atin pong pangangatawan. And in fact, ha, sabi nga doc, pagka ikaw ay mayroong malinis na bituka, ay pwedeng mas dagdagan nito ang iyong buhay. Ayan. Mm-hmm. Parang mayroong masabihan doc na if you take care of your body for the first 40 years, it will also take care of you for another 40 years.
1: Tama.
0: Kaibigan, ha? So ano nga ba, Dok? Ang nagagawa ng atin pong bituka kapag ito ay napapanatili natin na malinis.
1: Actually, yung colon, tinatawag din yung large intestine, doon tayo magpo-focus, ano? Kasi yeah, ito ay sa tingin ng iba, parang isang nasa dulo na kasi. Parang ano lang, lagayan lang ng dumi. Pero sa totoo lang, napakalawak pala ng function ng colon na hindi natin minsan na-appreciate. Actually, yung colon, maikli lang naman yan. Mga 5 feet long yan.
0: Oh.
1: Mahaba din yun.
0: Mas mahaba yung small intestines.
1: Mas mahaba yung small intestine. Ano? At ito ay makikita yung maraming bahagi. From ascending, transverse, descending colon. May tinatawag mga sigmoid colon. May rectum. Na talaga nakakamangha. Ano? Kasi sa colon natin, actually, mayroong trillions of microorganism na nakatira sa loob ng colon natin.
0: Grabe.
1: So, ang tawag nga doon sa tinatawag nilang ecosystem na yon, gut microbiome. Mm-hmm. Kaya pag narinig niyo yung gut microbiome, ibig sabihin niya yung mga colony of good microorganism doon sa loob ng ating colon. So, yung mga microbiome na yon, katulad ng mga beneficial bacteria, yung mga yeast, viruses, and fungi, ano. Ang isang healthy colon ay nagtataglay ng mas maraming bacteria cell kesa sa total number ng human cells ng katawan natin.
0: Grabe.
1: Oo, yun yung masasabi mo daw na ano, healthy yung colon mo. Ano. Mm-hmm. At isa pang surprising fact that the colon is kumbaga 70% ng ating immune system focus is nandyan sa ating colon.
0: Colon ano. Area.
1: At ibig sabihin, yung gut health natin ay malaki ang impluensya doon sa ating immune defense at saka sa inflammation sa buong katawan natin.
0: Kaya pala konektado, Dok, pagka ikaw ay hindi nakakabawas ng maayos, automatic sumasama yung pakiramdam mo. Minsan nga yung iba nilalagnat pa, Dok. Eh.
1: Yes. So, ang malaking bagay kapag madumi yung colon mo saka hindi normal yung yung function niya. No?
0: Oo.
1: Kasi nga, ito ay napaka-importante sa ating immune system. Just imagine yung it houses around 70% ng ating immune system. Ngayon, yung colon, nagko-communicate din pala yan sa brain natin.
0: Mm-hmm.
1: O, ang tawag ng mga scientists doon is yung gut-brain axis. Okay? At ang ginagamit niya ng common neurotransmitter ay yung serotonin.
0: Mm-hmm.
1: Okay, kaya nga 90% ng serotonin, tinatawag na feel-good hormone, ay napuproduce doon sa ating gut area. Kaya nga, kapag ikaw eh hindi maganda ang mood, baka hindi ka nakadumi.
0: Yun nga. Totoo talaga yung sabi nila, Dok, pagka umaga pa daw, nakasimangot ka na, naku, baka hindi ka pa nakasiyak.
1: Maari. Alam niyo, yung colon natin, responsible siya sa mga bagay na ito. Una, yung absorption ng water.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, Pinag-usapan natin noong nakaraan yung kahalagahan ng hydration, di ba? So ang colon is mahalaga rin yung papel niya sa pag-absorb ng tubig ng ating katawan na kinokonsume, ano. Yung balance ng electrolytes, yung pag-form ng mga stool or dumi, production ng mga ilang vitamins, ganun din yung fermentation ng mga fiber na kinakain natin at pagtatanggal ng mga dumi. Actually, that's the largest dump site of the body, yung colon natin, ano. Kung wala tayong malusog na colon, yung ating buong digestive system ay magkakaproblema. Kaya napaka-importante nito, ano. So, may mga basic na trabaho ng ano, yung water absorption, 'di ba? Sinabi ko na kanina, para maiwasan yung ano, yung mawala yung mga electrolytes ng katawan natin, kinakailangan maging maayos yung absorption ng ating pong colon. Okay, at pag yung ating colon ay masyadong dry, pwede tayo magkaroon ng constipation. Pag naman hindi niya na, pag meron naman mga infection, pwedeng magkaroon tayo ng diarrhea kasi it's actually natural way ng ating colon to get rid of those injurious na mga bagay sa ating pong, halaman, nakakain ka ng isang maraming bacteria, no? Contaminated. So, effort ng katawan yun to, para ilabas siya kaagad, ano? So, ganun din, ang colon tumutulong sa regulation ng mga importanteng electrolytes, ano, yung sodium, potassium, chloride, na napaka-importante naman sa paggalaw ng ating mga kalamnan, even yung nerve transmission, ano, at heart function. Kaya, hindi natin masasabi na yung colon hanggang dun lang sa pag-hold ng mga dumi. Yun lang yung iniisip natin, eh. And, of course, isa sa pinaka-importante na ang colon natin ay nagiging colony ng mga healthy or beneficial bacteria, na ito namang itong mga bacteria na to, piniferment naman niya yung dietary fiber na nagpo-produce ng compound ng mga tinatawag na short chain fatty acids, ano? And one of the most important sa mga fatty acid na yan, yung butyrate, na nagsisilbing fuel ng ating colon cells para maiwasan natin yung paghina nito at saka yung pagkaroon ng pamamaga, no? At napakaraming iba pa na pwedeng maidulot nito. So yung mga vitamin K, biotin, folate, certain type of vitamin B, tinutulungan ng mga good bacteria na yun na ma-synthesize into important nutrient, ano, yung mga vitamins na yun sa ating colon. Okay? Isa sa pinaka-importante rin yung pagtatapon siyempre ng dumi. Just imagine kung ikaw eh kumakain ng nasa hindi nga lang apat na beses minsan, eh maraming beses pa, no? Tapos hindi masyadong healthy yung colon mo, hindi ka naglalabas ng waste o sapal nung kinain mo, anong mangyayari sa iyo, di ba? Yung colon kasi tinatanggal niya yung mga metabolic waste, yung mga dead cells, toxins, mga hindi nagamit na mga food materials na hindi ito pwedeng magtagal sa katawan natin. So without a healthy colon, ma-stuck siya sa loob ng katawan. Actually, one time nag-perform ako ng isang detox. Binigyan ko yung pasyente ng isang program. Alam mo, doon sa detox program na binigay natin, ang kwento niya sa akin, meron siyang nailabas na parang pasintabi sa mga kumakain. Para, alam mo yung ano, yung cupcake na yung pinakang papel nun. Pero naalala niya, 9 years old pa lang siya nang lunukin niya yun.
4: Grabe.
1: Siyempre, 9 years old ka, wala ka. Masarap yun, eh, yung nakadikit dun, eh. So, nilunok niya. Alam mo kung kailan lumabas? Nung siya ay more than 50 years old na.
4: Grabe.
1: Na, sa detox nangyari yun. No?
4: So, ibig sabihin, for how many years naka-stock up yun?
1: Yes. Oh, kasi depende yan sa galaw ng colon mo. No? So, tandaan po natin, napaka-importante, ano, doon sa mga binanggit kong function ng immune system, including na yung, ay, ng colon, including immune system, eh doon pa lang makikita mo na kapag nagka-problema yung colon mo, malaking problema.
4: Oo.
1: No? Yun ang ano natin mga katropa.
4: So to summarize, Doc, yung mga benepisyo o yung mga importansya ng pagkakaroon ng healthy na colon is para makaiwas sa inflammation, makaiwas din sa iba't ibang mga problema po, Doc. Yes, marami pa talaga palang natutulungan pag malinis yung ating colon area. Like skin problems, ganyan. Sa mga karamdaman. Meron tayong na-encounter, Doc, sa mga clinics natin na kahit anong lagay ng mga superficial na mga ointment, mga panglagay sa skin, hindi nawawala yung skin allergies, skin problem niya. Pero after ng detox, ang bilis, natuyo yung mga iniinda niya ng mga skin allergies.
1: Kasi marami tayong nakikita na mga symptoms na hindi natin naiisip na yung pala ay dahilan sa mga toxins na matagal lang nakimbak sa ating katawan. Kaya yung colon, isa yan sa largest dump site of the body, Eh, ang kagandahan, ginawa din ng Diyos, naglagay siya dyan ng, ano, eh, ng mga agents, kumbaga, yung mga good bacteria na siyang tatrabaho para ma, masyado, kumbaga, ma-breakdown yung mga waste na yan. Actually, kapag dumami yung harmful bacteria doon sa ating agat, kumbaga nag-dominate siya. Ang tawag sa condition na yun ay yung dysbiosis. Ano? Ang dysbiosis, nag-i-increase siya ng inflammatory compounds and toxin na nakaka-apekto sa katawan natin. And based on study, sa pag-aaral nila, na ilink nila yung hindi magandang gut health sa mga condition gaya ng type 2 diabetes, depression, anxiety, obesity, heart disease, at colon cancer. O yun mga ano yun. So, ang target natin to be able na maging healthy ang colon natin is magkaroon ng healthy environment ng ating mga gut bacteria. No? Kaya nga yung healthy microbiome daw ay tumutulong sa immune system natin din how to respond appropriately dun sa mga how they respond to our body's problem. Hindi yung laging excessive inflammation yung yung ginagawa ng ating immune system. Sa kaya nagkakaroon tayo ng malaking problema. No?
4: But unfortunately, Doc, sa condition ng ano natin ngayon, food choices natin ngayon, no? Or yung mga katropa, mga kababayan natin, sa pang-araw-araw na nakakain nila, karamihan doon sa mga nakukonsume natin, at the same time, sabayan pa ng mga unhealthy habits, ano? Or unhealthy lifestyle, eh, mas lalo nitong pinapahina or binibigyan ng matinding problema ang ating pong malaking bituka.
1: Yes. So, yung mga ginagawa natin in common practices, katulad ng pagkain ng mababa yung fiber.
4: Yan na nga, oo.
1: Laking pahirap yan. Lalo, lagi kayo nagpapandisal. Tapos wala naman kayong ginagain na fiber. Ano, sabi ni ba, malunggay pandisal naman to eh. Yung mga ultra-processed food, yung sobrang taas na. Alam mo, pag mataas yung sugar consumption natin, namamatay yung mga good bacteria sa katawan natin. Kalaban pala nila yan.
4: Kumbaga parang binibigyan mo ng ano, no? Binibigyan mo ng salot yung mga colony dun sa loob ng yung colon area.
1: While kabaliktaran, yung mga bad bacteria naman, yun ang gustong-gusto nila. Yung hindi pagtulog na maayos, alam mo, sabi nga nila, alam mo ba yung stress and sleep deprivation can lead to formation of cancer, especially in the colon. Hindi sila naniniwala nung una noon, pero nang maikonect yun, because the brain and the gut is connected, yung tinatawag na gut-brain axis, nakikita nila na lahat ng pwede maka-apekto sa ano, maka-apekto sa tiyan, is nakaka-apekto rin sa utak natin. Yun, yung mga ano, ganun din yung ano, ah, yung chronic stress, yung iba pang mga medications na
2: XFM.
5: XFM.

0: SM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Ora sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, 12:58 in the afternoon. Mga katrop ang oras. Hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, ang Senthone, Vitamin C, the Alkaline, Vitamin C, mga katrop. Ang pabalikon sa inyong lawas, ilabi na sa karong panahon, init ang panahon, dahil sakit, dahil pwedeng maapektuhan itong mga lawas, labi sa kainis sa panahon, kanigiling tawag na itong obosipon, katropa. Nga isa sa mga inungdan nga dali ta magluya kay kung hina ang immune system dili kayang batukan ang sasama niini nga mga sakit o kaning gitawag na tong hilanat o pagtaas sa temperatura kung maka-experience gani mo na katropa di mailhan ka na sa ginatawag na tong infection sulod sa lawas dili tungod kay ang hilanat o sa kasakit kundi isa ka symptoms nga aduna nay infection sulod sa inyong lawas. Senthone, Vitamin C, the Alkaline, Vitamin C, produkto sa Yes to Health. O kini ato ang produkto, mapalit kini sa mga butika nationwide, mga katropa. Labi na sa mga katropa nato din ang naadri sa Cebu. Doon na tayo physical store nga open daily except during Saturday and will be open or will be back open on Sunday. Nga nagapahigayon ong free consultation and general check-up mga katropa ha. Kauban si Doc Bernie, kundi pwede nyo mapangutana ang mga kinahanglan sa inyong lawas. Senthone, Vitamin C, the Alkaline, Vitamin C, mga katropa, nga pwede po mapalit sa inyo ang mga online shops, sama sa Shopee, Lazada diha, natatay Shopee diha, nga Yes to Health 2011. Senthone, Vitamin C, the Alkaline, Vitamin C, mga katropa.

0: sig marit ka.
1: Bahin sa guma, ako po.
0: Ramis, ako po. Gimingon na nimo. You like
1: crazy. Kasaki.
2: Diba, ikip up naman ka, diba? Kasaki na siya.
1: Adlaw, adlaw, mupahila ka nimo. O mupakatawa.
3: Mahaligi, uy, wapo lagi. Pero nakat sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
2: Ayaw na.
1: X-Rated.
0: Pare.
4: Unyang ka ron. Pahilag-hilag.

0: ito ay magbibigay ng nutrients that are almost needed ng mga nasa edad na gaya ng mga 50s pataas. Ayan. Mm-hmm. Kasi marami ng mga kakulangan.
1: Oo.
0: Lalo na yung mga collagen deficiency. Yun po yung difference noon. So kumbaga, iba-ibang, meron din tayong isa, yung premium D3 coffee mix. Iba naman din ang content noon. So it depends kung ano ang gusto nyo na mangyari ano, sa inyong pag-inom po ng substitute natin na coffee.
1: Mm-hmm. Okay. Hey Doc, another inquiry. Ano po ba ang dapat i-take sa merong diverticulitis? At gagaling pa po ba ang sakit na yan? Madami ng fiber take pero hindi pa rin gumagaling. Thank you po. I'm Natalia Ongpin. Sabi po ng doktor, wala na daw gamot.
0: Ano talaga, sad to say, pag mayroon kang diverticulitis, o diverticulosis, yung colon packet.
1: Oo.
0: Ang magagawa mo lang talaga dyan is malesen yung tension.
1: Mm-hmm.
0: Yung fiber can help, pero not much, hindi yun yung pinakang talagang pwedeng gawin. Actually, may mga nagsasabi pa nga na doktor na kapag merong diverticulitis, huwag kang masyadong kumain ng high fiber para ma-ease yung tension. Kumbaga, ang mga dalawang klase kasing fiber eh, soluble at insoluble.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, yung mga soluble fiber ang pinakang the best, pero yung mga insoluble fiber bawasan daw based sa ibang doctors. Kasi nga mayroong tendency ng mamamaga yung ganyang condition. No?
1: Oo. Yun ang mahirap doon sa condition na yan, Doc. Ano? Kasi imagine, nagkaroon ng packets yung colon area.
0: Kasi napuwersa yung wall ng colon.
1: Yung wall, every time yan, mga katropa, every time na kayo po ay mag-constrain during bowel movement, yung umiiri ka ng husto. Nagpipremera segunda kapag tayo po ay dumudumi. Mga kaibigan, ha? Doon sila nape-pressure. At saka, yun nga, yung constipation, ano? It can lead doon sa pag-create ng mga packets na yan sa ating pong colon area. At wala naman talagang naitala ano, na mga gamot na ini-intake na kayang magpabalik sa normal ng mga packets po na iyon.
0: Saka nasa kanto yan, nasa corner yan ng descending colon.
1: Oo.
0: Kaya iba yung area na yan before sigmoid colon. May corner yan eh. Mm-hmm. So dyan common nagkakaroon ng tension.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dun, kumbaga sa choke point, yun yung choke point eh.
1: Oo.
0: Kaya ang advice talaga dyan, halimbawa may diverticulitis ka, mag-light diet ka muna. Katulad ng, for example, mga broth muna. Yung mga, ang kanin is advisable din. Yung rice, yung mga saging, yan, yung mga muna. Ang kakainin natin, mga simple na madaling ilabas na hindi nagkakaroon ng surface tension doon sa colon natin. Tsaka yung mga probiotics talaga.
1: Yan
0: ang isa sa pinakang sad to say nga, ang pwede mong magawa dyan is to lessen yung tension para mawala yung pamamaga. Pero nandun pa rin yung risk ng every now and then pwedeng mamaga siya. Kasi nga meron ng mga tinatawag na packets yung colon natin.
1: Ang dapat na lang dyan na isang gawin, Doc, is as much as possible, mapahealthy mo yung
0: pagdumi.
1: At the same time, Doc, yung dami ng friendly bacteria
0: doon
1: sa iyo pong colon area para sila yung magkocontrol doon sa mga bad bacteria na nandun sa colon mo, na yun sila yung possible na mag-create ng inflammation.
0: Saka marami din pwedeng gawin na management sa naturopathic modality, yung mga mild enema, labatiba na hindi masyado mataas yung pressure, para lang mabawasan yung dumi na nakakontakt doon sa wall ng colon natin na nagsettle doon for many, many years. So yun ang ginagawa natin. Marami mga pwedeng formula. Pero kain ka talaga ng mga anti-inflammatory foods, yung mga garlic, turmeric, malunggay.

0: Ito, diabetic ako at 176, minsan 131, minsan 120. Mm-hmm. Uminom na po ako ng Santong Plus Gold tuwing gabi. Pwede po ba yun pagkatapos kumain? Ano po ba sa umaga? Pwede rin po pagkatapos kumain. Thank you po.
1: Wala naman akong nakikitang problema na kung inumin mo ng after meal hindi pwede.
0: Mm-hmm.
1: Ang difference lang nun, yung bilis ng absorption niya.
0: Mm-hmm.
1: O kasi pag ang supplement tinake mo ng before meal, at hindi siya sasabay doon sa regular food digestion, mas mabilis siya ma-absorb ng katawan mo. Yun po yung reason why we always recommend taking supplement before meals.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung nainom mo siya after meal, wala namang problema. So, you will wait for the digestion process na mag-take effect at kasama yung ininom mong soft gel, capsules para ma-absorb siya together with your food. Oo, ganun yun. Common medication, ganun yung after meal iniinom. Diba? Pero sa supplement talaga, much better sana kung before meal.
0: Mm-hmm. Much preferable siya pag bago kumain.
1: Oo.
0: Para mas ma-absorb ka agad siya ng mga ng katawan natin at magamit ka agad siya.
1: Oo. Tama naman yung pag-take niya kung once a day, choice mo naman yun, okay lang po yun kaysa wala.
0: Mm-hmm.
1: Kasi malaking bagay na kung daily mo tinitake, one capsule a day. Kaya nga yung standard dosage, at least one capsule, one to two times, two to three. So yung 2 is pinakang sa mga may condition sa katawan na iniinda, 2 to 3 capsules saga. Pero kung i-maintain mo lang as nutritional support, 1 capsule, okay na rin yun.
0: Mm-hmm. Okay, ito Dok, another inquiry. Dok, ano po ba ang magandang gamot sa mga puti-puti sa balat? Parang tuldok-tuldok. Gloria po ito ng Palawan.
1: Puti-puti na parang tuldok-tuldok. Hindi ko ma-imagine.
0: Oo.
1: Kung anong klaseng skin disease 'yon. May tubig-tubig ba? May mga ganung factor.
0: May irritation ba?
1: Irritation
0: na
1: ba?
0: Nangyayari sa skin mo?
1: Oo.
0: Meron kasi Dok, yung sa pigment ng skin natin, doon ang nagkakaroon ng problema.
1: Mm-hmm.
0: Pero wala ka namang nararamdaman na any irritation sa
1: yung
0: skin area.
1: Yung pamumuti naman ng balat na para mga patchy-patchy. Minsan fungal infection 'yon, na tinatawag nilang an-an, di ba? Iba rin naman yung problema sa yung pigmentosa yung sa skin melanin natin.
0: Parang mapamapa yun.
1: Oo, iba rin yun. Oo, iba rin naman yung nagkakaroon ng butik-butik na maliliit na puti dahil sa irritation. Oo, common yan kapag ikaw ay nahigad o kaya naman sa amin o sa farm namin alingatong. Masakit yun. So, pagkatapos magkakaroon ng mga parang gano'n mga butlig-butlig na maliliit.
0: Mm-hmm.
1: So, depende po kung ano. Kung medyo nahihiwagaan kayo sa inyong skin disease kasi hindi naman namin nakikita, pacheck nyo sa isang dermatologist.
0: Derma. So,
1: para makita kung ano ba yan. Makatiba. Yun yung mga nature kasi ng skin problem na dapat na tinitingnan. No?
0: Mm-hmm. Okay. Dok, ako po si Alexander Ragus ng Santiago City. Umiinom na po ako ng Santon Gold Vitamin C Capsule at Santon Vitamin C 2 times a day at Premium D3 Coffee Mix. Bakit po kaya nagkakaroon ako ng pangangati sa aking leeg at sa katawan ko? 2 weeks na siya. Ano po kaya ang pwede kong gawin dito?
1: Pangangati?
0: Mm-hmm.
1: Kung wala ka namang contact sa mga irritants, baka may allergy ka.
0: Mm-hmm.
1: O yan ba yung madalas nangyayari, Alexander, or paminsan-minsan lang? Kasi may mga may mga food sensitivities tayo.
0: Mm-hmm.
1: Individual kasi yung food sensitivities natin.
0: Mm-hmm.
1: Na hindi natin alam anong nagiging dahilan. Pero kung paminsan-minsan siya na lumalabas sa inyo, tapos sa specific area, kung wala naman pong kumagat na mga langgam dyan, whatever, talaga yan? Sort of allergic reaction. Kasi ang allergy, paano mo makikita ang isang allergy na allergy siya? Hindi siya nagtatagal. Alam mo, nangate. Tapos, pag na humuhupa na yung reaction ng katawan mo, nawawala siyang kusa. Pag mga severe allergy, yung pabalik-balik yun na mahirap. Kaya, same thing, Alexander, check mo kung ano yung food sensitivity mo.
0: Mm-hmm.
1: Baka may nakain ka na every time na makakain mo, nag-react yung katawan mo.
0: So, pwedeng i-list mo yun siya, no? Gawa kang listahan kung ano yung mga nai-intake mo na nakakapag-trigger nung allergies mo na yan.
1: Kasi ako, identify ko yung ano yung nakakapag-allergy sa akin, kagat ng pulang langgam.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, kahit dulo lang ng daliri, kagatin nun, talagang puro pantal na yung binti ko. Pero yun ay pag may pulang langgam lang.
0: Oo.
1: O may mga ganun po. Iba kasi ang tao, may uniqueness tayo.

0: na minsan hindi natin maintindihan bakit gano'n na nangyayari.
1: Ayan. Dok, may kapahabol ng katanungan. Dok, lagi po na manhid ang dalawa kong kamay. Ano po ba ang pwede kong gawin at ano ang dapat kong inumin na gamot ng Yestro Health? Marisa Evangelista po ito ng San Vicente, Palawan.
0: Kung kayo po ay may pamamanhid, check nyo, baka diabetic kayo. Dalawang pwedeng condition ang nagiging dahilan ng pamamanhid ng kamay. Hypertension and diabetes. Kasi yan ay nagpapabagal ng circulation, ano. At ramdam yan sa mga dulong bahagi ng ating extremities, yung paa at saka kamay natin. Pwede nyong gawin, pwede kayong mag-take ng Santon Plus Gold, yung Santon Beat CN Premium D3, yung tinatawag nating Ultimate Trio. I-take nyo yan for the first 30 days, i-observe nyo kung anong magiging benefit ano sa inyong kalusugan. Pwede nyo rin gawin yung mga tinatawag na home remedies, gaya po ng hot bath ng inyong kamay. Maglaga kayo ng luya or tanglad, alinman doon. Tapos pag nalaga nyo, nailagay nyo sa planggana, tapos timplahin nyo na ang temperature, hindi maligamgam, hindi rin nakakapaso. Parang mga 40 degrees Celsius, ganun.
1: Mm-hmm.
0: Ibabad nyo yung kamay nyo namamanhi doon before bedtime. Kasi ang purpose po ng hot bath, especially sa mga dulong bahagi ng ating katawan, yung kamay at paa, para ma-establish yung microcirculation, yung daloy ng dugo na commonly tinatamaan kapag hindi maganda yung daloy ng dugo natin. Common niya sa mga diabetic saka sa hypertensive. Minsan yung iba nagmamaneho, hindi na rin naramdam yung kamay nila eh. Parang yung paghawak nila sa grip ng ano, ng motorsiklo eh parang hindi nila maintindihan. So yun ang basic kasi na reason why meron tayong pamamanhid. Isa pa diyan yung pagkasira ng nerves, which is common complication din naman ng mga binabanggit natin na ano ba, diabetes. O kaya kung mga bitamina ang tinatanong, yung mga supplement, yung mga B vitamins, coenzyme Q10. Sa Yes to Health Clinic, nag-recommend tayo ng mga ginkgo biloba at marami pang ibang pwedeng gamitin sa inyo kasama nung ating Santon Plus Gold at ng iba pa natin mga suplemento. Acupuncture din, nakakatulong, biosupper therapy, kung malapit kayo sa Yes to Health Clinic, sa Palawan siya, di ba? Pasyal kayo doon sa Yes to Health na pinakamalapit sa inyo kasi may mga i-recommend sila na pwedeng therapy na pagdaanan nyo para makatulong. Commonly, yung mga ano, yung kamay, isa yan pala sa nagiging dahilan yung carpal tunnel syndrome. Especially kung masyadong masipag, yung ang trabaho makutingting, di ba? Yung mga nagpo-furniture, nananahi. Pagtanda nila, yan ang nararamdaman nila, yung parang pamamanhid na. Eh, yung pala, nagkakaroon sila ng paninikip ng carpal tunnel, which is nandito yung sa wrist area natin, na yun, nagagawa ng paraan yun sa pamamagitan ng therapy. Yun. Itanong nyo sa mga Yes to Health consultant para mabigyan kayo ho ng karampatang protocol.
1: Ayan, sa mga kababayan natin, ha? Ang mga katropa natin dyan, ako, napakabilis ng oras natin. Sa mga hindi po natugunan, nasagot na katanungan, eh, sa mga susunod po, na programa po natin, natin pong tutugunan ang inyong mga inquiries. Dok, may pahabol ka pang mensahe, Dok, sa ating mga tagapakinig.
0: Siyempre, thank you po sa lahat na ating mga taga-subaybay sa ating programa. Ngayon ay Friday at magkarinigan tayong muli sa Linggo. Ang oras ho ng Sunday program natin, 11 a.m. hanggang 12 p.m. So, thank you at sana'y nakapagbigay kami ng mahalagang impormasyon na pwede natin mapakinabangan sa ating pagpapalusog. Ako po si Doc Algie mula po sa Yes to Health. Magandang hapon po sa inyo, mga katropa.
1: Thank you so much, Doc. Maraming maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin na lagi po nakantabay at laging nakikinig sa atin pong mga palatuntunan. Sa ngalan po ni Doc Remy Lituoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hias. Maraming maraming salamat sa pakinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health.
3: Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: XFM.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Mar, aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka gwapo.
7: Exciting!

0: Ay, daw diya may pagpaminaw sa inyo ha. May gani kay nakatunong mo ron. Ay, ningang gari nga ka ng DJ. Ganahan mi nga ang inyong drama, pirmi palami. Ay, pariyas ta. Ganahan kong palami, pirmi among drama, pero kay kung wala gani madunggam mong palami, but pasabot ako ang wago, Ruan. Ana, rama na, simpura ka ayaw. Gira kay ta makurat. Ay, kung wag gani mo ago sa drama na to, ako'y mo ago, diretsuo na lang na to ni.
1: Ayaw!
0: Diba? Problema ba na? Pagliyang naman. Ana lang na siya. Shout out sa taga Bula, Buhol. Sa laing-laing dapat sa Buhol. O yung pagpagpaminaw sa inyo ha din. Hinaot ko nga, okay ra mo. So okay pa mo sa alright. Kabaw kong uban din ha, no? Kaya ka na naghinuktok na sa pod kay. Kabaw ba kaaning padung na pod ang kuay. Kaya na ganing human ang sweldo niya. Dali na kayo ma... Duman ang sweldo niya. Ang sweldo, kaya rapong kawala. Ginasilduha sa doon. Gitrabawaan ni mo og tunga sa buwan. Isa kaadlaw ra na huwa. Sabi naman yung pagdaog-daog ay ni may. Pero ana maginang kinabuhi yun. Sige lang, oo. Alipin yung mga salapi. Maabot talagang grasya na itong tanana. Pasig di ni madag legal, idana na nag-illegal. Eh, kumidya ra, basta kang gubang diya, maninuod mo. Ito na naman silang mga illegal. Ayun, joke-joke rin yung tanang diri. Eh, kumidya, ragunta diri ko. Diligunta mag... Diligunta maninuod. Hi, madam, ayong niod to ni mo. Shout out sa John D's family. Nagpapaminaw sa inyong pamilya din, ha? Kumo sa inyong pamilya? Kapag mo nagkalalisay diag yuta? Kanina bang pamilya na ito, no? O sara ba'y hinungdang nga magkagubot, ano? Kanina ba'y yung tungod sa yuta ay? Mungkin ang wagid mi, kasuway o away sa among pamilya. So, wak mo sabi, ay, wak mo sabi, yutang awayan po. Ay! Muna, imposible sa Zamuay na. Shout out to diya sa may Katmon. Lada sa Katmon sa Bugikan kay Darbs. Heart of Asia, Philippines, good morning. Dili, good morning, Rondri, sir. Good afternoon na mi. Wak ka na inform, no? Ana si Echo, awayan ka na mo, DJ. Bahala mo di, oy, mga bati pa nung nanaw ang mga away. Ako na ingon sa akong mama, basta gidaw ka ng mga away, kay modern yung mga batik na mo. Ay, mga away, bansad po mo. Sa pa'y sakit po din yun. Ano yung mga tao, sa basta guwag yung panghilabtan. Ah, pero basta ako, basta hilabtan, dyan ko manimaos, dyan kukutob sa akong kaya. Sinsahay na lang kita. Basta kabaw ko, nakasakan ako, aw, oh, maningil yung ko. Bisag unsang pamagi. Lagi, oy. Maninood mga DJ, sorry. Sige, joke-joke na dito. Ito muna, kung naman, ako no, very self-aware person ko. Naman na ako pinaka-negative na kung nga batasan. Kanang dili ko kahimot, tagdi ko ka panimalo. Ay na, mo lang. Self-aware ko, pero dili ko maingo nga, di, baguhon ako na, bahala na. Kabaw siya sa iyong batasan, pero wala siya niingon nga magbago siya. Basta kabaw na ko sa iyong batasan, mo na na importante. Mo na, di ko ganahan lagi magbinutan. Kaya kung bihatan kong di mao, kay masukok magigkuday. Magdumot magigko, hangtod, hangtod magig na. Di araw kumuundag, makakita kong makabawas ko nimo. Di ko kabawas nimo ay bisag unsang pamaagi. Lagi nagbatasan ni Chinita. Ay, I love din yung si DJ Guy. Sayang ang kagwapo. Uy, okay na kagway. Mahigog man ako. Uy, basta na lang kay kwarta. Basta makakwarta lang pud ko. Ay, usahin na makaingon kita sa kapait sa kinabuhi, no? Hello, DJ! Mami Tikay! Tinan ako ingon asa ni siya ng istasyon. Basta Mami Tikay ni. Shout out sa imo, Mami, DJ MTC. All the way from Naga. Gabi naman eh, pragsa rin taon ni magpakita ni si DJ Mami Tikay sa ako ang live sa programa pagid na ako. Ako mapiminti masaag dito. Naot ko nga okay ra ka diha Inday. Na si Pat Calotes Violon Jr. All the way from Kidapawan City, anak ni Violon Senior. Ngayon siya ginabang. Dito ka pa ngayon ginabang sa iyong maguwang na Germany. Diri dyan ka sa kuwa ba? Na Oy, shout out na ako si Mami Tikay di ayo. Hinaot ko nga malipayon nga karong adlaw. O paning unto na diha day ha. Isud kay ning babae ba mo magutman ID gid pwede. Sa mga ganda kong ikaingon ninyo, ayaw gyud, labi ng babay, kaon gyud og sakto babay. Kaya ang babay, may lisong utok, mapuslan, na bagyo day. Mga ginag, pagbalik sa kong papa. Na, disod kayo babay, mapuslan, mayabag kay. Magamit pag yun in town. Paita sa doon. Grabe, himasaan na daw. Grabe sa buoy, himasaan na daw. Ayaw! Jerome Vergara, shout out ko from Sita, Santo Niño Basilica, Basilisa, Dinagat Island. Oh, kaon po, Jude, para dili ma brother. Uy, tarong anong brother? Panaanak naman na si brother, pero tarong na na. Kamura, gibuang ni brother. Sa mga nakailan ni brother, lagi makaingon. Taga-Davao, ramagod na si brother po. kaon para dili madtuog ko andi magsulob og white gown no white gown okay uban diag kumpiyansa kay mo ana dili mo magkaog tarong kay ang white gown diri yung sulobon ya white gown saon man naron wa mo nakasulob wedding gown pero basig sa mental mo makasulob oo mo ni gingon ni sa ni sa je kisa mas je oi Sure, you got a J. My background song, Anna, for Anna, song for Anna or Veronique, the hit band. Adili, sana to na patugtugon, J.R. Espinosa, kaya naman kwede rin man dato nga background. Ikaw, Sir M. Hello, Sir M. Nikaon na ko, Sir M. Salamat kay Sir M. Angie Remo, may hapon sa tanang taga Mantalungon, Sagbayan, Buhol. Nota. Uy, kanino sa iyong pangalan? Uy, ganahan ko, Nota. Ano siya dili pa shoutout na Bunturan Davao di Oro kay Romnick Aton o kang Bal David Neer na minaw sa drama. Tabarera Edmond, may hapon ka tropang DJ Reyna. Shoutout watching, listening here, R.E. Glass Calobian Late, exciting. Shoutout from XFM Tacloban, exciting! May hapon, Diyosa sa kagwapa. Ang kapwa, di ko di TikTok, kinam ko'y filter. Na si Bongski. Mami Lorna, all the way from Australia. Miller Perez, Fly Day Ron DJ, nindot makigtagay sa DJ. Ano ako man yung haga doon? Masakpan na po ko nga, nanilihig ko dili sa patera. Dili ko eh, dili lang ko. Hello sa inyo, good PM mga Doc JJ o DJ Chinita. Nawala mo sa radyo, nagmasa ko simento dili sa bakay. Nasulbad na, oy, nasulbad na. Ako rin nangubi, ganito. Ako ginisagin na ako, tumuang ko, pugwana. Okay. Solar Hironga, Ihurango. O si Jonelyn, si Francisco. Hello sa inyo ha, de may buntag, may hapon, may adlaw. Arnel Makabihag, nipalit baya kong kape di gabi i-DJ. Nya ikaw bago na niya pon og litsyon. Di pa may mukha og litsyon, oy. I mean, ako mga kauban gabi nga ni kaon. Mantay, di man to pwede mukha og litsyon. Ma-awardan ta. Mantikaon lang ito kay ni kaon ko og shirataki mushroom. Pero nakakita kagabi man to grabe sige kag smile sa kuha kakaila di ka sa kuha ha dino ko magtambay sa clinic uy kay nabay usay di ba ko guwapa gyud everyday depende ra bagyo di sa akong gigamit nga filter ana man lamang mga katropa alauna 39 o 40 na gidi ay sakto alaw na kuranta na sa kahapunin mga katropa. Tagaan sa nakong oras panahon pipinanto ka magkapahinomdom o mabalik ta sa programang X-Rated. Oo, make sure ha, tune in. Ayaw lisua. Basik ka mo kung malisuan. Labi na sa diya sa mga nagkalain-laing dapit sa tibuok ka, Visayas, Mindanao, sa XFM Network Philippines. XFM Canlaon, Bukidnon, Gihulngan, General Santos City, Tagum City, Davao, Katropa Digital, Pagadian, Mati, Cotabato, Zamboanga, o San Francisco. Ana ha? Mabalik ra ko. Okay? Tanawa, padong niliso ng radyo. Ayaw lagi. Pagkailan sa pagpaminaw, 88.3 XFM Cebu. XFM.
1: FM.
2: Santa un plus gold mas pinalakas mas pinadibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Paron wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Santon Plus Gold.
2: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feel mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloy yun ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, di na ko dali umhon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Maglaruhay daw ta ninyo, gili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos, sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: Premium D3, ang bago.
9: Di ay si Alvin, biker nga si Jig Kasubawa. Isip ko sa ka-cyclist, premium kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o ginasubawa.
8: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Turbo, food supplement for men.
11: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always agyat po na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dito kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, it's 1:44 in the afternoon. Mga katropang oras atun sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix katropa. Papaligon sa inyong lawas, labi na sa isugutan ng coffee game. O, sa mga katropa nato diyang into coffee, pero kay kanang kadi ba yung kape usay no? Careful good mo ay. Kaya adunay mga kape nga daghang sagol o daghang pong pwede nga mahimong hinong dan sa inyohang paglalain sa inyong lawas. Tungod kay taas o caffeine, pwede pong hinungdan sa inyohang pagkadaot sa inyohang kidney. Don't choose the right one. Oo. Santon Plus Coffee Mix, adunay mangustin, soya powder, o malunggay. Nga, lain-laing ang inyo makuha nga benepisyo. Dito pa lang daan, no? Daghana kayo rin na ako isa-isahon, kaya kung isa-isahon, mahumantaan eh. Basta i-research na ninyo, ha? Mga katropa, ha? Kung unsa gid kanindot ang ato ang produkto sa Yes to Health, ang Santon Vitamin C. O Santon Plus Coffee Mix. Maglibog na ko sa duha.
0: kana palang daan nga kung gingon sa inyo nga kape ka tropa mo kana akong ginainom labi na paras nako nga pare kasi parehas nako din nga kana gining ginatawag na tong adunay hyper acidity. Oo. Okay. Muna, pag mag-hyper ka, di na ka basta-basta mag-inom o ka ng mga bisa kung sa nga maka-trigger. Sama na ako, dilipod ko pwede mo inom magbisan unsa kay mga hiwi na niya kung nang tungod sa kahapdos. Muna, ikarecommend gina ko sa inyo ha, diha, Santone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mapalit sa nakinang butika nationwide.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait kina baha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatao. Mas sobra katukyo. Putlon ko ni anumat sa dwayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

hapon sa mga nagpaminaw og sa mga naglantaw man paglantaw. Sugo sa maing pamitasan mo ilabot ang mga way batasan maing hapon kaninyong tanan Visayas Mindanao. Sa mga suking tig paminawan nining programang X-rated. Kung diin ang mga sugilanon, mga kaagi kasakit, inubanan sa kalipay o kalami. Hatagan o kinabuhi sa programa diin. Ana ang mga anda mo tambag, pero otro pong tambaganan. Nag-una din ha ang inyong DJ, of course, dili lain. Sa kaway mag-una, ako din ay mag-una. Sugilanon sa kinabuhi sa nagkalain-laing tao. Nagkalain-laing panaw sa kinabuhi. Lahi yung panaw sa uban, no? Lahi yung panaw sa mua. Apain! Sa katapusan, morang istorya, magmahay, magpatambag, ragihapon. Ang suwat tatampo ng atong hatagan sa pagtagad karong adlawa adlong Biyernes. Kining usa ka lalaki nga taga Malaybalay Bukidnon. Mga taga XFM Bukidnon guro ni ay. O kining among tampo? O kining maong tampo karon? Atong giuluhan og lipot. Unsa ang lipot ni diri Doc JJ? Gilipot. Mas mailara nato na aron mo nang ayo liso ang radyo kay aron di ko mag-explain para unya. Ato nang sugdan ang atong X-rated. X-rated. Drama.

0: palihog, taguan na lang ko. Pagtawag ako sa pangalang RR. Ba, hindi 8 anyos na ko, DJ.
1: Ayaw!
0: Minyo na ko. Huwag kining akong sugilanon. Nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod kini sa akong bayaw. Ayaw-yaw. Pero aron gud inyo masabta ng tanan, no? Dili na ako didugayo ng intro. Muna yung makahulot sa oras kanyang pagkatabian sa inyong DJ. Ingon ini ko sa pagsugod ang tanana.

0: Nagplano ko nga mamakasyon na yata sa akong isuon sa Bohol karong tapos buwan.
1: Oh, ikaw. Ako gaagad lagi ko nimo.
2: Aral! Aral, gawas!
0: Uy, si Romy maron. Lita.
2: Aral!
1: Kaisog ba, Aron?
2: Gawas ha!
1: Ay, bi, akong ablihan.
0: Ako na i-abli. Dini ka lang.
2: Aral! Gawas!
0: Romy! No, siya ka? May problema.
2: Unsa'y problema? Ha?
0: Ay! Ay! Manok mag ka, Romy!
1: Romy! Romy! Nausa man ka! Aray malagang malukmag ka!
3: Aray!
2: Kinsa may di maglagot, ana, ha? Ano yung mong style, arba? Sige, patabihin mo sa kong asawa? Ha? Nagpatakala yung kagtabi! Na doon na kulok kay babae! Usa?
0: Diba? Huwag man ko magsulti, ana. Takam lang ng manghura.
2: Eh, ikaw ha? Karuha na, ha? Karuha din na! Tinalig doon na niya yung hayaw ni buwanga ka!

0: Sorry kayo, Manoy, ha? Ako'y mga ayaw pasaylo sa gibuhat ni Romy. Nasayop lang siya sa pagsabot sa akong gisulti. Iguro man ko ng utana niya kung kinsang iyang kuyog atong usang adlaw diadto sa merkado. Yan, nakitaan man ni mo siya. Maong nangutana ka na ako kung kinsa to. Mautong, iguro sab na ako siya gipangutana kung kinsa to iyang kuyog. Yan, dugay man siya nakatubag. Maong mingon ko iya tong babae. Pero, wama ko mo iyon nga ikaw nag-ingon nga doon na siya ay babae.
1: Bida. Bida lang ba na ni mo? Ako ganun maglagot, anana, na takka lang siya na.
2: Sa sunod gani, Gemma, siguro nga, di sa maamo nga imong magkuwang. Ingon ani o, nga nagkagubot sila.
0: Uspon ako. Ako'y mga iugpasaylo sa gihimo ni Romy.

0: Ay, paita to ha na. Dumot gud. Ako na tani inog paubos ha. Mitagad ko siya dyan, nagsugat mi. Baka ako siyang gilaman no. Pag matuod nga, gusto ko makauli ang among kabubuton. Pero sa mga, gitapim lang akong kamot. Dahil lakaw.
1: Oh, kung di makikuli ni mo ang bana sa imong igsuon. Oh, ayaw pa mo kusoy. Kanya hay ragdaghan kay na siya kontra ng tawhana. Kay bati kay kinaiya.
0: Nagdumot gud siya. Dungod lang siya kung pagpangutana sa kumanghod kung kinsa tong iyang kuyog. Gidibdib naman og maayo. Puro manog nagsili ang buwang.
1: Na, pasagdi ng

0: Hoy.
1: Aral!
0: Slate Cameron. Unsa ba kinahanglan tabo? Ako ato ang Slate. Tinuo ko.
1: Gitigbas-tigbas ang ato kamaisan. Tanawang silita po.
0: Nalututol ang mga punuan sa mais.
1: Kisa may nakihimuan eh.
0: Ah! Usara ka tao ang gituhuan ako mo'y nagbuhat ani.
1: Ha? Kinsa?
0: Si Rumi!
2: Arman, anak! Ayaw na lagod pangita pa o gubot. Pasag din nalang ng bana ang imong manghod.
3: Pailob lang, anak. Kay mao ka bitaw nga putong ka ng imong bayaw.
0: Di lang ko siya pabumbuang, ma, pa. Kaya kung na ganin may nayak, malinti ang ginasyan ako. Manilang ganin niyo.

0: Wala man tuod ko ebidensya nga si Romy ang nagbuhat sa ingon. Apan, dako gid nga akong pagtuo nga sa gyod ang nag-among-among sa among mga tanom, DJRC. Og dili lang kay kadtura, duna pa'y mga sitwasyon nga mupasingit siya din hinako. Magpadungog-dungog og istorya. Og unya, usa ka adlaw ana, mao kini ang nahitabo.
1: Maloy!
2: No, siyang lang na ang Mujima? Kalagong ba na?
1: Gidapatan ko ni Romy, Manoy.
2: Usa?
1: Lain na gidkayo siya ang buhat na ako. Humalangat tong nangutana ko niya kung kinsa tong babae ngayang kuyo ngayon mo nakita sa merkado. Init na kayo siya na ako.
2: Huwag siya magtanaw na yung lawas. Unyadapatan ganyan. Meron siya.

0: Hoy! Ay pagbuot ha, sa kumbato, sa asawa ha?
1: May katungod ko, doon kay ako siyang manghod.
0: May kakalingo na kang pamilya. Parihas na. Ngayon ako, doon ay katungod sa kong asawa, kung sa kong buhato niya.
2: Manoy, pauli na lang. Ako nalang bahala din eh. Sige na, pauli na.
1: Uy, Rumi, ayaw na yun ko padunggaw. Pakita nga imong kipasakitan ako sa mga kumanghod ha. Ayaw na yun!

0: Uy, si Rumi maning ako'y kasugat, isugig na akong.
1: Isugay ko dyan mo, sa?
0: Pwede ba naunsa ka?
1: Grabe naman kayo ka na yung pagpanglabot, amo? Ikaw ba? Gamay lang yung kayo ka, ha? Kuwang hambuang nga ka. Ako gani maglagot ni mo. Tingalig pats yung takang buang nga ka. Tingalig hayao takang may oras.
0: Mita, gerlok ba ko ni mo?
1: Oh! Wata ka, hadlok ka. Pero mao ni tinod. Usba yung pagpahilabot mo, ha? Di ba makita niyo? Magmahaya ka sa tibok mong kinabuhi.

0: tagday na lang ng tawhana, Arman. Kita nga laot kumupatul ta na niya. Tingalik on sa paunya iyang buhato nato. Nimo, kung padayon ka manghilabot nila.
1: Di man ang pagpanghilabot ang ako. Natural nga muri ako kung unsa man ang iyang buhaton nga dautan niya itong jima. Iksundo na ako. Ang man sabog. Manghinanaw lang ko.
0: Ara-ara.

0: Ginoo ko na samad lagi ng wait mo. Kung siya ka, ha?
1: Si Romy.
0: Gitapatan sa kanya?
1: Oo, Manoy.
0: Animal ganito, Hana. Di na ni mahimo. At doon ko siya.
1: Ayaw, Manoy.
0: Jima, di na kumakantos pa niyang pagkadagmalan.

0: Badag nga, no?
1: Sana! Mga lahat mga manok magwanga ka!
0: Sobra na kinigibong gibuhat sa kumanghuda! Sobra na kayo!

0: Kaya ko pahibawaan ni Gemma nga misuong ka ni Romy. Di unta ka mo mapakgang sa nahitabo ninyo. Ano misuong pamangyug ka dito? Di ba gisultian ti ka nga pasagdi na lang na o kung sa nahitabo nila ni Gemma o ni Romy?
1: Wala yung kong kapugong. Wala kong makaantos nga nagtanaos kong igsuon nga nag-gisya nga bil kay gidagmalan.
0: Ang ako, Ramanggod, nga magdumot siya ni mo.
1: Ay, may lang ugdi lang ko niya luyuhon.
0: Ar-ar, igo na ana ha?
1: Salbahes yung kay siya.

0: ubak ako kay gutom na da. Nagpaabot na Rosalita na ko.
1: Nalibong ko. Ang sakit sa kong kangko.

wala ko makakita kinsa ang milipot nako o mibok-bok sa kong luyo. Hinungdan nga napaw nga akong pananaw, DJRC. Nakuyapan ko at tungtungura chinita. O pagmata na ako, daghan na kaayo o mga bunog ang ako ang mga akong kalawasan. Pero DJRC, ang mga pangutana na ako, mauni. Walay laing nagdumot na ako ang banara sa akong manghod. Angay bang mukiha ko niya? Ikaduha kung dili ko mukiha o niya. Nagdumot naman sa din ako daan. Agay ba nga daugon na lang namo ni sa away? Ikatulo, DJRC, makigbalhin og puyo ang akong asawa sa laing dapit. Aron sa paglikay sa gubot. Maayo ka ha nga tumana na lang nako. Apan ang akong manghod nga ginakulata saba. Sayang bana sa akong bayaw. Maglisod ko og biya, DJRC. Palihog, tabangi ko o hatagi ko sa maayong panghunahuna. Ako si RR, ug mao kini ang akong X-rated story.

Vanessa Williams, Colors of the Wind. 2:16 in the afternoon. Sa programang X-Rated, mga katropa. Oh. Hello sa inyo, ha? Wala lang, hello lang. Naminaw mo, wala. Magka-quiz na ba yan? Diba? Lisod ang sa kahimtang ni Kuani Sander, no? Sa mga naminaw. Andam na ba mo nga muhatag sa inyo mga tambag? Bisan na utrosad mong tambaganan. Sa mga wala kaapas, no, sa atuang X-rated drama, ani ahunat ha, hunat, kaya ako aning i-flashback gamay. Ang nahitaw mang gori natin, ito nahitaw kay Kuan, anad rin si GR, si RR, atong atong letter sender niya, anad siya, ngayon anad siya bayaw, ngayon bayaw daw, nagkabikil siya, ngayon bayaw karon ika na yung nagibukbuk yung asawa niya, yung asawa karon sa yung bayaw, o kanyang suono niya, mga itabang, yung pagkawan, ang itabang, humapapagitabang, ano, naginawayay sila, nasuko ngayon bayaw, muna, kasi nagdumot-duha, ito, nakulatahan siya. Ang ending sa yung drama, nakulatahan siya, wa siya kabok, kasi nangulata, basta gilipot siya. Mutan ako, makuha na ni mo, Doc JJ. Makuha ra. Kung isa kayo namin naroon, nakuha ra baka ito nila. Kaya tag recap DJ, ah. Mura mag-girap. Wala mo kakuha? Giklamo man sa dilidok eh. Sumura, di, recap o rirap? Sige, atong balikon. Taro mo na ito, recap ka na. Hindi ko mga suko na ako. Nangasuko sila kay Giyon. Saan ako pag-recap? Ani to? Inani ang naitabo, mga katropa. Visayas, Mindanao. Pangutana. Paminaw ka mo din hinako. Kaisa rin ko mo recap, ha? Diligin ni matunong ron, ah. Ago, ragid yung madungog ka. Na. Ang naitabo sa itong letter sender, si RR. Matod pa niya. Ado na siya'y bayaw. Bana sayang igsuon. Mga katropa. Ang nahitabo manggod sa iya, ha? Ado na sila'y panaglalis. Nga, na-misinterpret. Nagiluganay mi sa mouse amo ang technician. So bagay, ginirtaw-taw. Ang nahitabo manggod sa iya, mga katropa. Doon na isa kahigayon nga naglali sila sa isa kabuta nga matod pa. Gipanabi daw ni RR nga adunay lalain. Adunay lain. Kining si pangalan na doon niya. Kining si Romy. Si Romy nasuko o gisulong siya ngadto sa ilang panimahay, mga katropa. Ug muna hinungdan, dinhinagsugod ang sugilanon. Nga nagdumtanay nagyod si Romy o si RR. O sa kaadlaw ay na, mga tanom nila RR, gipang among-amungan. Kumani ana, mga katropa, sa pag-among-among. Wanay dagang langas. Nahitabo, mga katropa, adunay ni bukbuk sa likod ni RR. Wa siya kahibaw, pero nakita niya o napansin niya, pero ang duda gid siya nga si Romy kadto. Pero ang mga pangutana manggod sa atong letter sender din ni katropa, paminaw. Niingon ang asawa ni RR nga manghawa na lang daw sila aron likayan ang kagubot. Pero mag-uulsad sini si RR tungod kay usahay manggod kining igsuon niya. Kulatahon ni Romy kaniyang bayaw.

0: una na ilag pindot ha kung dili ka kapindot dayon o ga. Maunahan mo sa uban din eh. O natin mabuhat ana ha. Mga naasa ko ang TikTok live. O sige, i-post na ko ang number. Para maka-appeal sa mo ba? Appeal-appealan ba yung kaayo mo? O yung mga pangutana ni Dong Ro RR. Walay laing nagdubot daw niya ang banara sa iyang manghord. Kihaan o mukiha ba daw siya? Kaduha, kung dili kumukiya o niya nagdumot naman siya na kudaan, angay ba daw nilang daugo na lang sa away? Sa komedya pa ni, katropang RR, sumbagay mo, di bito mo igsuon. Pero dili man ta ka, dili man ta susama ni Ana, R, ha? O inang R, pili agad ang husto o tama. Subay gud sa mataro nga dalan, R. Ayaw suon ni DJ Chinita. Makigbalhin og puyo ang akong asawa sa laing dapit aron sa paglikay sa gubot. Maayo kahag tumana na lang nako siya DJ. Apan magul ko siya kung asa akong igsuon nga permi ginakulata sa iyang bana. Paita pud ani kayong tanga oi. Matunga magugka ani R family nimo. Imong asawa, imong igsuon. Nagay si 30 diri oli suda ana. Dala po ako, di po kumuingon diri po sila ditso, kaya di mamaayo na nga tambag, no? Diba?
1: Ayaw!
0: Katog yung taro nga tambag atong pangitaon. Jonex TV, hello sa imo, good afternoon. And DP Nathan, laagan man ko karong panahon na, pero nagpuyo ra ko ni mang minyo na tangduha. Mawa ka naman ganig panihapon og tinglaw ba? Muli ra kaguan. Muugbok. Yun, nagkaug... Ugboki ko!
1: Ayaw!
0: Ana. Shout out kay Doms, DJ Doms Smith. Hello sa imo ha, DJ Doms. All the way from Camotes Island. Masay title sa Ago Oron DJ. X-rated the eye. Shout out din sa Liluan. Gikan kay Dim Young. Hello sa inyo sa Liluan. Shoutout diha, mama. Katropa, murag pagaw man ka sa... Ay, pagaw man ka. Asa ka na concert? Wa ko na concert, ay, pero napagaw gig ko.
1: Ayaw!
0: Hi, DJ Chinita. Please ko shoutout dari sa Minglanilia. Usog ka, ayaw mo diri, ay. Sure, gyod. Asa man ka banda?
1: Ayaw!
0: Okay, basi niyang makaagi ko din, ha. Gikan kay kuan, Ray Waki. Zaline fans, Zaline fans. Good afternoon, DJ RC, watching sa live and listening from radio from Samal Island. Always naminaw sa imong programa. Okay, may pagpaminaw doon sa Samal Island. Layo ang marini ano sa Davao, Manday, niya. Binakog na aras sa Cebu. Shoutout, DJ from Alicia Bohol. May pagpaminaw nyo din sa Alicia Bohol. Wala na fiesta. Kinagang king fiesta basta Mayo ay. Napansin ako, daghang kayo fiesta diya sa Bohol, basta Mayo. Mayog madayun, anak man lamang, ha, diba? Nadayun naman po, kailangan naman po nang imbita sa ako. Anya, usama na ako pag-adto din nga, duty man na babae.
1: Ayaw!
0: Yeah, biyernes pag-drone, pero nga nung biyernes ka, paspas, uy. Gusto pa ko mo duty. Huwag di mo ganang mong rest day.
1: Ayaw!
0: Talaga ba? Murawag na nga, G, si DJ. Hinahinay lang daw kong istorya kay, aron di kayo mga flip-top battle na din comment ay. Murawag na kong garap. May pagbabali na lang magpuyo RR. O niya, kanay magsuon, ipasumbong na sa iabana dira sa barangay. Uy, pablatter bitaw. Matay lang yung buhato na, ay, pablatter na lang na. Uy, nag-advertise man siya una-una dira katrobang yung JJ. Wala pa nakabutan na S-stop di ay. Anyways, tama-tama po. Pwede-pwede nga ka nang modisasyon na lang dyan mo nga. Mohawa na lang mo diha day. Pero again, naroon magunda. Ako di ko gusto mo mubuhi og istorya no, labi na sa mga inaani kay family matter, magunda. Na siya igsuon. Shout ko sa ako.

0: sa akong asawa nga pulok kabilog, ay kada mo balatang asawa. May pamublator si RR sa mga police DGRC. Magpinirmahanay sila ni Romy o muusap pagani ang gibuhat ni Romy ni RR, automatic na DJ. Ipasikop dayo na si Romy sa police. Aron mo tagam na siya sa prisuhan. God bless sa imuha DGRC, pinakagwapa sa XFM, Cebu, katropa exciting. Ginimugna-mugna Doc JJ na agad i-comment yun na din. Natay tawag sa Picas Linya. Okay, hello. Hello, hello, hello, hello,
1: hello. Mayroong hapon.
0: Zenaida, all the way from Cotabato.
1: From XFM, Cotabato.
0: Okay na akong ganahan kay Ma'am Zenaida. Unsa may matambag ni mo? Ako nag-uol ko na itong letter sender ba?
1: Nag-uol food ko, DJ. Ang may tambag na ako sa iya, ha? At doon ni RR ang magulang ni Romy. Kay mangayos tambag kung unsa ang pwede buhaton sa ilaha o iyat o idangup sa kapitan sa ilang barangay bago sila maghawa dara.
0: Nanguy abdas DJ kaday lang. Oh, yeah. So, dapat pa blatter yun. Mas maayang maging ng blatter yun pero naa sila documents ba about sa nahitabo?
1: Ito blatter nila, unya, mag-ato na sila sa ilang kapitan sa ilang barrio.
0: Mm-hmm.
1: Para pa-kwan nila, masaway si Romy o magulang ni Romy ang turiahan nila.
0: Mm-hmm.
1: Kaya para dili na maglala ang sitwasyon nila. Kaya basi mo balos na po si RR.
0: Ang ending ni Nano?
1: Sila halisod na po.
0: Yes.
1: Luoy ang mga bata sila, basi na sila anak.
0: Lisod jod, gamo abot sa punto pa ngayon, ana, Ma'am Zenaida, kay pwede maapektuhan ng ilang pagpanginabuhi, ilang kinabuhi, ilang panag-uban, ilang relasyon. Lisod jod siya.
1: Oh, pasalamat na lang si Romy, si RR kay gilimpiwa ni Romy ang yung
0: ano. Yeah, kaya waisan. Ang saon man na aron?
1: Kaya mauna, kung dili sila magpatabang, sige lang sila mawi ay wala may tabo sa ila.
0: Well. Anyways, daghang pwedeng mahimong sulbad o pwedeng na tumatambag sa eto ang letter sender. Isa na naiimong giingon diha katropang Zenaida. Hinaat ko nga, makuhaan kinila ang timbang-timbang, no? Lisod yung situation nila.
1: Para sa XFM Cotabato DJ. Zenaida isla katropa.
0: Yes, katropa Zenaida all the way from XFM Cotabato diha sa Maya 102.1. Oh, basta-basta ka. Digig basta-basta-basta Ma'am Zenaida. Thank you kaayo Ma'am Zenaida. Uy. Alright. Okay, hello. Napaman daw siya. Pinawa. Matingog. Si katropang Zenaida Dosha from XFM Cotabato 102.1. Thank you so much sa inyo din, ha. Shoutout kong Roy Roy team. Pwede kayo matambag din samtang napay oras pag mula pas nagbuotong-tong nataog ka ng 40 din ako mudawat, ha. Okay, hello, maing hapon.
2: Mayong hapon, DJ Rina. Kineta, guha pa.
0: Of course. Di na kumangota na kinsa ni. Kinsa man ni.
2: Pag-i di hapon ni.
0: Miss M ni.
2: Probinsya ng Tagadalagiti, Cebu.
0: Okay, Miss M. Wa na tayo dagang langay. Unsa man ang imong maingwen.
2: Ako na lang, hawa na lang sila. Okay, kung okay, apagod. Dugay kayang kaso.
0: True.
2: Nga antod, magpatay na lang na siya, luoy kaya ang pamilya. Sala na na siyang manghod. Bratado na niya. Dugay gihapon, puso pa din ang martir. Kung kwan siya ka na iyang manghod, biyaan na lang ginanong yung iyang pahala. Ay, karun, di na siya mabunog. Gani ka mo, siguro ang imong pamilya. Kay mag-unsa na lang ng imong mga anak. Muna kay mga anak na yun.
0: Suko na siya.
2: Pakatyan ka ng imong bayaw. Amawa na lang mo diha.
0: Pero ako no,
2: mas... Sabi ko mo pa naman kasukaso kay Dubai kaayo din. Ang niya, samtang ang ako ang gikiha, sorry pa, balo-balo, na lipoto na pod ka, ah. Patay. Tawa na lang mo, tagay na lang na sila. problema na nasa imong mangod kung kulatado siya ang magpakamartir.
0: Ta, isuga. Relax sa ginawa sa kadalibi. Ginawa sa?
2: Yes.
0: Inhale?
2: Ginawa po ko. Oy.
0: Ikaw ba? Wadyo ka nagpadamdam sa kwasa kung wanted kilig. Nagpaabot ra ba kunin mo? Masaba
2: yun. Ano ka diri? Tabo, manggodro.
0: Ah, tabo rin din ha? Okay. Kung ano, oh, ay, Biyernes yung tabo. Okay, sige.
2: Oh,
0: Biyernes. Sige, salamat kayo, Miss M. Katropa mo.
2: Exciting.
3: Exciting!
0: Maigi kay mag-go si Miss M sa doon. Oh, hello, may nga po. Kinsa man yung anasya.
4: Hello.
0: Rahi po na to.
4: Hello.
0: Kinsa man ni. May nga po.
4: May nga po.
0: Kinsa man ni.
4: Ay, si Jumuel din eh. Di siya si.
0: Jumuel. Oh, ano sa ko po?
4: Ano
0: sa maingan mo sa tong sender karon nga? Paita po ang problema niya. Kaya kung ako pa, no, dili ako pwede mo tambag ani ka. Wadjo siya makuha tambag na kung taro ka. Ako, dito na ko na ino nga. Sumbag kayo mo, di bito may igsuon.
4: Ayaw! Para sa DJ, ganaw, tama tong iyang giingon sa iyang asawa nga mag-awa lang siguro siya di nga. Ay,
0: palayo na lang.
4: Kung magpalayo na lang sila, para pabili kayo po ba? Kanya, pati ito sa iyong mangon, ay, kung na lang eh, ganang, pailan yung kaso ng iyang bana, kay, yung lata man siya sa ayaw. Yung lata man siya sa ayaw niya, namatay, balaod doon nga, o pwede man sa mabaw si DJ kay.
0: Correct.
4: Kanang katungod mo na niya nga mobile sa kaso kay gidagmalan sa siyang bana. Ano na lang para dyan nga masip, magkuhan kay
0: safety ba? Safety. Isod ka ayo bag mabutang pa sa alangani na magpinatyanay pa sila, magpadugo pa sila diha sa ilahang yatag sa tagsang tugkaran na daot lang tungudaan na sa kay problema po ano iyang bayaw eh, mura man po sa pugkan ng kuhan. Mura sa guwa ka pa ni Udto ba? Dahil na masuko noon? No? Nawa na ka, Jumel? Dahil na ni mo eh. Pagkamasta niyan, buwa, magkakalit. Nawa si Jumel. Ana diri si Kuan. May paipablatter, tas mubalhin og puyo or ipasumbong na sa barangay. Dapat, dili na lang siya mabalik kay sunod mamatay, nagid na imo sister. Mao na ako ikatambag DJ Reyna. Kay utro po kong tambaganan. Pailagod ka na. Kung ano mo, ang kongyus ka matuuran yung tambaganan pag sila. Shout out to diri DJ Reyna sa mga FS Boys, Uncle Gaga, Ray Kims, Rodel, Tata, Wawi, RG Boys, Darwin, Eddie Boy, og ako, si Nandy, NDP, Nathan. Thank you, DJ Reyna. Always migapaminaw sa imong drama. Salamat kaayo ha. May pagmabali na lang mo magpuyo RR unya kanay mo igsuon isumbong na pana sa barangay. Sakragan silang tambag din ni. Eh. Dangot kog na kay makuha din bisan isa kanang RR nga makahatag ninyo nga di mabutang sa alanganin. Oo. Tinuod putong giingon ni Jimwell nga aduna nay balaod ana labi na kay ang imong igsuon. Kung gusto man ka nga proteksyonan ang imong igsuon, tabangi siya nga makapablatter siya sa barangay. Magduo siya sa VAUSI, oo, sa women's desk, pwede na. Aro mag-guidance siya sa unsa may angay ning buhaton. Hi DJ RC, di na lang ko magtambag kay utro manggod kong tambaganan. Honest, bigay ninyo eh. Shout out ko sa akong kauban din nga si Tata Batosa. Nga sige og tingsi kay Lami, daw kay ka, muago. Correct. Moragin ako ikaingon utro ninyo. Kanang, kung naamay Lami sa ako, di lang yun ang ako, kundi ang akong ago. Na, pagay na po na. Dabaan mo ha. Shout out DJ sa may Trinidad buhos sa incoming fiesta. Francisco Chavez Lodivina. Good PM. First, iya ipatawag sa barangay aron papirmahon nga dili na niya Osborne na mo dapat sa iyang manghod dayon iyang tumana na iyang asawa nga mubalhin na lang aron sa paglikay. Ana, oo. Pwede po to. Mas nindot po ni. Mili ko kasi pinakanindot din mo tambag, be. Kanang safety. Gusto sa ka din ha, kuan. Kinsa man ni siya, si, nawa, manuna pangalan noon. Okay, Francisco Chavez Lodivina. Alright, oo. Ay, kanina mga problema ninyo sa kinabuhi, no? Hinaot ko nga malampasan na ito ni Tanan. Pero dili pwede mo man akong programa di RR nga dili ako ang mutambag ni mo. Pwede pa-shoutout sa radio? Uy! Pa-shoutout siya pero yung pangalan kay Uy! Pa-apliyado mo na sa mong amo. Say mo ang RR. Kay bao ko nga ang kinabuhi ga dili gid na to matag na ano kung sa may mahitabuan ni. Hinaot ko nga pilion nimo ang safety dili lang nimo kundi para sa imong pamilya. Kay murag ang imong bayaw no murag dili siya basta-basta pud. Di mata basta-basta pud siya murag aduna pud siya gitago. Aduna pud siya mga dili maayong tumong if ever inyo na siyang i-provoke. Posible nga mabutang kamo sa alaot ni Ana og dili ko gusto nga moabot mo ni Ana, no? Munang hinaot ko nga aduna tay makita nga mas maayong sulbad aside sa pagpa-blatter. Importante yun din nga kini si Romy. Di na mausban o pang padapat dito sa imong imanghod. Kaya isa mo ko sa inyo, ang hinungda na mo nga nag-aaway mo, no, tungkol na sa imong imanghod sad pod. Kaya kanina imong manghod sad pod, nga nung, ambot lang sa kabaw na siya, nga posibleng madamay ka. Dito gid siya budagan sad sa imo, ha? Dili lang pod magtago-tago na lang sad ba? So, di ka ay na, gid ay. Pero sige lang, paminawon sa nato ning kanta din, hibi ka isa na lang. Para, pag mahuman ning kanta, ako na yung tambag para wala kang istorya. Medyo nag-uol na ko ba?

2:39 web na sa kahapunan katropa. Isa ka sunata nga akong ihatag sa inyo ha, bago na ako ihatag nga ako ang mabulawanong advices. Unang taod-taod lang ha. Bumalik ra ko.

42 RR Tagaaga Tagaiog kuan Tagaiog importansya ang imuhang pamilya sa karwan. Kaibaw ko nga na amula ba ang imuhang isipo sa kaigsuon. Pero po'y kalimot nga, doon na po kay responsibilidad nga proteksyon na ng imong pamilya. Labi na sa karong panahon na nga murag agresibo kining tao nga nag naidud anak, iduda nga siya kini. Una ay plano nga gubon mo.

0: ko gusto nga tanggalon na imong responsibilidad, isip po sa kamaguang, apan kung mauman galing, ang una nimong ihatag, nga tambag nga to sa imong igsuon. Paliho ko ingnay mo igsuon nga barugan po diyang kaugaling nga maproteksyonan. Kaya kung ako lang pabasiho, no, tungod sa imong igsuon na abot mo sa inana nga sitwasyon. Kaya ba naman imong igsuon nga posible nga magbikil mo sa iyang bana? Pero nga nang mudagan manggihapon siya sa imuha. Kung gusto siya mangayo og tabang, pag nakita niya naka-apekto na sa laing pamilya unta ang iyang sitwasyon, siya po gitabangan unta niyang kaugalingon. Wala niya pasagdi nga ang sitwasyon niya mo po hinungdan nga maapektuhan ang inyong pagpuyo isip usapod ka pamilya. Ano na ko'y kalagot gamay sa iyang igsuon na murag nanggigil ko ng murag ko ka ng basta nanggigil ko sa iyang igsuon ana kay mo lagi may options nga dili mahitabo katungin ato nga sitwasyon sa tinuod lang. Pero nga, lagi, mula ba mo yung pagka-igsuon nga to sa imong igsuon, normal ka na, labi na kay babae. Tambagi sa na imong igsuon nga baruga ng iyang kaugalingon. Dili sangtod-sangtod kinala magpakulata siya na iyahang, bay, iyahang imong bayaw ba, iyang bana. Eh na siya nga mo magpa-blatter. Ay ginadapatan siya. Ano na siya mga ebidensya, mga pasa niya, mga nangaliki nga bil. Kung gusto kang tabangan, good ni mo siya ha. Kaya aron dili na mausab ang susamang panghitabo. Pero kung ang imong igsuon, dili po mabuhat o angay buhaton para proteksyonan siya o ang iyang kaugalingong pamilya, hindi ito mudagan sa imo o madagay, madama na imo, madama imo ang kaugalingong pamilya, buot pasabot ana. Panahon po ni mo mabarog sa imong kaugaling pamilya. Ayaw pasagdi nga kamo mismo po. Mabot sa punto nga, apektuhan mo, sama karon o, kung sa gibuhat. Anda manakit og tao kining imong bayaw aron lang makahipan ni malos aron lang na dili maka aron lang gid matuman ang gusto. Mo nang as much as possible I would like to say this sa imo ha. Tabangi siya nga mablatoy imong bayaw. Karon palayo sa dinha. Kay sure jud ko nga mo kung mapabilin ka diha mo mupatol po ka na imong bayaw og dili lang kana mawang pwedeng mahitabo. Doon na pa'y muabot pa ng sobra-sobra anang nga sitwasyon na pwedeng ikaguba sa inyong pagpuyo ng malinawan. Ana lamang. Sama, naminaw ka, Ar? Nasig pangutkot, Ar. I-studyhan na ba na ko ni imuhang imong kaso? Ayaw niya daoga sa away. Kaya hindi niyo ada mga matay pa mo. Unay pa'y mahitabo sa inyo ang inyong pamilya ang kalumanok makaluluoy. Kanang kaisog usahay. Wala problema mag-isog ko ako. Inisog masag ko usahay. Kunuhay ragoy. Pero mong bataka kita ginisog yun. Masipyat good ta. Tested and proven ginako na. Munang kaya, bisag kinsa man siguro kung masipyat kita kanang patuyang na to itong kaisog. Kaya di amang magawas ko na itong gingon na itong mga intrusive decision. Mga decision nga wag huna-hunaan. Wala lingkuri. Unang mas maayo pag yun nga dili ni mo patulan sa nagkaroon. Unahan nga may mong safety ka na mong igsuon nga gikulata nagmaayo. Gihin mo ng punching bag. Mora na ako maingon sa imo, Ar. May taginaot ko nga nakaapas ka. Kaya kung wa, i-review na lang ni. Paminaw din sa ako ang page o sa may DJ Reyna Chinita. Sa mga kaapas na tong drama, pwede rin madunggan din ha. Ilialan nyo, DJ Reyna Chinita sa Facebook page. Alas 2:47 na. Dahil salamat sa pagpaminaw sa mga katropa nga niuban sa itong programang X-Rated. Labi na sa ito ang mga listener pinaagi sa ito ang Facebook Live. O sa ito ang mga listener pinaagi sa ito ang Radio App. Daghang salamat. Nangutanaw ka oban DJ RC Minyo na ba daw? Pila na daw imong edad pa from tata. Hindi ko minaw eh. Oo. Oh, kay Kapoy, kay mo musugi kong ingunin mong Minyo ko or dili. Pura bang gihapon, usulti kong mag-winyo ko. Uyab man ako yung pangita, di man ba na? So, may mabuhat na to. DJ Chinita, guwapa sa FB. Live na lang ko, naminaw ni mo. Kay Perty, ka-exciting. Ah, ma ba? Ayaw! kay naminaw si Dexter Silagan diri sa imuha DJ. Uy, naminaw lagi na akong ex. Naminaw man na siya. Ina nga, narabok ko'y kuay na gumustayahang ano. Good afternoon, DJ Reyna. Chinito always listening from Tangke, Talisay. I kindly greet happy birthday to my niece, Jing Bacasa of Tiago San Isidro sa Talisay, Cebu. Pasarad, happy birthday to Alfie Bestodio. Hello sa inyo, hadi ang mga pagpaminaw. Alfie. Ayan. Napagaw na ba daw ko? Oh, napagaw na jud ko. Nakapansin mo? Hindi lang kayo, makapahaway na akong tingo kayo doon. Sabado naman sad. Unsay title atong kanta ganina katong jukebox. Ah, katong kuan unsa man to? Katong ugma na lang, busy pa man ko. Ano ang gago? Ugma na lang oy, busy pa kay Koron. Ano ang gagawin? Ibayuhin niyo. Oh, mo ni mga idol ni Katropan Dok JJ. Gisugo pa yun ko ni Janry Apawan, wala siya oh. Pwede ni manimo sa pulan o kanta katong first stanza lang. Wala ko'y uras. Uy, nagpanikad na ron si katropang Eric Manait. Makapiso na sa kwarto. Yung sa kwa, 50 na sa si Chinita. Wapagaya po naman. Dagan salamat mga katropa. Magdunggan na yung naputa. Sunod si Mana. Adlong Lunes. Susama nga programa, istasyon, og oras, og inyuhang kauban, DJ Reyna Chinita. Inyong Cebuana nga Chinita, di lang guwapa. Grabe ka lang eh. And one, aha, ayaw kalimutan, 1 to 3 in the afternoon ta mga katropa. X-rated. Ibuok Visayas, Mindanao. Ano kalimut ko, maabot maninig Mindanao day, wala ko mga parintian. Tingo na ba ko silang actor ko sa radyo? Pagkabawas akong parinti. Ano siya? Sige na ba itong agwa mong parinti, uy? Daghang salamat sa mga katropang ni Uban sa Atuala. Uy, nahangtod karong orasa. Sa itong partner sa Picas Lawa, katropang Doc JJ. At sa ito ang station manager, John Limon Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Akong inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Dali lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Krap Gold bay.
5: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
6: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krap Gold bay?
6: Wala pa day ka masayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Krap Gold bay?
6: O bay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
7: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
9: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
8: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
11: Oy, Kapitan Ludi.
12: Atorne.
11: Oy, nganong na magalis ako ang law office?
12: Atorne, kanan. Mag-ilis unta kong apelido.
11: Kap, mahara ba na? Aw, gawas kong balihon.
12: Balihon? Di lang ko atorne, oy. Samot magkamaot.
11: Usa ba na yung mga apelido ni Kap?
12: Lobot.
11: Okay. Kaya kung bungot sa ito'y exciting.
3: Mga katrupa, exciting.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Hapon na!
1: Hapon na!
0: Halo-halo, special na!
1: Matag-hapon,
0: sabay tag-agit-ik o katawa.
1: Kauban,
0: si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon.
0: Sa programang
1: Halo-halo, special.
0: Ang banggigitang si Lolo Jose.

kalipay. Ang busnanuong siya bagyod kahay hinugan. Ako pini malangi mo siya at sa aran. Tugani ko ako inay labing matuod. Kung siya may nakaingos imong pangduod. Panangliday kung

Aro na lumo, lulo na. Dili ko gyupon na ikaw pagasakiton. Kanunay ko ikaw inday hapi-hapiuron. Magpaduol ako kanunay imong dunghan. Unya ikaw ako gayong paray-paraygan. Dili gayon ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kong paantusa. Agugma mo kung mahimo tilawan ta. Busa, maluoy ka.

sapi don. Kanui nai kui kau indai hapi hapi huron. Magbadu ul aku kanu nai shimung dughan. Unya ikau aku gayung parai parai gan. Gigi gayung ikau indai naku magmahai. Ihatag kung kanan unyang mga kalipay. Busa indai ayaw intaon kung paan tusa. Ang gugmamu kung mahimu tilawan ta. Ang gugmamu kung mahimu tilawan ta. Ang gugmamu kung mahimu. Kilawan.

0: Go!
1: Ayan!
0: Ano special na po mga katropa? Ngayon na po yung ubos ngay gala, apuhan, batabatas, kahanginan at your service, Losey! Pinaka mga onas, mga tanan, mga katropa, ng atong pagyukbog, magpasalamat sa tuang supremo. Ang atong magbubuhat, langit nung amahan nga maoy nagahatag sa lain na po nga kahaponon. Ang atong pag-asawaan mga katropa din is kalibutan sa mga kalag... malingaw baka mo na. Kanyang ato na, tansambat-sambar lang de kung malingaw ba mo. Labi na sa mga asa mamo na himutang karon mga katropa. Lingaw-lingaw na kita ng kahaponon kay Barnes sa baron ting lupa dros ananang ka. Katong mga dunay panibaya, comment ra ninyo mga katropa. Ayaw lang yun mo ikog, ayaw lang yun mo kauwaw. Kanya, direpon sa atong numero 0981-152-5275. Well. Ang atong programa mga katropa, gihatod kini kaninyo sa Santon Vitamin C. Ang kini magong Santon Vitamin C mga katropa, okay kayo ni matag adlaw, labi na karon nga ilis-ilis ang panahon. Nay uwan, nay init, unya kung wala kay panlaban, dali ra kang matakbuyan. Munang ato gyog ipaboost ang atong immune system pinaagi sa pag-inom sa Santon Vitamin C. Muni naghatod karon sa atong programa mga katropa. Usa magod ni ka alkaline. Dili maglain ang imuhang tiyan. Dili mag kanang giingon nilang maghapdos. Hindi mo ni sa Yates to Health Incorporated mapalit sa mga butika diha sa inyong mga lugar. Siyempre, kung doon ay naghato, doon na po'y nagtukmod mga katropa. Sa atong programa, ang LJ Okay Travel and Services. Para sa mga gustong mo abroad, paingon sa Manila, Cebu, Davao, Siargao, nga musakay o intro para hayahay pagpabok na mo sa inyong mga ticket mga katropa. Ayaw na mong pagbaklay-baklay.
1: Ayaw!
0: Kaya matadag ko nagbagtak. Siyempre, nga itong programa po para po ni sa mga donay, gipanglokdo, gipasaan, gisipitan, giguyod-guyod, gibrabira, gisipa-sipa, ng mga programa, kaguon. Ayaw mo kabalaka kay dere sa itong programa, tiwasan tanan. Ato nang tiwasan. Para nga buhupay mo, aron mahupay mo atong pangitaon kung asa na ang utlanan.

0: FM.
1: Exciting!
2: Naughan na gade ay. Ayaw! Minahang na nagkakonog bis-bisan.
3: Ayaw! Ayaw!
2: Persan din doon ta mga katropa basta mabis-bisan sa uwan. Kaliwala sa mga kainit, mualis ngaw ang mga gabo.
3: Ayaw!
2: Hayahay, yung kaayo ang buhay.
3: Ayaw!
2: Dirita sa tong mga attendants, sa tong mga student permit, ato ng okyatin, bungbuling katin. Lo Jose, maagong mainit na Barnes, Friday na po, advance. Happy Sabbath, pag-attendance ko, amor de aide, nakitextra kay was load. Ay, wala ko na yung load ay sa amor. Itong palakpakan si amor be, kay bisag wala yung load, nag-attendance si hapon. Nakabanggiitan yung atong mga student permit. Oh, para lang yun nga maka-attendance, makitext yun.
3: Ayaw! Oh,
2: samot na og i-regard na po ko ni Ma'am Guapa.
3: Ayaw!
2: Ayaw! Oh, mga langit. Di anapos na ikalye. Ah, presenteng na po.
3: Ayaw!
2: Ang akong maninay nga sixes, si Maninay Elvi. Mayang hapon anakon, God bless you and God help. Wow! Kanindot kayo sa kwanay, maninay. Sierda na kuno siya watching from Bayogan Dos. Shout out po na ko Carmelo Los sa Lemos Nero sa Lapinigan og si Celso. Dito's my Davao Skite. Davao Skite na. Si Celso toan sa Davao Skite on yan si Carmelo ko no. Naasa Lapinigan. Kumusta ka ang mga taga Lapinigan ron kahapon? No? Nakalaag na ka sa Lapinigan dahil mare? Ay kanig maninay? Ito ang makuno dahil sa unsay nga aning na nalibog na noong. Si Kuan, akong maninay, aage shout out na dahil. Sa Macause. Wala sa Lapinigan si Maninay. O, nasa Bayogan dot. O, iaharang what's out na si Kuan Carmelo ko, no? What's out lang. Napon si Richard Gomes. Mayong hapon, Lo Jose. Kumusta man? Ang kahaponon sa mga gwapo. Shout out, Madres Highway Bandit Reds. Got station long presenteng daan. Lolo, amping lo, gablets. Mag-amping yun. Kaya kung dili mag-amping, basig mabalingkawat. Ma-slide ba? Kinsa pa may mo attendance niya? Ipa-abot na lang yung mga attendance, mga student permit. Hapit na rin mga tonggarwis yun.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM. XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sauna! Ha! Wala ko yung brief! Sukal nga naminaw kong XFM, nag-brief na ko!
4: Wow!
3: Pero, wala ko yung short-short! Pagdabay, big-big shirt man yung suot, oy! Mura na kong si Tara Salani! Exciting!
5: Exciting!
6: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
7: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Gonsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
7: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Daga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
15: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
15: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like yun. Basta naka-turbo.
12: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

kuri ay si Pasita Sartaguda, Pasita Etris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong gipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya matapabata ko sa atong pamanit Santon Gold Coffee Mix.

0: mo sakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayon ako og SystaPain para padayon lang sa training.
1: SystaPain, tanggal ang pain, fast and safe. SystaPain, symptoms persist, call the doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Ini karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, labon nga pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dali ragyan siya makawala sa kungkwan sa mata, mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako nga nasa Matina, sistingin ninyo na eh, kay ang refill lang dahan sa tricycard, guwapo ni ilang ginainom. Dali ragyan sila mga kwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po, sistingin ninyo, kamu walang katilaw para makita gini nyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Exciting!
2: You're my best friend.
3: Ayan!
2: Naramdaman ko na ng ita ko nung Jose.
3: Ayan!
2: Sama na sa Jose, karoon pa man.
3: Ayan!
2: Good PM, pareng Jose, o sa kong klaksmate. Present ko, pareng Jose. Uy, na naman si Maring Adeng. Diba ito ni? Ato na yung chicks ka ni si Maring Adeng. Ay, nakapresenting man. O, napo si Mala. Good PM, lo, Jose, mag-attendance ko from Bayugan, Skete. Present ko from Maring Gloria. Oh, yeah.
3: Ayoy!
2: Anak mo na, presenting mo na si Kuana kong Mala Gloria. Kay Maring pa, o nga, Lula pa, yun.
3: Ayoy!
2: Wala ba ko giregard ni siya?
3: Ayaw!
2: Asa na ka ang akong duha ka mga mama? Wala naman nagparamdam-damdam. Asa na ka ni sila pamutang? Anakon, mo request na kong song imo pakaroon. Akram!
3: Ayaw!
2: Basta man na nga sunata ng imo pakaroon.
3: Ayaw!
2: Mura magmanusok-tusok ni sa atong kabukong.
3: Ayaw!
2: Oh, ito na gaingon nga. Kung ang inyong kauban sa trabaho, sige rag reklamo. Ah, kompleto lang yun na ang iyahang energy. Muna, sige rag siya reklamo. Muna nga, kung nag-diet, ang kanang imong diet ni mo, naputol na karon. I-reconnect lang na ugma. Saan tamang yung naputol man na karon de ugma, imura lang i-connect. Maayong hapon pareng Jose. Wala may lebe sa Lolo Jose nga account. Una na aman. Wala ba dahil nga daamay na may lebes. Nalipat na siguro ni si Maring.
3: Ayaw!
2: Ato saan rin ipadagoy-doy ng lain nga sunata mga katropa nga gihaguan para bagyan eh, sa ako ang maninay nga sexy kayo. Imo pakaron.
4: Halo, halo special.
5: XFM. Exciting.
6: Here's your request.

0: Exciting!
1: Oh, unsa naman ko no? Ano ko nung gawin pag wala naman ka? Kung wala ka diwa, manghimpos. Kanto nga sunata mga katropa, gihaton kanto ka ninyo sa kape nga doon ay vitamina D3. Muna kay magmerinda karo mga panahon na mga katropa. Ipares ang kape nga doon ay vitamina D3. Ang premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, nagka-vitamin D3 pa ka. Asa pa bang ka na mga katropa? Mapalit na sa mga botila. Pwede po dire. Mapalit po na ninyo dire sa amuang payang. Bisita ra mo dire. Dalikat ra mo dire. Suroy-suroy, pahangin, magtas-magtas. Ayaw lang mo o pasinguan. Nindot sa mga lamsong. Ah, grabe, nakarelate mas mala. Mo-request kong song, how can I tell her about me? How can I tell her about me? Basta-basta ni si Mala ba? Murag na nabanhaw ng iha mga pagbatis ka ni Anto. Labang ka na mo, Lolo Jose. Walay lain makalingaw sa kahaponon kundi ang halo-halo et special. Yamat. Pagsiyor niya malaba, mutambling ko karon. Mahala ng mga tuasik ng mga pickleball. Good day, Lolo Jose Watsing from Saudi Arabia. Uy, naman ito yung taga-Saudi. Ito na yung palakpakan ng taga-Saudi. Si Hana Pera. Naghanap ng pera. Kay Tuam de Kunundi sa Saudi. Di basta-basta na mga manglantaway sa libis. Natutuan ito sa Saudi Arabia. Si Hana Pera. Wow, kanindot sa mga awit, mga karaan ba? Nakarelate po na nga kung isa kakumari ay. Nakamata na siguro ni si Maring Anel kay karon pa man nakadalikyat. Nindot ko noong mga kwang ko noong mga karaan. Nilumdum na po ni sa iyang giyaban o arinola ba? Katong na yun ang harana-harana. Kunyag, sabligan niya ang arinola. Pag sablig niya kay naapil man ang arinola. Hapit yun, nabuklan. Hapit nabuklan in town. Araloko niya mga katropa. Sige, no? Magpahinom-dom sa taas, sagikan sa pikas kwarto mga katropa. Balik rin tatiyon-tiyon humani ni haram mo kay dirirapog ko.

0: José.
1: XFM. XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Mao na di amade. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting.
4: Exciting!
5: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang sanhi ng paninigas ng glyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
0: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting!
1: Barog, yun. Di kamot, yun. Kay Aaron nga baka barog. Mauto mga katropa ang mga sunata nga di basta-basta. Di basta-basta-basta. Gihatod ka to kaninyong maong sunata sa kape nga makapadanag sa maangit-ngit ninyong mga pamanit. Santon Gold Coffee Mix. Naiglutatayo, naikulajin, mapalit sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy nga gihimo sa Yets to Health Incorporated. Samtang nagamaryenda mo karon mga katropa, parisin ninyo o Santon Gold Coffee Mix para makahuna-huna mo, makablano mo nga mo abroad na day mo. Munang magpabook na mong ticket sa LJ o kay Travel and Service. Parang ayahay. Tinood bitaw anak ko. Basta hapon na ang makahatag namo. Ikaw ra jud uban sa imo halo-halo special program. Ha, makahatag unsa man nga makahatag kagoon. Dili ka biyaan namo anak ko. Magpaluyo mi. Kanunay nimo bisan asa ka pa. Bebe, palakpakan, be. Itong maninay, be. Palakpakan sa maninay. Kasi basta-basta ang mga kuwan.
2: Ayaw!
1: Mga tulog. Lo, mayong hapon, diha, lo. Oh, diyan na po si Freelan, oh. Palay kang haplas, lo. May haplas dire, daghan.
2: Ayaw!
1: Kani mo'y haplas dire, epektibo, ne.
3: Ayaw!
1: Nako'y haplas dire, tambal sa sakit, sa tohon. Pwede, kaayo ni Nemo, lo. Gikan ni sa duga sa tilas.
2: Ayaw!
1: Kana, epektibo gina sa imuang batiis.
3: Ayaw!
1: Birahin na.
2: Ayaw!
1: Pwede ganina, imnon.
2: Ayaw!
1: Mayong hapon, luklukong guwapo, present ko from Dasagan City, Philippine, Pines. Kuya Pes, mention na po ito nga taga Dasagan City.
2: Ayaw!
1: Salamat kayo, Lo Jose, sa pag-play sa awit. Basta na ay ma-risquet. O niya, makita na ito rin agad na ato agin ang ipatong-tong.
2: Ayaw!
1: O naman ay atong mga talipay. Talipay sa mga kahapon. Morgan, nag-iingon ko mga katropa nga, kung wala mo'y problema karon. Ayaw ka balaka kay muabot ra na.
2: Ayaw!
1: Muabot ra din na. Pero karon pahuway sa taong minaw-minaw sa mga musika, dinhe sa halo-halo espesyal sa kahaponon, kauban ni Lolo Jose.

0: Learn to XFM.
1: Exciting!
2: Your lips shall forget. Lips. Kung mubiya ka. Mabiya. Pero learn ko na to forget. Charbon. Mabita na ngingon mga katropa nga. Ay nako, hinumdumi ninyo. Kung ang programa bugat, katawa lang sa gamay.

0: Halo Special with Lolo Jose.
1: XFM. XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Kyo, kyo, kyo. Pakuratera ko di mong amo, kyo. Ingna nga ka ng mudyuti kagabi eh. Matulog ra ka di.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom ako Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kay sa una dako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo diha itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape ha.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabag yan!
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong
10: magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
13: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
12: Ay, salamat.
13: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
12: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
14: Vitamin C, Vitamin C, Mag-Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
15: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: World Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sister Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain.

0: fast and safe. Sistopain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyanto, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo aksyon og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang maintenon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: ugali sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting!
1: Mau katuang sunata mga katropa nga chances. Gahatod ka rin nyo to sa kape nga parte ng Dota Santon Plus Coffee Mix. Nay suyabe, nay kamunggay, o manggok stand. Samtang nagkape ka na mga katropa. Wahay! Nakapanambar pamampun di ay ka. Mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, o Generica Pharmacy. Pwede po dire sa amu ang nahimutangan payag mga katropa. Napo na dire, pwede po sa onlines. Gihimo na sa Yets to Health Incorporated. Oh, sulayan niyo mga katropa, katungwa pa nakasuway na, nakapanuway na. Para nga makahigo po mo mga katropa. Oh, gani, okay, nagmerinda pan mo karon. Kunaan niya sa mga garden, gunagunan, silig-silhig, oh, na yung mga nagahipo sa mga binuan, oh, mo na yung mga birada niya. Oh, kay, ogde mo mga, pwede mo magmerinda, gutom. Muna kunaan lang, magmerinda, yun, para nga okay kayo. Tanawa niya akong kumari, oh. Tama ka pa rin, ikatawa ra ang blog. Rema para okay kayo ang buhay. Muka ni. Libre ra o nga. Dili pa kini katawa. Sabi lang ka, layos difference. Ayaw. Ayaw na lang ta. Kuray na lungkot. Ayaw. Kuray na lungkot kung di ka mo katawa. Pero na mag-iusay mga katropang kanang bation gikaon kaning kwan ba bation kag di maayo mura ka kanang kaututon ano pero ayaw gyud ka kwan ayaw gyud og ka stretch sa kinabuhi. Kaya ang stretch dili man na makabayad sa inyuhang utang. Muna nga, kung doon na kayo programa, bugat na, ikatawa na na, kay libre man. Walay bayad. Kaya kung mag-stretch ka niya, naunsam na akong kapitbahay o na-stretch naman. Ayaw yun. Kaya stress sa kinabuhi, kaya ang stress dili man na makabayad sa iyong utang. Pero wak mo'y utang, okay na kayo. Okay ra gyud kayo na mga katropa. O niya, kay Barnett's Mangkaron, muna nga magsayo ko mga katropa. Kay basig maabtan ko sa uwan. Magbaklay para ba yung tao na inyuhang apuhan sa kahanginan. Hawin na kayo ang mga lutahan, walay mo agak, walay mo sapuang, walay mo agak kay... Muna na lang yung kaya kung magkinaonsa magkadakinas unya di ko kabarok mukamang na lang yung maghuwat ko og naay labon naay hila-hila nga mahawiran. Okay, dangog buya na makuyawan ba na ito pagkanang makakwanta makahikap tana kay dangog man kayo mukalit ang katindong mara na yung sekreto nandiyan na ka mabalintong ka, madagma ka. Maglison na kag barok. Kay haoy ng tuhon. Hinay-hinay lang kamag. Kay basin sa unahan, makahikap kag hila-hila. Makimakuwas, makadritso. Kadangog ba ini? Makuan pa yun. Maglanog-lanog pang imuhang tingog sa kuanda sa kalatian. Pero storytelling rin ang mga katropa. Pero huwag naay mo agak niya. Naay mo kuan. Ayaw lagi mo kaiko. Lo, andam ko mo agak niya mo, lo. Ganahagi kayo, Jose. Salamat kayo mga katropa sa iyong paghugoy-hugoy. Dres kalibutan sa mga kag. Sunod na punta higayon. Sa susamang takna o estasyon, karong lunets po. Sanga na lang sa kinatibok ang puwersa sa FM's Network Philippine Pines atong kauban sa Picas Quarto si Katropang Milande Duran. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Philippine Pines, kini na lang si Lolo Jose Muingon. Ayaw padaog sa daotan, dagang daotan pinaagi sa maayo. Wala namang gin kahit mo attendance din. Happy weekend na lang mga Katropang.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga namin ako ng XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni sila sto. Exciting?
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City.
7: Trabaho na ako, always driver sa motor.
6: Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Kirminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, kirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa, putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Patanase? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha, kuha, okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom!
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
6: Sheila Tampos, 40 anos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Sinahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Platinum Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John J. Librias. O sa sabaga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako. Mangapi o Zenton Plus Coffee Mix. Dako yun o tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani Zenton Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program. Ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Zenton Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Zenton Plus Coffee Mix.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kadali lang, kadali lang, par. Imo dai pakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
3: Exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
5: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
6: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
5: Unsa day ng Crap Gold Buy?
6: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
5: Mao di na ang Crap Gold bay?
6: Ubay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay nako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit ko Crap Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crap Gold na ta.
7: Ining programa gihatod nga naganinyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: Bush, abo, magpakilo ko sa humay, be.
9: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
10: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
8: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
1: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakurati mo uyab ba? Ingna nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
5: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa cyclist, pero migid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Palit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Nung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Gold Coffee Mix nga adunay glutathione and collagen. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Sister Pain.
3: Ako de si Randy, taga Cebu, sa Kaselsler ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Santon Plus Gold.
6: Hi, ako si Ray Sir Vasquez. Isip manager, dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Gumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gihapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo, ang iyang guiter ni hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka rin ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, tapsa. Dali, ragot. Pakurati ragot yung mong misis nga. Wala lang kay trabaho pagkaugma.
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul ka ayo to, dinong akong Santon Plus lang. Maote akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dyan kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
12: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Samsung Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Rose. Usang ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Samsung Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
4: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Samsung Vitamin C.
6: Samsung Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Solid powder.
1: Bili sa mga butika.
4: Senton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestel?
6: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo, nakapalit yung.
5: Nagi day, oh, basiyo.
6: Oh.
5: Asa ka nagapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, na itatak ng Yestel.
6: Oh, Yestel, na ba yun?
5: Para makasure yun, dapat
6: na
5: itatak ng Yestel. Katong wala pa ka nagainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahian. Ay, akong kasing-kasing po din naman kayo mo pag-update. Muna akong gimintin karon.
5: Isa to Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
6: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nga nag-iigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa mahaw, panutong, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan na yun akong gumuwi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Isa to
6: okay
5: Plus
6: na.
5: Gold.
6: Okay na siya. Ayahin ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santeri ni, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni Kataba.